0: și mă, ai din ochii tău și mă.
1: Kalit magbigol-gol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Simba.
2: Ngul-ngul nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy-nuy, pastilan, magsao na lang kung arang kada si Manang na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
1: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. Ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Aguroy! Kasakit!
7: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
8: Ay, gay apo. Tukay nga dako kay problema. Kasi matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
7: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
9: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
7: Wow, si Lolo Og, gasaysayaw naman.
8: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
9: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
7: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
10: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
7: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
10: Day, agwantahan na lang, good.
7: Hello, moy? Ikaw ko na'y padyaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
11: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.

0: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
4: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips.

Hey, Galaik Zone, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntaga, karong adlawa. Good morning! Ha? Malandongon nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan, Del Sur, Del Norte. Good morning! Surigao, Del Sur, Del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, Del Sur, Zamboanga, Del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kini nasab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Ngunit ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon. Timan e kanunay, dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kay lami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Unang dasig ug kogi lang. Dasig ug kogi lang yun, mga binating tigpaminaw. Kay sige, kaingon ko na kagahapong adlawa, grabe ang pag-usbaw na pod sa mga uban nga palaliton sama sa produktong petrolyo. Gapong adlawa, Martes na po yung laing pag-usbaw. So, di na ito na malauman nga mubalik na sa normal nga presyo kaniadto. Ngagikan sa iyang pag-usbaw naa sa 55 padulong 60 iyang risyo. O niya, kung diripunta sa LPG, di gapon na ito malauman kay sa gikan sa pag-usbaw anak niya, naara na sa amot lang ka sa inyo diya karon. Kay kaniadto naara na sa taga 1,150. Well, karon ang grabing pag-usbaw, depende na sa inyong lugar karon diya, kay naanas tag 1,400, 1,500. So, di na ginato na malauman nga mus-us pa. O niya nga itong mga abot po sa pagpanguma, mahal ang pesticide o abono, o niya barato ang palit sa abot, mamaisman or humay. O niya ang mas ni, ang nihakop karon sa ato ang lugar or area or nasod, nga mas barato ang humay nga imported or gikan sa gawas sa nasod, mas barato sila kumpara sa ato. Ambot lang ka ang kanini ang produkto nga kupras sa inyong tagsa-tagsa ka area. Kung diri punta sa pagpamuhi sama sa baboy, manok ug uban pa nga mga kahayupan, mahal ang pagkaon, labi na mga feeds ug mga vitamins. Unya ni barato pod ang presyo sa kilo sa baboy na padyoy ESF. Muna siya ang pinaka hassle na to karon mga panahon na. So, dasig og kogi lang gihapon niya ang pag-usbaw sa kanini ang serbisyo or atong trabaho. Kung trabahante ka sa suhulan, murag wala pa kayo pag-usbaw dito lang sa Luzon. Ambot lang ka sa nagadaya nga probinsya, murag wala gyud. So, magpabilin gihapon nga barato ang suhulan sa mga atong mamumuor trabahante. So, munang giingon ako nga dugang kadasig og kakogig diskarte, kay medyo apiki gyud ang balaw. Ayoy! Delikadong talisay. Mao na apiki gyud kayo, no? Dasig og kogi lang gihapon niya. Di na to pa, di na to wad-on kawangon ang kahimsog og kapiskay kabaskog sa atong panglawas, kay mao man ang ato ang tinubdan. Na importante lang pod nga bisag usa nga miyembro sa atong pamilya, atong banay, walay gihambing nga balatian, dako na kay nang regalo alang kanato, kay mahimo maguna siyang dugang pod kung do na may mga gipangbati nga mga tambal nga gipanginom or mga maintenance nga imbis pang pamugas ug panud-an aon ta to didto mapaingon sa tambal. Kung do na man tay usa nga miyembro nga gibati na to, miyembro sa atong pamilya nga dunay balatian, so ato lang iampo gyud nga bisag usa nga miyembro sa ato ang banay walay gihambing nga balatian, panalo na gihapon kay tadya, basta naa lang ang atong kadasig ug kakugis matag adlaw og diskarte. Na lang kay lisod na giwa, nagay mos-os ani. O timugan ni panti, lisod na ios-os. Kung imo mang ipaubos, daghan pa kay gistorya, magdaghan pa kay glitanya. Ingnon na din kahit sigan ay kakapoy-kapoy na mahal na kayong palaliton. Ito, maing buntag, lingaw-lingaw na sad ta. Palipay, kauban si Kuya Dudes ni Anasad ko sa matag-adlaw nga nanay mong kabahin na sa inyo ang gimbuhaton. O niya, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas. Uguban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan, klaro tatawhan ay haom, binisaya nga pagpasabot niya. Siyempre, inubanan na sa mga produkto sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, ang pinakadaghang produktong herbal or natural nga naglawig sa merkado karon nga duna kay daghan kayong mapilian nga diin haom sa imuhang gibati. Target formula nga ato ang tirada dini para nga mas mapadali o dali nato matagamtaman ang kahupayan, labi na kung duna man tay balatian, kay perti nga sula gid kung magkaroon ta og balatian, hasol gig kaayo. Apirisyo bisan gani simple lang nga ubos ipon hilanat og trangkaso mo imutakboy dinhi nato. Baldado ang atong inadlaw-adlaw ng panginabuhi. So, manubanitan ninyo, kuyog-kuyog ta. Labigartas kahanginan, ha? Plaster pahimutang mo diha, labi na sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan na address Kuya Dodge, tinuod nga nagpangga og nagmahal sa mga katigulangan, gumikan kay atong mahisgutan pod, ha? Kauban nato kanunay ang mga hisgutanan may kabahin sa mga katigulangan or kaniadtong mga gimbuhaton. Oh, plaster mo diha. Siyempre, sa ato mga partner radio station sa Tibuok Mindanao nga kanunay nakakonekta, tagiyag, tagdumala, gikan si News Station Manager, padulong pod sa News Bureau Chief ninyo, good morning sa matag radio station. Labi na sa Technical Department, dagan kayong salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Thank you! Sa ato mga eksoong mag-uma, may buntag ninyo diya. Nagyapon dres Kuya Dodge, walay katagbawan. Magpasalamat sa inyong kadasig o kakugi, gumikan kinaami makaon. Unya, siyempre, kaya kinatibok ang bahin sa akong banay po, mapasalamaton og dako. Thank you kayo ha. Thank you. Sa mga isuong mananagat, salamat po na aming masudaan. Thank you. Sa tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, di as kabukiran nga bahin nga na-assign, kapatagan, kawanangan man or kadagatan, salamat po. Sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay niini nga nahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad, gumikan ninyo. Thank you. Salamat ha. Taga Merkado Publiko, may buntag, walay laing duulanan at tuanan sa bagang duot sa katawan, padulong sa merkado o sa mga kinahanglanon sulod sa panimalay, nana sa merkado. Ato mga gwapo-gwapa nga mga tindirog tindira diya, labinas, bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isda. Sa may mga panindab, panginabuyan diya sulod sa merkado, dasig ug kogi lang sa matag-adlaw. Diya diya sa bugasan, morning nila ito mga liburer ang porter, diya sa mga liburer na ito sa merkado. Good morning! Mga katawahan nga naa karon diha, mga mangungoot, naapod. Naapod sa merkado, mangungoot, lipat-lipat, ilad-ilad, mga piki nga mga kwarta, amping gihapon mo, kinaglipana na na karon. Oh, gawas nga napay piki nga ipang bayad diya sa inyo, napay mangungoot. Dasig og kogi lang gid gihapon mo. Ito morning ninyo diya, taga Pantalan, taga terminal, itong mga driver diya nga nakamonitor karon, drivers baobao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado ng mga sakyanan, ya, naglawig, naglabigar ka karon. Nga asa man imo ang destinasyon, ya, nagmonitor ka din ining akong tulumanon, timane ang akong pahimang no, para musangko tas destinasyon, amping kanunay sa biyahe. Ingat biya taon sa bae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna nga mahimong malipayon nga safety ka sa pagbiyahe nimo, labi na sa mga biyahidor at mga driver diya sa mga dagko kay nga mga sakyanan nga nagbiyahe, labi na sa mga wingban diya unsa pa na mga driver nato sa nagkadaiya nga mga logistics nato karon nga nagmonitor, amping mo kanunay ha. Dili, sige, hapit kapihan. Maglinya mga wingban, yung primover as kapihan. Hindi kabahin kaya po na kay para nga mamahin mo tang relax, kapi-kapi, relax-relax, istorya-istorya sa tindera aron nga mawala ang kalaay kung panahon nga naa sa taas kaayo nga biyahe, dako kay naggamit ang ato ang pagpahulay sa nagkadaiya nga mga kapihan nato diya sa kadalanan. Amping mo diya, may buntag ninyo. Good morning! Inyo sab sa atong live sa Kuya Dodge Urban Marketing and Trading. Good morning! Good morning! Walay paglubad. Kanunay nakakuyog-kuyog, sabay-sabay, nakakonekta sa matag-adlaw. Dagan kayong salamat. Dagan kayong inyuhang, dagan kayong salamat sa inyong partisipasyon. Labi na kang Ilsa sa Hulga, Sirna. Morning ni Mudia Ilsa. Good morning! Isma Puhanis Bagundolo. Grabe. Why sipiat? Why adlaw? Sayo kayo. Kung inyo nabantayan ang atuang live, murag alas 5, alas 6, nagsugod na. Sayo kayong operator, no? Ah, di ba? Alas 5 pa, nag-live na. Okay, nagtanaw mo ito, GI drama. Bitaw, ha? Oh, naana ni Risma, sayo kayo, nanimbaya din eh. Bisag wala pa'y audio ang ato ang live. Oh, salamat kayo, bitaw ni Nodia, pamilyang Bagundo. Salamat kayo, misamis noon. Thank you. Thank you. Kang Richard Lugo Yala. Morning ni Mudia, Chard. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Saan mo ni? Unsa may herbal nga ipainom kuya dud sa bata nga 7 years old walay umoy? Ang ija pikas kamot og dili si dia mutaba. Og hinay ija pangisip. Lisod si dia. Grabe daghan mag si dia. Lisod si dia magsuyat. Sa bag-o pa ni si dia gi anak nakadextrose na si dia hangtod kuman. Wala gyapon na uya gyapon na ulian ija kamot. Murag na paralyzed ba? Pikas kamot ni dia kuya. Unsa may maayo ipainom ani nga mobalik ang normal ni dia nga kamot? Taga Puyat, Carmen, Surigao del Sur. Salamat kayo, Richard Lugo Yala. Chard, morning ni Mudia. Good morning! City Anyos, pila naman na kadlaw gikan pagawa siyang balay, sa balay tambalanan? Pila ka bulan? Niya, ang katong bahin daw nga gikan sa pag-anak, hangtod nga nakagawas, katong nga bahin nga kamot or bukton, nga perminti na ay nakasala nga dextrose, mokunoy walay umoy. Walay kusog, maglisod og sulat. Matod pa na maglisod og suyat. Dayon minus ija pangisip. Morning ni mo diya, Chard. Ato nang isgutan ron. Napagyod, dugang niyang pangutana. Daghana ba ni? Akong mama pod, 74. Na ija edad. 3 years na si dia na mild stroke, Kuya Dodge. Nagsigi man si dia inom losartan. Usahay mo taas ija BP. Bisan galikay na si Jag kaos karnim baboy. Gulay na lang in town, gulay na lang ang iyang gikaon. Grabe tag-asa niya mga mensahe. Gihaguan gining Richard. Ato tagaan ng pagtagad. Gulay na lang iyang gikaon og naapa siya ay kalyo o kubal sa iya lapalapa. Sakit ko nung kaadyo sakit iigod. Maon maglisod si Jag maglakaw tungod sa iya kubal. Na gipalugit niya sa manicure. Unsay maayo ipainom nga herbal sa produkto nimo para nga dili na magsakit ni Jacobal, Kuya Rods? Ang iyang blood pressure 150/90. Bisan gasigi si dia inom losartan 50 ml. Usahay mo ubos, usahay mo taas 100/65. Salamat kayo Kuya Dodge. Richard Lugo Yala, gihapon morning ni mo diya Chard. Kalo iba. Good morning. Diya to ning tagsa-tagsa ano niya Chard ha? Oliver Corbera, main buntag from BGC Taguig, Metro Manila. Morning ni mo diya Ber. Mga Corbera family, main buntag o diya sa BGC. Mga milyonaryo na muyo diya. Bonifacio Global. City di Astagig, Metro Manila. May buntag ninyo di sa mga Corbera family. Morning na, kumusta naman ka di? Murug taon-taon doon yung mga kaayong makakuan. Naaday ni siya karun sa kuan. BGC, may buntag ninyo di. Nora Catelog Sanchez, shout out ulit sa Purok City Fines, Asinso, Barangay Oroquita City, sa mga Catelog family. Sa tanan ako nga mga silingan nga kanunay naminaw, haros hulot sila tanan Kuya Dodge. Naminaw sa imo ang programa og dasig og kugilang janahan gyud ko maminaw sa imong timsong Kuya Dodge ba. Nakainom nako kuya sa imong Kuya Dodge Spirulina. Moya akong giinom karon og sa ang imong mga produkto kay wala na daw kukyutin sa Oroquita. Padalhin na sila dito Kuya Dodge, wala po daw stocks. Salamat sa pagbasa. Nora Catelog Sanchez gikan dire sa Tandang Sura, Quezon City. Good morning nimo dia Nora, mga Catelog. Good morning. Kalabi na kang Tatay Fernando dia. Taga Oroquita ni sila. Pero naan ni siya karon sa Tandang Sura. Mamalit og produkto. Ipadala dito sa kauluhan. Problema kayo. Nautdan ako nung kuya doon sa kukyutin. Ang Oroquita. Guban na ito nga produkto. Sige lang. Minaman to silang Jade karon diya. Og si Kwan. Dodo diya. Og si Ati J. Masing mapadalhan to dito. Ang napay stocks kukyutin. Gikan sa Kalamba. Dito muna. Ipadala man ang Oroquita. Morning ninyo diya. Good morning! Larry de la Cruz. May buntag ni mo diya Lar. Zel Alteza, Manding Kikay, Radyo Supremo Claver, good morning. Good morning. Alang sa mga kaigsunan na ito diyan, Longsons Claver ha, mapalit eksklusibo ato mga produkto diyan sa Leros Rice Store o sa ACG Agrivet. Nadia, ha, ato ilang ninyo nito, exclusive na. Sarag tagiya, kuro ng mga kumari kumparing mga anak ko diyan, plastado kayo na, kanto yun. Kompletos Ricados sa kung kinahanglan man ninyo ang mga produkto sa pagpanguma o kanyang mga kahayupan. Ang ECG Agrivet diya sa lungsod sa Claver. At tuwinin niyo diya. Naasi. si JJ ug si MJ, morning ninyo diyan. Nadya to mga produkto. Oh, kang Malmons James, mainit nga kamutagon, morning ni mo dadong. Oh, Basilisa Pagubo. Good morning. Mayo kay init inyo ha diya sa kuan. Malmons sa kuan siya Madrid. Ah, dire landong kayo dagom kada hapon ulan or gabi iman. Kagabi naginulan mga alas 7 hangtod alas 9. Bijay, Bijay, kahote, may buntag ni, may buntag ni mo da Bijay. Good morning. Sabi na diya sa shout out there is a Starfast Battery Center, Manatad Building, Purukdos, Orange Street, Barangay 4, beside DBP San Francisco, Agusan del Sur. Daghan kayong salamat Kuya Dodge. Ah. Morning ninyo diya, akang kahote diya sa Starfast Battery Center. Oh, at tuin ninyo, kinahangla, binas taga San Francisco, mga kasikbit na dapat, at tuin ninyo dito. Kinahanglan mo ga di kalidad, di kalibre nga battery. Mga ligid, interior. Oh, kanini ang, usapan na yung naadya, mga asite, mga oil, lubricant, mga padanlog, naana diya. Alami kay gamiton padanlog ang kwaning 5W10 o W40. Dili mo ungot, gapo kay mo lubricant. Lubricant sinyo mga sakyanan ha. Basig mo himuon yung lubricant. Bitaw, Starfast Battery Center na to ininyo di San Francisco. Para nga natanan, ligid, interior. Tanan mga gamit sakyanan na na di. To ininyo dito. Para nga ayos kayo ang kwan. Sama ni Biang. Pakitimbaya sa imong suki nga taga Bohol. Nga hilig mamalit o Kuya Dodge Kokyotin, Kuya Dodge Fairolina o Kuya Dodge Broncoid. Customer taga Bohol sila Jupay. Dagan kayong salamat kasi may ngalan na ni Biang. Kayong uban manggod. Kasi may ngalan na taga Bohol kay para sana karon na kay mga parinte diya sa Agusan, Surigao, Davao, Davao de Oro niya. Naamoy mga kanini ang kaliwatan sa nagkalain-lain nga lugar nga wala dito atong produkto nga gusto ninyo nga matilawan, gumikan kay mayong epekto da sa inyo. Padalhi, muna sama gyapon ba kato ni Nora Katilok Sanchez nga naa siya standang sura, yahang pamilya naa sa Oroquita, palit og produkto ipadala og Oroquita. Og naamoy mga kaliwat sa Visayas ug Luzon ug asa man ang dapita ipadala lang ninyo didto. Naamay daghan kayo mga courier LBC na AGNT ug GRS. Ana muna na sa tirada diya. Okay, ang uban. Ang uban, sigig paminaw na to nga naata sa kaning pagpasabot nga tama o ginsakto, makasabot na gyud. Oh. Namalhin na sila, Kuya Dodge. Ana, thank you kayo ha. Thank you. Kalaw, Kalaw family. Salamat kayo mga Kalaw family. Thank you. Tigpalit og kukyutin, Kuya Dodge Perulina o Broncoid. Now, muna, Broncoid, gyud mo banat, gyud mo ron. Ah, banatin ninyo ang kwan. Ah, silent viewer na sa ato ang page. Ay, salamat kayo. Ah, daghan kayong salamat. Uban nga niid mo uban mo na inindot silent viewer pero nigamit nito og nisalig. Thank you kayo. Thank you. Na may uban dia nga naniid lang kay kanini ang naghulat lang kanus ato mo si Piat. Kita may morning ha. Salamat kayo. May morning ninyo dia. Daghan kayong salamat. Tinergin mo Kuya Dodge Broncoid karon panahon na pras ni Ibiang. Sige og suyop og kanini ang Kuya Dodge Super Syrup. A condition kay lawas imo Ibiang no. Grabe kanindot ginaprobuyag. Pag kanindota gyud kayo. Dili lang kumingon nga lami kay na pa may daghan ng mga syrup gyapon nga. Murabag Kuya Dodge maupayhan kapi sa waray ni Kuya Dodge. Tagsargay nato gyapon na maendorso. Nindot na siya, makatabang. Mingong kog lami, na may dagan sirap, wapay siguro, mas lami ito ilaha. Pero makaingon jud ko nga, nindot siya, kay imog yung matagamtaman sa pagkakaroon ang nindot, maayo na ito nga kuhan, nga bago na itong Kuya Dodge Super Syrup, labi na sa mga hubakon po diag asmahon, kanabitaw murag muot imong, ang imong paginhawa, murag narakutob si imong ubol-ubol, bugnaw jud siya kayo. Bugnaw siya sa tutunlan, lami imo ang paginhawa. Unya malasahan jud nimo ang kanini ang dragon fruit og beetroot powder. Unya usahay naay murag itom-itom ana. Ug unsa pa na makon inig uy kaya la uyuga lag maayo. Pero naay dili ma matunaw gumikan kay ang kanang mga kana bitaw mga kuan biang mga sanga-sanga sa kanang wa bitaw magaling og mayo. Ayoy! Sanga-sangas dahon sa buyo. Niya dahon sa ganapa na kamunggay. Napa na say guyabano. Uban pa nga mga nagkadaiya nga unsay makita ninyo sa level dia nga mga prutas mauna na napod na siya akana dayeng gaitom ko ana kanini ang mais nga tapol. Oh. Mais nga tapol na siya. So malasahan nimo pag inom nimo dako kay gikatabang anti cancer good food nang kwan beetroot powder research ninyo na. Tapos dragon fruit. Unya kung nagdaguhok imong tiyan, nagbutod puno og hangin, kana mo inuma. Bulhot ng utot ni Muria. Unya, mauna na sa atong marikomenda nga nindot kayong gamiton nga puli nato sa Kuya Dodds Cucutane, kanini ang colon cleansing. Kay mas daggan siya og mayo nga epekto sa lawas. Tambal na, naka-vitamins na, vitamins, minerals, trace minerals, din doon na sa probiotics. Minibot pa sabot, pag magkainom kag Kuya Dodds Super Syrup, dili mabugatan ang imuhang tiyan, nga paghimo, paglihok, pagtrabaho, sa imuhang gikaon, unya dili pong ka maglisod pagpagawas. Kitungod sa kataas sa iyang fiber o enzymes, nga mo'y mulimpyo, muhinlo, muhatag og maayo nga buluhaton o procedure sulod sa imuang digestive system. So daghan kay siyag madala. Daghan kay siyag madala gumikan sa talagsaon yang nutrisyon nga ihatag sa imuang lawas. Unya inikabuntag labi nag muinom ka na gabi dayon tulog tunga sa baso inikabuntag ana. Sutoy imong iti. Kung sa manok pa, mag-iti kag puti. Tagoy kayo ba, nigutong ni mo. Mas nindot na niya itong Dunay Almoranas. Kaya nga naman, ang kontra sa Dunay Almoranas, buntag, pasinsas na nga on, ha, na timingan. Ang kontra sa Dunay Almoranas, kana man sobra nga pag-utong. Sobra, lisod kayo pagpagawa sa imong hugaw. Pero kung Kuya Dodds Super Syrup, ang imuang sigihag inom, di nakakinahanglan mo tong so dili siya mairita. Dako pa siya posibilidad nga matabangan. Nindot na ikaya ng Kuya Dodds Super Syrup. Pwede sa tanan, pwede sa bata, pwede sa dagko. Wala yung overdose. Labi na imong anak, 3 anyos, 4 anyos. Dagko kay gluha, mabuntag, hindi kalibang. Kana na ipainom? Kuya Dodds Super Syrup niya, gihutoy ka, giudhak ka, bugnaw kaysa sa ubol-ubol. No, bugnaw dyan sa bulubol, promise na makataba. Makataba nga, ug dako. Labi na kung mag-abot na imong ginawa diyan, grabe na nimong hangos. Natistingin na siya, Kuya Dodds Super Syrup. Nara. Buyo, hilbas, gabon, bilabila. Napalang siya bilabila. At least bilabila, di paragis. Bignay, tahibo. Karaan kayong tahibo. Di ba? Moringa, gutukula, dulaw, lagundi, ampalaya, tanglad o insulin plant. O muna'y sangkap. Muna'y sangkap sa usa sa mga nagunang mga ingrediente sa Kuya Dodds Super Syrup. Buyo, hilbas, gabon, bilabila, bignay, tahibo, moringa o kamunggay, gutukula, dulaw, lagundi, ampalaya, tanglad o insulin plant. Muna o sayang mo katingala ngayon iginom ninyo murag na yung sangit-sangit sa inyo ang alingag-ngag kay kato na mga kahoy-kahoy nga labi na guwang na kayong dahon o matarong o galing. Niya plus na-improve niyo improve na siya karon na na siya dragon fruit o beetroot powder ang Kuya Dodds Super Syrup. Nga lang niya manutsuhot sa imo ang airways ang kabugnaw taod-taod mauki na ka. Gani, ang iyang ka halang o kabugnaw musulod dito sa imuang airways, sa imuang baga, ang lami kay imuang paginhawa. Ay mo kum ayo kumpiyansa mo sige mo gamit ang mga inhaler para lang nga muluag inyong ginhawa. Dagan ba na diskwido ana. Ah, sige na lag sige la inhaler inhaler para lang nga muluag ang ginhawa. Ah, ang hinungdan hinoon pagkapila ka buwan na pneumonia. Nagkabronchitis. Balikan na to si kanini ang Richard Yulo Yala diha sa Lanusa, Lanusa Masurutuya. Una iyang anak si Tianyo. Sir, morning ni mo diha. Not kung anakas mayong pagpaminaw, si Tianyo siyang anak, ulay umoy. Di po mo tambok, naglisod og sulat, minus ang paminsar. Ah, munang gingon ako, Sir, pila na siya ka bulan gikan na higawa sa ospital, balay tambalanan. O niya, pila na po siya ka bulan nga nag-antos niya na or tuig na ba? Sa ingon ana nga senaryo, Sir, mas maayo nga imong ibalik. Si Tianyos mano, ibalik ni mo siya sa iyahang attending physician. Mabitaw nga, gikan siya sa balay tambalanan, gikan siya sa ospital. Tagaan jug ka, sugyutan jug ka ana sa imong attending physician nga naa siya regular and follow-up check-up. Kana siya nga mga panahon na, diha ni mo na siya ipadayag. Kay nga nung naigitawag nga regular and follow-up check-up ni mo, tungod kay para nga maobserbaran ang pasyente kung ang tambal nga gihatag, doon na ba'y maayo nga resulta. Usahay manggod, kasagaran, pag maoki na nga to ang lawas, dili na dayon ta mo balik sa regular nga pakigbisita or pakigalayon sa imuhang attending physician. Pabalikon ka sunod buwan, pabalikon ka pila ka buwan, kay naoki na ato ang lawas, di na dayon mo balik ang uban. Pero kay baba mo nga kana siya nga pamaagi, diha maobserbaran sa imuhang attending physician or imuhang doktor kung unsay sitwasyon sa pasyente. So kinsa man ang iyang pidya man dyan na siya, pediatrician man sa mga bata, kung kinsa man to siya or naakay kaila or recommended or mas ilado nga eksperto gyud may kabahin niya na pakig-alayon niya didto aron nga mahatagan og maayo nga pamaagi ang imuhang anak. O ikaw pud mismo nga ginikanan, ikaw ang masugyutan aron mao po na i-apply nimo sa imuhang anak o unsa may gihatag. So ingon ana gyud ang maayo or tama nga mga pamaagi aron nga masolusyonan na. Muna ha, ang una na kong revelasyon. Ikaduha, Chard, diri man ka ni dangop sa ako, ang pwede nga makatabang niya na katong akong giingon ninyo, katong akong giingon ninyo nga active flash syrup, pagkaninduta jud kay na siya, gikan sa utok, gikan sa bukog, hangtod sa unod, hangtod na sa tanan parte sa atong lawas, nga unsay gikinahanglan nga sustansya or nutrisyon sa usa ka bata, naana niya, naana sa active flash syrup, Chard, Richard Lugo Yala. Naana na diya. Bas adto eh, kung Carmen man ka, pinakaduol nga butika diya sa inyohang lugar, na diya active flash syrup. Murag duha na siya ka klase. Ayaw tong blue ka tong murag, say, murag pula man yata to ang color to niya, o yellow ba to. Active flash syrup gamita, Chard. Kinamang gayuban mga mamag papa o mga mama, labi na sa mga mama nga tagtulo ka buok syrup sa ilahang refrigerator, tagupat niya. Lalahi lang siya og brand, pero kung imong tanahon, pareho lang sila og sangkap ingredients ba? Magsabaw-sapaw, magsagul-sagul, di man na sa mayo. Kumulang kay nakadungog ta nga, nikalit og kabright yang anak, bago papagani ka, bago pagani na tao, mapay pagkabulikat sa kalimutaw, gipainom ato nga syrup. Kay nadungog sa testimonya nga, wapa na bulikat ang mata pero may na may istorya ang bata, masugo na kabog tubig. Ikaw po nakadungog sa testimonya, ikaw po nakadungog sa testimonya, palit po na ang taon ka. So taasan ninyo, subayan ninyo ang Fraffer Nutrition. Pero para sa ako at Charda, pero manang gingon na kamo na po yung mag-iigugod, magtimbang-timbang kung asa yung ngayon. Pero para sa ako, nidangup mangka sa ako ang bangutan, taas man kayo ni mo ang litanya, kana may gamitan ninyo. Kompleto na jud siya kung kinahanglan ka. Kay nga naman, kung para si nga na karun, walay umoy. So, nindot siya sa mga unod, sa mga bukog, para nga mahibalik niya. Ma-restore ang iyahang memory. brain cells and neurons i-activate og balik samtang siya nagtubo kay bata pa man makarecover po ng charge. Ah, katumoy buhata. Ngay painom nimo si imong anak ka. Moro jud nay marekomenda para sa ako. Na may daghan mga vitamins, ikaw na puy mag-igo charge. Kung asa ka hiyang kay ikaw may ginikanan, ikaw may amahan sa imong anak, kung asa ka pwede nga hiyang. Niya, kanang parte sa iyang bukton nga medyo na paralisa. Abag-abagi na og hot compress og masahe. Kung wala kay igo pong ikasarang sa mga professional nga physical therapist. Ah, di ba? Ana na. Ingon ana ang buhaton gyud. Mo na siya ang mga lintunganay ni Kuya Dodge nga ato ipahibalo isaysay nato. Kung unsay buhaton nimo gikan sa medisina, motong gipa ang giingnon tika nga idangop na sa iyang attending physician, kinsa iyang doktor o kinsa ang pinaka kanini ang gikasaligan ninyo diha nga attending physician sa inyong lugar nga fidya para sa mga bata. Tumana, sutaa, pakigalayon, buhata ang iyang gisugo or gisugyot mo na ipinakamas mapadali o pinakamas masayon o pinakamaayo nga pamaagi. Sa ikaduha, dindangup man ka sa ako, nangutana man ka unsay pwede, so sa akong kaibalo po nga marekomenda na ako diya, mapun na siya ang buhata kung okay lang sa imo. Ah, oh, di ana ras Kuya Dodge. Patpata, kananglan nga, prangka por prangka, punto por punto, rajud ta din eh. Unya ka to, makatabang og dako, kung wala kay igong ikasarang. Ha? Kung wala kay igong ikasarang, sa mga namina ron, doon ay mga bata yung unana, ng mga naparalisa sa panang naadya, kung wala kay igong ikasarang sa mga professional physical therapist, ikaw na mismo nga ginikanan mo ay mangunay. Oh, tama-tama lang nga pressure, ayaw pirsa ha, kay bata pa, masamasahi ay at compress para sa rason nga mahibalik ang pag-recover nga naluya niya nga mga ugat ug unod, gumikan sa matod mo pa, babad ug babad siya nga kanunayng dunay nakasalang or nakakabit nga dextrose. Ginatip, giplastiran biya na ug naay gibangil ana nga kaoy, so walay kaoy blood circulation niya bata pa. So basig mo ito'y posibilidad. So pinakasayon po nga pamaagi aron mahibalik ang tama o insakto nga sirkulasyon sa dugo, sa lawas o sa bukton sa bata, gamitig at compress. Kaya muna siyang pwede po nga makatabang. Unya, gamay nga masahe charge. May buntag ni mo di ay naot nga. Katong akong tambag, katong akong mga pamaagig pamayag, revelasyon may kabayan sa imong pangutana, nakatabang to. Dako. Ikadua, imong pangutana, imong mama. 74 anyos ug sudunay mga mama ug papa nga nangaparalisa. Taas kayo ang blood pressure 150 over 100 or 100. Ah. Tulo na katuig nga na mild stroke. Sige ginom og losartan. No, matud mo pa dire. Taas gyapon kanunay yang BP. Dili gyud mo ubos, panalagsa na lang. Bisan pag naglikay og kaon og karning baboy. High blood gyapon siya Kuya Dodge. Nagsige na lang gani gulay. Karon ang problema kay maglisod pud siya og lakaw. Kay imbis nga na-paralyze na naglisod og lakaw. Ni samot pa gid og lisod og lakaw kay naay dako kay kubal ni tubo sa iyang tikod. Sakit. Oh, sakit tikod ba na siya or asa man asa? Tikod tudlo asa man nga parte. Ah, sakit is a igiud. Tikod siguro ni. Mang manay kasagaran diha, gipalugit nas manicurista, maura gyapon ito bug balik. Unsay maayo? Ang iyang giinom nga losartan para sa high blood, losartan 50 ml. Ah, una charge. Ayaw pasanginli ang baboy nga maka high blood. Ah, sa mga namina ron. Ayaw pasanginli ang baboy nga maka high blood kay time to time, every time. Ah, English man to, sabot mo tabi ni saya. Matag karon no gunya maka high blood gani nang gahigda ra ka wa kay gihimo ma high blood gani mo taas gani ang pressure sa dugo sa tao samtang naglakaw ka samtang naglihok-lihok ka ah walay labot ang baboy kay ang uban ayaw na gididan ah maka high blood gani samot na wa kay kwarta og way sudan kisa di ma high blood na ayon. High blood gani kang di ka pa ismining huyon. So walay kalabtanan ang baboy chard. Matag karon og niya sa imong mga paglihok-lihok og gimbuhaton. kung mao bitaw gitawag na siya nga hypertension or high blood pressure, meaning or buot pasabot, duna nay kakulangon or hinay nga supply sa dugo sa tibuok nimong lawas nga mosubay sa imong ugat, dagko man or pino. Labi na kon ang tao nga magkaedad na kay musamot na og kakuyos ang mga ugat. Kay ang trabaho sa losartan, amlodipine or para sa high blood, vasodilator sa terminolohiyang medisina. Pero kung ato na siyang subayon sa Bisaya, pag muinom kag para sa high blood, dili na siya tambal. Pag musulod na siya sa imuhang lawas, ang iyang trabaho, ipalabnaw ang imuhang dugo or inaton ang imuhang mga ugat para nga humok siyang mudaloy. Mao bitaw ang gitawag na siyang high blood pressure kay diha makita or masubay, mapamatud-an ang agas sa imuhang dugo nga nagsubay sa imuhang lawas. Walay kalabtanan baboy, uban. Ayaw kaon ani, ayaw kaon ana, ayaw ka. Tanawan ang gipangdid-an og kaon. Niyawa maanad. Naghagas noon. Ah. Pwede ka mo kaon ana. Kanang gitawag tambal ka ibog. Kisa ba ko ganahan? Mo nang giuna ko. Sige ka gulay. Luod biya mdugay pregaba. Sa tinuod lang. Lami kayo ikaon og kanhi mga lami nga pang lami nga mga pagkaon. Ngano man anad tag mga pagkaon na dinhi nung kapakanon ana. Dinha kapakanon og kaning mga karne. Dinha kapakan lami kayo ang naa sa pagkainan. Gulay na lang gid permente. Ah. Nga imbis nga lami kay ikaon kay gusto si imong lawas. Ayaw lang pasulabihi. Kanang gitawag tambal ka ibog nga makatilaw lang kag karne baboy lami ka. Taga naglitsyon diyan. Testingin ko na, weh. Nasa pagkina, nailitsyon diyan ang mga bupis, balbakwa, bulalo, unsa po nang naa diyan, kanini ang alimango, lambay, lukon. O niya, butangi og lawoy. Sa mahalin ang lawoy. Butangi gulay. Kaon ka, kauna. Yung uban, dagang kikidili. Dinay na mo kaon kay... Bawal, dagang kay bawal. Ang to, nagniwang na hinahinoon, labi na sa mga diabetes. Ah, tambal ka ibog. Kanang, murag kadako og posporo or gamay pa, dako kumagko nga unod, karnis baboy. Kung makakaon, masinti pa kauna eh. Ako lang ha, kamo na po yung mag-igo, God? Ah, di mo na mo yung makai-blood? Ah. Pero kung magsinaw na po di mong simod, kung kinaog baboy, humbaw, glitso na, eh, problema na nanimo. Di na ginasama o. Ah, patilawa lang. Kaya nga naman, mabitaw nga natay gitawag nga panlasa. Mabitaw nga natay gitawag nga panamoy. Kaya gikinahanglan na sa ato ang lawas. Mabitaw nga dunay reaksyon nga buhaton ang ato ang ngipon or ba-ba. Mungilo, mubati siya o kanini ang aslom. Kung magtanaw lang ka nga dunay magkaon, kita ka dunay magkaon og mangga. Niyang naguba yang naong kaog iba, unsay reaksyon ni mo? Ah, unsay buhaton sa imuhang lawas? Mura kag ngilgigan, ngiluhan, mugawas ang mga fluido sa imuhang dila. Mao na siya reaksyon nga gusto po unta ni mo. Namingo din di pakaunog baboy, di pakaunog baka, di pakaunog manok. Para sa ako ha, ang dapat proper nutrition lang. Mao na giyon ako, kung dirita sa gulay, isa ka saging kada adlaw, tundan man or kadaba, unsa pa nang naa diya, okay naman na. Buntag ug tuhapon ka og saging usahay hutdon pa isa ka sipi, pururot na ka. Ayoy! Isa ka liso durian, pwede na. Mabitaw nga magniwang na tao kay dili na hinon balanse ang nutrisyon, kay daghan kay bawal daw ang itlog, itaas kay kolesterol. Kung adlaw-adlaw nimong itlog, pakaunog durian, kaya sa kaliso, okay na kayo na. Kada adlaw, kaya kung sa nutrisyon nga gikinanglan sa atong lawas, mora po na iyang gana, mora po na iyang kwaon. So, pinakabuang na to nga, hala, tulo, pat, lima kaliso. Bisag ka tong gamay na kayo nga, ala, si pakon yun, kaya pala, hutog kaon. Di, nakit nung tangkugo. Naa sa ato ang disiplina, wala sa pakaon. Klaro nga pagkaistorya kay gikan sa atong pagkahimugso din hining kalibutana, nikaon natang mga pagkaon, mga gulay man, prutas, karne, kung sa panang naadya, niya karun, kinagkasakit ka, daghan na kayg bawal. Depende ra mo na sa pagpasabot. Mangga. Isa ka aping. Good na na. Sa tibok ni mong adla, sa tibok adlaw nga, sa tibok adlaw nga nutrisyon sa imong lawas. Ah, balihon pa pikas. Sopsopon pang liso, bisa ganot nila nabilin. Ayoy! Unya, kinagudak, banat ka og mangga, agi hotoy.
1: Ayoy! Nakasipili mo.
0: Kunting lansones, hala, grabe ka ang lansones. Kay season. Kunting rambutan, hala, grabe ka ang rambutan. Ah, nag-init ang tuhod og lapalapa.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Ah, di ba? Pero kung naalang sa tama, lima onom, kalansones o rambutan, tambal kaibog, nganong dili? Gimugna biya na diris kalibutan para sa tanan po nga buhi nga pwede nga mukaon. Karun kay, kumo kay na high blood, kumo kay na kaniniang na diabetes, daga na kay bawal din na inon mukaon, pati sa isda, pinili. Ah, ang ibawal pagyod katupag yung ang bawal pagyod nga pagkaon labi na kung isda katupag yung inadlaw-adlaw na to nga isda nga kada adlaw na tong ginakaon. Oh, na naanad man ato lawas ato. Wa man kay ikasarang isda sa bato kay mahal. Wow, pa di kasagaran bawal sa katong adlaw-adlaw na to nga ginakaon. O saan man ato kaonon di ay? Marot, bawal ang marot, bawal ang tamban, bawal ang bari, bakaneng budlisan, pirit, or kanang tulingan. Una kay mawa na, sigikan sa itong pagkahimugso, dinhining kalibutan na, muna inadlaw-adlaw na itong ikaon. Una, panahon nga nagkasakita, muna ibawal hinon. Saan naman lahat itong kaonon? Gulay. Oh, magsigi gulay, kay proper nutrition. Once ngayon yun ang lutoon, muhumok na gani na, ang unod or dahon sa gulay or yahang lawas, kay bawa ba mo, 10 or 15% na lay nutrisyon, ana. Nga i-absorb sa atong lawas, ang perpekto nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas, gawas nga half-cook, hilaw. O, mas mutuo pa ko atong mga nutritionist nga, e blender-blender ang mga hilaw ng mga gulay o kwan. Labi na ka na mga ato mga igsoong Seventh Day Adventist. Isa sa mga libro ng akong gistudyuhan, gikan nila sa kaning Mountain View College, Balinsa City, Bukidnon, sa MBC, Bagong Taas. Ah, sa MBC, muna pinakailado, pinakasikat nga eskwilahan nga pulos tanan gulay diri sa moa sa Balinsa City, Bukidnon. Katunga sa mga libro nga akong istudyuhan na nagikan nila. Mutuo ko diya, pero kana imong luto-lutoon ni amura na lang sa Glaugs baboy. Badiya!
1: Sipilimon!
0: Karon, Chard. Dugay, pila na katuig, pila na kabulan ngang imuhang mama nag-inom og losartan nganong hangtod karon ang iyang blood pressure 150 unya ang gipainom ninyo 50 ml lang gihapon naapod nay mali naapod na say mali ngano man kumo kay gitagaan na mog para sa high blood 25 ml 50 ml 100 ml hangtod sangtod mao na nay inyo ang ginainom mo na natingala mo nganong dili gababa inyo ang blood pressure ngano man kinahanglan ka nga makigalayon kay kada unom kabulan padulong isa katuig. Kinahanglan ilisan ang imuhang brand kay basig dili na sa hiyang ana patasan ang miligram. Muna nga sa mga naminaron nga nagpa-check up diya or nagpa-doktor-doktor nag-inom og losartan og amlodipin pila na katuig niya lagpas ng 3 or 5 katuig 50 ml ragyapon inyong giinom dili kay ngano man naa na sa duration but pasabot na ay kinutuban muna nga matingala mo hangtod karon wa gyapon na mo normal inyong high blood di naman jud na siya mo normal Pero gusto gin mo nga mubaba, nga mubalik sa normal ang inyong blood pressure. Kung nilagpas na mog duha or tulo ka tuig, taas na gid kay kada tuig na siya. Kung mulagpas na mog duha ka tuig niya, 50 milligrams lang gyapon inyong ginainom, balik mo. Sa inyo ang atinding pisisyan kay patas-an na siya o lahi na pod nga klase sa para sa high blood ang iyatag. Gusto kag walay hassle, dili problema. Walay milligram-milligram. Kuya Dodge hypertension herbs mao nay gikagubtan karon sa mga high blood. Pero giuna nako ang sugyot ang para sa imuha chard o para sa imuhang mama. Gipaulahin ako akong produkto kay ikaw, balikon ako, ikaw na'y mag-igo o ikaw na'y magtimbang-timbang kung angayan ba or dili, pero gihimo na nako ang pagpasabot ngunsay makaayo para sa imuang inahan. Pero mo nang giingon ako, ato ning palauman ugma, pinumdumay lang ko ani Richard, ha? Richard Yulo, Lugo Yala Dias Lanusa, Surigao del Sur, pinumdumay ko ana, kay ato na puning sumpayan ugmang adlawa. Unsay buhaton, unsay angay, dili buhaton kay sa kagamay sa kakusog sa blood pressure sa imong mama, pero ang giinom ninyo, gipainom nimo sa imong mama 50 milligrams lang gyapon, di jud na siya mao charge sa mga naminaw ron. Basig pila na mo ka tuig sigig mintin-mintin para high blood niya, wala mo ga increase sa milligram, balikon na ko, useless na. Wa na ko igong oras, gustoon ko man nga mo padayon pasunahan na panagdumili na kining tanan. Dagan og daghan kayong salamat sinong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal ako nang hinaot nga nakahatag. Nasag ko ninyo dugang pagtulunan kalingawan karong adlaw. Hangtod og mapuhon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 96.9.

0: Kumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutocola, cranberry o moringa. Power 10
1: Power 10
0: Pro Bio Capsule. Immune system boost na makatabang sa maayong panglawas pa.
1: Power 10
0: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds, stevia.

gabi. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia ng patamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Gabi, Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Naunsa ko tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na yoy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
2: Ay, sayon rada, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, perming hilantan, peresyo sa trabaho, ipatumar ne.
1: Just you vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalikon kinis sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang ipikto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
3: biyahe na ma.
1: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa papa ma ba? Abdik na kayo.
1: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Z.
0: Jassy Vitamin C plus Z. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clay Gel Store. Ug niining istasyon.
1: Ang Jassy Vitamin C plus Z. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
4: Ang atong sender usa ka babae taga Zamboanga City nagda sa pangalan ni Joyce. Hello sa atong letter sender. Apan sa dili pa maayo pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa tong sibya karon. Handumanan sa kagahapon sa kini ka live drama sa kanginan gikan sa mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang kun duna kay mga gibati sa lawas. Basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay lawas nga piskay mo nang i-maintain 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Ingon man ang atong Clay Gel Coffee Mix, lami nga makatagbaw sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Natagbaw ka na sa kalamin niya na ayo pagyud ka tungod sa mga sangkap nga maghatag kaayuhan sa itong lawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Inumanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Magkatulog, luya ang lawas, kapoy. Dali ra kayong magsakit, dali kayong hilantan, ubuhon si punon. Kanunay magka-absent trabaho. Maintain si Jassy Vitamin C. Basta magka-Jassy ka everyday. Nindot ay imong paminaw sa imong lawas. Kondisyon, mas makalahutay ang imong lawas bisan unsang trabaho. Bisag bugat imong trabaho, di matingalan lang ka nga dili ka dali kapuyon. Ingon na anak, kanindot and Jassy Vitamin C plus Zinc. Kauban, syempre, ang haplas Nungla de Essential Oil, magpahilot, magpamasaj, gamitan ninyo ang Nungla de Essential Oil, ha? Muna ihaplas ninyo kay manuhut.

0: Suhod sa atong kaunoran kaugatan nga ma-feel good na to ang kanindot mahigala. Manhut-suhod sa atong kaunoran kaugatan. O syempre ang nungladding essential oil. Humot nga haplas. Yeah, the best kaya di siya kung doon kay mga pamaol, pamuipuis lawas, mga panakit-sakit. Doon kay mga skin diseases, skin allergies. Nungladding essential oil, i-maintain yun na. Haplas yun muna yan ay kanunay. Kauban ang mga partner niya, Nungladding Turmeric Balm, Nungladding Relaxing Oil, katong magpanlipong, kabuhi-unon, magbiyahe. Pamutang mo o gan, Nungladding Turmeric Balm, Nungladding Relaxing Oil, aro wagtang ang kabuhi, maayo ang inyong pamati. Nungladding Turmeric Balm, Nungladding Relaxing Oil, siyempre partner na sa itong Nungladding Essential Oil. Ingon man, clay gel papaya soap, katong dunay mga pimples now, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ito nag-antos mga bugas-bugas, mga talumtom. Gusto ka mo pino, mo hamis, mo kinis, ang imong kutis. Maintain mga pinalangga. Clay gel papaya, nakarindot niya kaputi nga bagay ni mo nga blooming ka kanunay ilang taon. Bisag buntag kapag madabon pagkahapon, grabe fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. So, og syempre ang clay gel breathing lotion, human ka manabon, automatic. Diretso ka dahil mga igala sa atong lotion nga humot kaayo o maprotektar maguna sa atong panit. Mupahamis, mupakinis, mupaputi, kunya humot sab kaayo clay gel breathing lotion. Ayaw kalinte. O galang sa tinaw, klarong panan, o visko mag eye drops ha. Muna'y gamito ninyo kanunay, aron nga maproteksyonan ang atong mata, labi na gyud karon kay uso kaayo ang cellphone, social media, ang atong now mga kahigalaan, nag-atubang na lang kanunay sa cellphone, sa atong mga laptop, hinungdan nga mobigay ang atong pananaw. Usahay, hindi kita makaklaro, hanap ng atong pananaw, umuabot manggaling ka na, maintain. Patuloy dahil sa Visco Mac Eye Drops, makatabang ni siya. Aron ma-maintain ang katinaw kaklaro sa atong pananaw. Ingon man, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, Batang Bibo, Batang Ganado, Batang Utukan. Basta ka Gromate ang inyong mga kabataan. I-Gromate lang yun. Kauban, syempre ang Carry Perfume. Per pagkahumod ka ayo hangtod 24 oras, magpabili ng kahumod sa inyong mga sinina. Ato hatagan ang pagtingan mong sugilanon.
1: Handumanon.

Nongleding. Mayo adlaw sa mga tigpaminaw nining handumanan sa akong kagahapon. Ilibinagit kanimo Nongleding. Ako si Joyce, nagpuyo din sa Zamboanga City. Nongleding kining akong kaagi, kabahin kini sa mga kalisod nga akong nahiaguman sa mga pagsuway. Nongleding hangtod karon, bisa niya itong mga panahon na napakusalingod nga panaigon. Pero dili na ako mahimong mahikalintan ang tanan. Idol, akong sugdan.

0: 受点。Istina, beli dia bertahan. Kedua yang bakal beli. Beli dah.
1: Oh, bukan asam.
0: Oh, mau mana? Dah plan.
1: Gini hari mimpin abut ni mu. Asang isda nggak mungkin papa lihat.
0: Isda. Oh, dua tah.
1: Mau naik mung dah.
0: Ora isda.
1: Selupin na lang na. Asang suot niya na, ha?
0: Selupin na? Buhi pa na guwa ito ako na palit. Kasi dingambak. Yablen!
1: Ang tagkakana sa ingon ani, ha? Ingon ani ka ka-responsable. Kalibawan pa. May pagwala na lang kumikoyog ni mo.
0: Asamak! Oh, sige!
1: Ano ka nalang malapat?
0: Ano malat? Sakto na! Dablin!
1: Sakto na! Sakto na! Ayop!
0: Ayop ha?
1: Sakit! Sakit ako po!

0: Luyas akong mama, ay. Iaway na sapsa. Akong papa.
1: Sakto na, sige na. Sakto na.
2: Oh, sige pagali. Kag-hisgo na lang mga kagi. Habalde ka lang.
0: Mantan ako sa kwarto. Mahintag wala itong makadangog sa mga bata.
2: Oh, asan pagkaon ako?
0: Pagkaon? Wala mang gani kay Davison. Bisan isda na lang.

0: Ate, naalitay ka din eh. Nangita mini mo, nang laban na dahil ka.
1: Ako nilang gilaban, kailo ay man kayo si mama.
0: Mutabang lang kunin mo din eh, ate.
1: Ayan na lang ay. Imuhan na na ipalitog sa den dito. Kaya basin nagwalay sa den si mama. O sa atong upan pong mga manghod.
0: Sige ate, ako nalang palit ana.
1: Ipalit pa yung akit na dayan, inig ka human. Balik dayan din ni. Anan imo kong tabangan o dasa at yung mga nilabahan.
0: Sige ate, anin ako.
1: Looyas ako mga manghat eh. Kag may pakayam eh. Ay, kanasa pa ka mausap akong papa no? Palahubog man kayo. Gusto unta kong maskol. Pero, dilipad may makahuman. Kaya wala'y kwarta si mama. Akong tiwasan ni Ugban lang niya ako mga nilabhan.

0: Oh, ikaw. Mag-uwang ka. Asa ka man? Magdaag ka na magbag.
1: May eskwela ko pa.
0: Eskwela? Huwag na dato ko nag-eskwela. Tabang nito. Aron nga. Doon na sab kay. Maamo tinis mo ni May.
1: Sige na rin akong absent pa. Nakinog ay kong absent. Basta na din ako makapasar.
0: Maugani. Undang ka na lang. Suman. Di ka mundang? Ang binay mong bagbi.
1: Ayaw pa! Imong gilabay akong bag.
0: Oh, nagkalapok na to. Eskwila kapag hapon, ha?
1: Grabe! Imong gilabay akong bag. Ako na ba nang gipalit? Dili na ako makapalit, ana.
0: Dayon, mutubag ka na. Ha? Ha? Bato na dito! Bantay ha! Ikaw huli na ko! Bantay mo! Musunod sa mga mamanghon!
1: Ha! Sakit sa kong naong eh! Ba't man kaya kong papa? Matunt ako sa school! Akong kuha na kong bag! Nagkalapog ng yugma!

0: isa ka nako.
1: Oh, ay palito na to dito sa lungsod. Kay aron nga makatiwas kay eskwila, di ba? Gusto ka mo eskwila?
0: Na naman kay Bag. Ako pa man ganing kilapan.
1: Mo ganin, oh. Sige. Kay mula ka ta karon, paabot na ta sa kinan.
0: Manangit sa kasakong mama, uncle.
1: Ako na yung nanghi dito. Okay, nalagay itag pa uli. Sige ha, paabot din eh. Kinakoy kuhao din eh. Nasa saan tinay mo?
0: Tinigit ko makapanangit sa akong mama. Asa ka kakotalo nila, no? Basin, kay magpatapang sila agda.

0: Basta may baw ka lang niya inikabot. Tulog lang una.
1: Manaaw lang ko, Uncle. Makasabanit ka sa akong mama. Dalira ba siya masagot? O maglaag-laag ko?
0: Okay lang ito sa mama ni mo.
1: Layuan na ka sa tanan, oy. Ganiya pa man dagan ang sakinan. Dagkot ang bukit palibot. Asa kami mo, Ad?

0: Dali na! Kaya masakay na taong motor.
1: Unsa daning lugar? Mapauli ko sa mga uncle. Mingawin ako ni mama.
0: Sabtang na nagilimutan na. Dali na!
1: Dali ko! Mabalik ko sa Mumbai.
0: Sige, sige. Dinhi ka. Huwag kay kaila din eh. Layo na naman eh. Base pa yung magkidnapan ka din eh.
1: Ngayon dahil mo akong gida. Kanakaibalo ko nga din nilayo atong atuan. Dali ko mong kuyog.
0: Dali nalagay. Nasaan tiri mo dito?
1: Dali ko.
0: Ah, sige, sige. Kung mulakaw ka, takpo ni ka polis.
1: Layuan na kayo, ani, ay. Takan ra ba kayong taas palibot?
0: Dali, dali, dali.
1: Wala na ba ka ba si mama? Nonsa ka to ko mga manghod?

0: Oh, Sekina. Ikaw na lang maningil o niya nga to.
1: Sige, Dam.
0: Oh, sige, kayo mo padaisap ko din sa trabaho na ako. Oh, puntag sa'yo. Huwag makuha ni mo na magsigi kag hilak. Sige na, kiki-introl ka na. Eskwela ka na din eh. Naka na uniform. Naka na bag.
2: Dili na kumapaulit sa amo.
0: Masabtan na ni mo tanan pohon. Bastas pagkakaron, kinahanglan ka na mong i-rescue. Sayang, doon na kay talento. Doon na kay abilidad. Bright ka. Natunong ka las pamilya. Pinasamahanin mo kay responsable. Pagkaon na to, huwag tiwasaon niya imo trabaho.
2: Oh, ante.
0: Kaluoy, taon. Kung dili palang gyod, mabati ko ninyo. Pero dili na sab na ko kaya kung kamutanan. Ubay-ubay sa bong magsuon. O sa akong nakita, ikaw, Joyce. O'y doon ay potensyal o niya pohon. Kamaoy, mahimo o niyang mubangon ninyo labi na si imong inahan. Sige ka na mo papaulion sa inyo. Aron nga, dili magubang ang mga plano.

Anong lading? Niadong tumara. Diligin ako malimtan. Nagsindan ko kilak. O ako mahibaw anong gidala ko dito sa layong lugar. Dito ko gipa eskwela. Gimingoki ko sa ko mga isuon. Tumulagi kaya ako mga madali-dali nilang mama. Kaya ako'y kinamagulangan. Nung lading wala sila plano nga, dalhin ko pa uli. Basta iko lang nilang kiingon. Para sa akong pamilya. Kadagabi yung magdulo ko kilak. Hangtod nga, naanad ko. Tabang-tabang ko sa akong anti. Kaya doon naman siya yung gamay karinderya. Hangtod na kauman ko sa elementary, nag-high school.

0: Oh, ang ngayon ka malaki kaayo. Maayo gani kaya ako nalang yun ang gipalit para ito ramanggod kaayo. Taga na mag kay-okay-okay din hikaron sa tong lugar. Mao nang makasuot na gitang nindot ng mga sinina.
1: Salamat kaayo ani auntie. O thank you kaayo sa pag-atiman.
0: Pastilan ay nagunauna ah. Pinangga ti ka. Og, oy, naara ba na ito'y meeting, no? Muad to lang uni ako sa inyong eskwilahan. Og, oh, naamang kamoy bayro nun. Ikaw na yung budget, ani.
1: Salamat, ante.
0: Doon na pasab ko yan tuon, manukod ko. May na lang, doon na tayo masapi pohon hinapos. Kay bao ka na, dagan kita mga galastuhon. Sige, muna na lang ko din eh. Huwag ka ng kwarta ni mo ha. Kung magkulang manggaling na, ingon lang unya.
1: Sige, ante.
0: Oh, anin ako.
1: Gikan pagkit sa unang pag-abot na ako din sa ila. O lagit ko isipan nga, laing tao, bisan man tuod, og dili na ko, pure nga iyaan, pero kipati, na ako nga, muna kong duol kayo sa ilang kasing-kasing. Sikan-kasan sila ni Mama. Pohon, ante. Makabawi ako ni mo. Huwag ha. Tood. Unsa ka, no? Kung namukoy gamay yung kwarta nga natigom-tigom. Musuhay kong laag dito sa amo ah, ako man itong gitimanan ng gisulti nila, nakadungog ko. Nga ang amo ah, na ako na dito dapit sa Davao, mangutana lang ko. Basta, ako itong sulig pangutana pag-usap, katong igagaw sa akong auntie. Ano na, ibawaan ako kung nasa sa Davao.

lading, miikyas ko. Mula ko na nanghin sa kong iyan. Miato ko sa Davao. Ang kapangutan ako kung asa de pita. Kailagay ka mo'y pagod kaayo ko. Pero pag-abot na ko sa maong lungsod, sa Davao de Oro, niligid ko makalimot dito sa among lugar. Motong, nisakay ko bus, dugay kinakong sakay og bus ng lading gikat sa Zamboanga. O, excited ko makita sila. Nag-imagine kong daan, nga dako ng ako mga manghod. Si Mama,

0: ko ma... limot. Dinaminamuyo sa una. Pero... Wala na eh. Nagpuyo din ha. Aasa na ka sila. Og, asa na ko pwede nga makita ang ako mga igsoon. Gusto mo diritso ko sa asod. Oh, excuse me, Nay.
1: Day, ikaw bang sampit na ko?
0: Nay, pwede mangutan na?
1: Ay, usala.
0: Nakabantay ka sa nagpuyo din sa una?
1: Ay, hagbayan namang ng hawa, ay.
0: Gikan yun atong...
2: Nakapuwa-buwag mga tumang pataas mo na. Maluoy ba dyan ko ato?
0: Alang-alang po. Kay,
2: katumbana ni Day Cristina, grabe man dyan ka pala hubog tong tuhana, ay. Buntag pagani na tuay-tuay na skawbog.
0: Ba't ipasabot ni mo nga? Dugay nang wala sila din eh. Ay dugay na kaayo kay...
2: Ni Kuyog masabtuglain tong... Banan de Cristina? Kay... Grabe man to ka... Babairo po kaayo? Wala ba'y klaro ang trabaho?
0: Dayan ang mga bata?
2: Basta kay... Balita na ako. Nakabuwag-buwag sila. Kundo na po kay kwarta. Ay, mupili biya po ko ato nila. Kay, buutan po itong mga bata, aray.
1: Oh, talan ne. Mo, ato na ko. Kay, napakoy. Gamayin, transaksyonis, haan. Diyaka na, day.
0: Wala na sila. Muday nga, sagpot na kayong palipot. Uga, guba na kayo. Ang bay. Mahasaman mo. Ako mga iksoon, asaman mo. Anong maupat sa iyong animan? Tingon ko sa akong pagpauli. Makita mo na ako. Pero wa.

Anong lading, wala ko'y balita kung asa sila. Basta, ang giingon, ni kuyo ko naglaing pamilya ang akong buutang amahan. Nung lading, hinay-hinay nga, natanong sa kasing-kasing akong kalago kay upos niya. Kailagay siya unta ang muprotiktar. Siya unta ang mapahilona na mo tungod kay siyang padalit pamilya pero nagkawatak-watak may tungod kay bisyo lang kanunay ang hingga to bang. May pauli ko na dismayado. Huwag ko magsabas akong iyaan. Nga ni pauli ko sa Amos Davao de Oro. Nung lating is papangligid sa mabuhan o tuig. Bisan pa man sa itabo. Nakabutsab na ko ang kalampusan. Nakahuman ko sa college.

0: Doon ako'y nabantayan. Karong si Manaha. Di ka magtingog-tingog.
1: Oo, auntie. Dinaligyan ako na.
0: Oh, graduate ka naman. Kanos ako man mag-apply trabaho?
1: Naano ko'y gi-apply yan, auntie. Bali, nagpaabot na lang.
0: Aw, oh, ayaw paabot anang usa. Mas maayo dagan kag applyan. Kaiyawat na lang madawat ka din eh. Aw, oh, dagan kag kapilian.
1: Sige, auntie.
0: Oh, ayaw ba yung papasmo-pasmo ha? Kay, tanawang imong igagaw oh. Nagpapasmo-pasmo. Sige lang, sakit-sakit. Unya, basta naghanag-ibati. Magpa-apikto mag-goods problema, din mukaon. Ugoy, ikaw ha? Basig naghuna-huna kagihapon si mong problema.
1: Ante, asa ka silang mama, no?
0: Diyo na kumutubag ni mo ni Ana. Sige, kay apakoy trabaho.
1: May walk out na sab si ante. Nano kung dili nila kaya nga tubag ko na akong pangutana. Sa yun raman ang takayo. Gusto. Adto ko sa sentro karon. Mangita ko glaing ka-applyan.

0: salamat ka, Adam. O, promise, dili mo na ako dismayohon sa kong performance niya.
1: Okay. Nangita man gid pud mi og mga trabahante. Mga college graduate, labi na sa imong course nga imong nahuman, gamit man gid pud kaayo ni sa cooperative.
0: Kanas ako mag-follow up, madam? Karon na.
1: Next week, pwede ka na mo duty.
0: Tinuod?
1: Yes. Magpatahi ka lang dagi uniform. Kami na mo gasto, i-deduct na lang niya sa imong unang sweldo.
0: Tinuod? Madawat na ko? Madam?
1: Sagi kaingon ko na. Nanginahanglan mi mga trabahante. Basta nga mo lang hangyo, tarungon lang yun yung trabaho. Magdugay yun mo din his maong cooperative.
0: Yes. Imo na ko tanan og salamat, madam.

pagdating, nindot ang dagan sa kontrabaho. Nalipay sab si auntie. Ang lagi gusto ko mabawi niya. Matagsweldo na ako, lainan gid po na ako siya. Nung lating, bisan pa man, wala ko makahibaw sa tubag. Nga nung, nibiya ko sa moa, ikuha ko nila. Ang ako lang, gitrato ko nila maayo. Nung lating dinidakan ako mga naila, pag-usa na, kauban ako sa trabaho. Kanang naka-feel ko nga, importante ka. Nung lating mas na-close na ako ang akong kauban sa trabaho, ng si Just Fred, o kaniya?

0: ako lay una.
1: Kanunay lang kayo trabaho ba?
0: Wala kay time nga maglaglaag pa.
2: Gusto ko nga, ula ko'y sayo. Ulo mongod ko kung din yung mga sayo-sayo kong report. Mas maayo nga, usak ko maguna-una o unsay makalingaw na ako. Kanang okay na tanan.
0: Wala na kabiliban. Ilang madami mo. Tungod kay... Dili lang kay kugihan ka. Maayo pagid ka.
2: Thank you, Jess.
0: Oh, aron dili ka na mugawas pa. Nagdala na ko. O, para panihapon din eh. Ekipa ako, mag-overtime ka.
2: Ako na lang tayo nagpalit.
0: Ayun na. Tal, amsap ko eh. Iwasunan din eh.
2: Salamat kayo, Jess, ha. Dako nagkit kay kong utang ni mo.
0: Ay, nagunaw na eh. Kauban ta din eh. Dapat magtinabangay ta.
2: Pero sa tanan, ako nakita nga, ako rin mong gitabangan o ingon-ani sobra. Bitaw, tinuod na. Well, salamat, ani. Ako na siguro rin yung bayaran.
0: Ayun na, ayun na. Ako nang ginaglagbayad na. Unya na po kung magigusyo ko. Karon, hatag lang una na.
2: Okay, ikaw.
0: Magdungan lang tagaon.
2: Sige. Magkuha na ko plato din eh.
0: Sige. Kay, ako i-plaster sa bining lamisa.
2: Balik ko tayo yun.
0: Ambot. Ikan pagkabot niya din eh. Daw, kung kalibutan, naan lang nagtuyo kanunay niya. Siguro, tinood lang kingon. Kung makita ni mo, tudlo sa magsingkasing. Di ka na magunaw nagunsa. Di ka na magunaw naglain pa.
2: Na-serious mong git ka? Mga o naman ka, ha?
0: Sige. Okay na.
2: Dara ang plato ni mo.

0: kaagyat at pagkikunin mo. Salamat ha, Jess. O, mo atin ako.
1: O, ito na.
0: Doon na yung nalimtan?
1: Choice. Panahon na siguro nga sulti na kunin mo ni.
0: Kaseryos ka ni Magnaong?
1: Pwede ba? Nga, mag-court mo? I mean, tugay na kanina ko nang daladala kong gibati para ni mo.
0: Jess.
1: Gustuhan di ka. Ito palang last year yung pag-abot ni mo. Una ti kang nakita. Kibawa na kong daan. Gusto ti ka? Pagunta. Pinupagyason pa.
0: Just Fred.

dumating tungod sa kabuotan ng gipakita ni Jess Fred. Nasugot na ko siya. Nag-uyab mi. Ug atol sa itong panahon na nga na-promote siya, gibalayan siya sa laing branch. Matagsima na mi makita. Nung lading dito na ko napati nga, nindot kay paminaw nga, dun ay mag-laugh ni mo. Bili lang malikayan. Mauna-hunaan ko ang naitabuan ako sa gamay pa. Mismo nasaksihan ako ang dinadan sa ko amahan sa kong inahan. Pero nakaingan ko nga, dili sabit siguro ito may tabo. Nung nating maayandagan sa mga relasyon, tila kabuan og tuig.

0: Oh, talagang sali kita magkita ni ba? Saon nga, layo mo na sa inan.
1: Okay lang na oy, makauli masip ka. Every weekend, magkita gihapon ta.
0: Pero lagwa ano? Skadugay, huwag kita mga magkauyam tanda ba?
1: Ako gani, abi na ko friend lang yung paglantaw na ako.
0: Abi mo, Joyce, kanang magkaingon ko nga, huyang ako kita buhi. Kanang dili kumpleto. Kung wala ka.
1: Grabe, sab. Kung ikaw mapasulti ba, marag, makaingon po itong tinuod.
0: Oh, ano man, hindi ka ba matuo, ha?
1: joke lang, bitaw. Thank you.
0: Bitaw, ako yung palit para ni mo.
1: Ansa na?
0: Ako kuha ko na.
1: Napay pa ko kuha siya. Nga naman, pa-surprise na. Asa man tamo at to the eye? Unsa na?
0: Kipalito ko ni. Para natundo ka.
1: Sing-sing?
0: Siguro, Joyce. Panahon na sa siguro nga. Musulutan ni mga butanga. Kay ba ako sa kagalingon nga? Andam nako.
1: Uwa pa ganito mo abot na pata din sa kinan.
0: Mas gusto ko nga isulti na ni mong daan. Dili ko gusto nga papadukidugay pa.
1: Tiyas naman. Magpakasal ko ni mo. Love stick.

0: kayo ha, sir, sa imong pagtabang.
1: Isa pa yan ha. Ingnan lang ko kung doon na pa yung mga kulang niya.
0: Okay, sir. Diliad ba ko maulaw ni mo? Kan matawag ko? Bisan gabi eh.
1: Ayaw po ito nung ganating katog.
0: Lagi, sir, ginaatang kong bakong gabi eh. Anong dilipating katog?
1: Sige, pwede pa. Basta, lumahin mo mag-text na daan.
0: Sige, sir, ha? Thank you, sir.
1: Sige.
0: Kinsa to?
1: Oh. Dali, ikaw namang naabot.
0: Isa tong bayan, ha? Grabe, mangkot ka. Grabe ka, OA.
1: Bago to namang kauban. Ay, natutagda pa. Bali, OJT pa to na mo din, eh.
0: Mao ba? Grabe ka. Feeling mo, no?
1: Ay, nagdag si Lucy pa.
0: Mao di ay nga. Ganahan ka sa'yo kayong mo, duty. Kaya doon na dahil mga gwapa din, no?
1: Uy, nung isa ka na. Ay, nagpagselos na to. Paminaw. Manghud ka ito na ako. Patol ka ko ato? Siyempre. Ay, nagyapag na ako nagyadautan.
0: Basta, nagubala ko adlaw. Excuse me.
1: Uy! Joyce! What tawag ako eh? Joyce! Rabi kasi losa ba? Basta, ako ang pasod eh.

0: sir. Kabalo kang ako din yung naa stable. Mangita ka niya.
1: Una lang. Doon na lang ko ito ipatabang niya.
0: Ogoy. Pwede ba? Dili ka magdikit-dikit sa akong boyfriend? Happy to make kaslon. Dili ko gustong ikaw makaguba.
1: Sorry, ma'am, ha? Pero wala mong ka-intention nga unsa gub-on ang inyong relasyon. Gusto lang kat ko nga magpatabang niya.
0: Kay bawon ako ninyo. Uwa ko'y salig sa imong naong.
2: Oh, naakamang ko din eh.
1: Hi, sir.
0: Nainangita ni mo,
2: oh?
1: Sir, wala pagit, sir. Basin kan ma-okay na kan ikaw may... mo ayaw ata, sir. Mga mo man sad ko din siguro ata, sir.
2: Sige, ako lang ito i-check. Na ako malagi.
0: Nga naman, masuko ka.
1: Sir, atuan niya ha, magpaabot ko. Sir, apilantikag snacks.
0: Apilantikag snacks?
2: Halabog, nagsabot na. Magkauba na din eh. Siyempre naman, magmijay.
0: O, lagi ko'y salig at to. Nagsiguro kahibaw ka na. Nga na ingon anay ko. Gisulti na nako ni mo, diba? Actually, ko gusto nga kung sige na ngatan sa kong inahan. Mahitabosan na ako.
2: Nagila ka naman noon. Palabi, wala lagi. Wait, utang mahitabo.
1: Kung pwede pa unangon ng tika.
2: Saan naman ka? Bisapit na takaslon. Hindi muna kong paundangon ni noon, ha?
1: Sorry.
2: Pwede pala, B. Sa pagkanunay ka magbantay na ako. Dili o dili na ko himuon yung mga butang. Magkasakit ni mo. Oh, ako na nga doon. Bali ko na yun ni mo. Okay?

0: Ang mabilin mo akong pitaka. May gani kay... Ula pa kami sakay akong gilantaw daan. Naata din sa table.
1: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang

0: Mananaw Payo Castle.
1: Rosa Kadalin.
2: Taga-asa ka, ma'am?
1: Mananaw Baroy.
2: Unsa day imong gagi pamati, ma'am? Sadyang wala pa ka nag-maintain ning maong nga mga produkto.
1: Magutngot kung tiil ani. Kung iduot, kung putol, mantayan ng tiila, pati magis kita. Paligug haplas, o kanil, laging power 10, o kanang kape, nawala dyan. Karun, wala na. Kung ako'y gibati. Ako hago man ko sa basakan, pero unang wala kay kapoy. Imong lawas, baka nang gaan kaayo. O kay batiyon, ni uli, maralag wala lang kayapong, wala kay hago.
2: Kung sa imong nga mga panawagan, ma'am, ilabi na katoto mga kaisunan nga naminaw karon.
1: Musulay lang yun sila. Kaya nindot yun. Dito sa mo amanggod, na ako'y kuan ba, naniguay kog baka. Kaya siya mutugan nga, dahil siya gibati. Nga, akong giingnan, sulay ko mo ng kape. Huwag ka ng pawirtin. Nadi siya bukol diri sa ilalom. Ubo sa tutoy, tulo daw kabuok. Himpalit sila yun. Kaya dilin man sa ila, jurilin. Pakit ba? Dito siya tigpalitan. Karon, intugan gi siya na ko nga, believe lang yun kung siya nawala. Muna ilang gamit karon kaning nang kuan, pawirtin o kape. Nawala yun ang yang gibati, yung bukol, intugan siya na ko. Tulod yun ka bukol. Sa diri sa ibu siya ang tutoy.
0: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Chia seed vitamins.
5: Nagusta pag Hanoi, talubi is hindi. Ako masalati yan sa nung lading products ka ng kuhaan, jasi kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya akong pamati, di na ako magsig, magbakulba ba din. Kani ang akong sukit sa kalipod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliplihok na ko. Di gani pong power din po ba i-capsule, ako po nang isabay dahil ang akong bana, sa dihanga na admit siya, luspat, kasi kata na siya, hilanap niya, si mana na, di magisi katulog, dala ko sa hospital din. Igawas naman lang siya kay ilong diya ko sa katulog. Buwag na mo dari. Kana nang sirbal akong gamiton ka ng probayog diya. Sige. Ayun ko na nakatulog ko. Magkamay naman siya mukha o din. Kaya sige no. Ulian naman yun siya po. Mone di ko agbasis sa masilingan di ari din. Nambok na po siya. Kaya tarwa ko siya bali. Di mo na ilang iba siya. Nangutanan sila. Kung saray akong itambal din. Pitumar niya ngayir bali. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito hilalag. Kakakuhan din niya na siyang bala ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang puping-puping na habit ba. Kaya sige no, okay, katong ulap ako gagamit na lago. Sige, didiyo na ako bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Ago, sige, ubulbat na, matalik. Sika lang ikaw, gamay kong panit, awa na. Lima, oto nga, nagamit ko. Jassy, Power 10 Pro Bio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon, mag-iprog may anak yun.
6: Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Jassy Vitamins.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo, na sigurado.
3: Jassy!
7: Jassy!
6: Jassy!
4: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: William Ausizer, kakamalan lalala now.
2: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
2: Sa dyan wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
8: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
7: Jassy!
6: Jassy! Jassy!
4: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Oh, oh, oh. Hey!
10: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Adlawman o gabi'i. Termika Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila.

0: system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, ruin na!
1: Isip-inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip-amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip-isdyante. Kinahanglan ako o energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa loyos sa taas sa akong edad, langsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jazz C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
7: Pre, grabe na gyud ka uga akong panitoy. Murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
8: Ayog ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
7: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimahok kog Haplus.
8: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
7: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
8: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
7: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
8: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
7: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
9: Sa dili pa nato ipadayon ang parts sa mga usugilanon, ayaw kalimti ha, Power 10 Pro Bio Capsule. Dapat dulagi 10 sa inyong pagpalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Kaya nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, dayo dako kayog kahimuan sa itong lawas. Malikayan ang sakit ng cancer, motabang sa pagnormalize sa atong sugar level, sa atong BP, matabangan ta mga higala aron nindot ang atong paminaw, ilabi na sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ibabaw nining kalibutan, maayo ang atong paminsar. Og the best ang Power 10 Pro Bio Capsule. Mupakondisyon mag-usa sa tanang organ sa atong lawas, hiluan niya, pakondisyonon ang atong atay, hiluan ang atong kidney, ang atong tiyan, katong mag-blotted kanunay, makatabang siya mga pinalangga ang ating paminaw. Mutabang ang atong Power 10 Pro Bio Capsule sa atong digestion, sa atong digestive system. Mutabang siya aron nindot ang pagdaloy usab sa atong dugo. Kuhaon na mga barabaras ng kaugatan aron maayo iyang pagdaloy. Mutabang sab siya sakit nga kasing-kasing. Katong hangakunon kaayo, dunay kidney problems, may heart problems. Dunay heart disease. Makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule tungod sa dili basta-basta mga sangkap nga naniya. Kanang spirulina mga kigilaan, gitawag ni siyang superfood. Doon na sab siya guyabano, doon ay green barley. O bito hinungdan mga kigilaan nga bisan sakit ng cancer, matabangan ni ining maong kapsula tungod sa mga pinasahi nga mga sangkap nga naaniini. Katong doon ay mga tumor cyst, bukol-bukol sa lawas, dakong katabang ang Power 10 aron mahilis hangtod maalim ka na. Constipation, dili normal ang imong pagpagawa sa hugaw. Maintain Power 10 Pro Bio Capsule. Naanis mga butika, naanis sa Shopee, available ni sa Shopee sa TikTok. Pwede mo makapalit sa Power 10 Pro Bio Capsule ni 30 minutos sa dili pamamukaon ang inyong pag-inom nining maong kapsula aron dali og paspas sa epekto niya. Inumanan ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, lami nga magkatagbaw. Siyempre, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Nindot ang clay gel coffee mix tungod kay dunay malunggay, chia seeds o kompletong mga sangkap nga mga makahatag kayon sa itong lawas. Like rented turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3,

Grenade, Vitamin C, Gabano, Goji Berry, Acai Berries, Perolina, Ginseng. Kaya tibok ang ingredients niya. Mo nang the best kay siya. Mo nang giingon may galan. Nakapangapi ka na. Nakapanambal pagyud ka. Unyas kalami niya na ayo ka na. Natagbaw ka na, naayo pagyud ka. Muna kung mga pika lang, dritso ka na sa kapi nga magkatagbaw, makaayo ni mo. Kining clay gel coffee mix, wealth, malunggay, and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina, ang mabatigbabaw. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. At hindi magkatulog pa na sa kagabion, makatabang atong Jazzy ni Ana. Makatabang sa bisas pagpakondisyon sa atong lawas, sa atong paminsar. O niya, mupabost, syempre, sa itong immune system. Dili na dali, taptan o balatian. O niya, nakarindot yun niya, kining Jazzy, kay nindot kayo imong tulog panahos kagabion. Ngayon, nagmata ni mo buntag na. Dako kay kahimuan ni, o niya, malikayan ang kanang dali ra kay taubuhon si punon hilantan. Mas makalahutay ang mong lawas, pinaagin ni Jazzy Vitamin C plus Zinc. Imintay ni mga nanay, mga tatay, ilabi na ni atong bugat ng trabaho, mag-Jazzy na everyday. Aron everyday, okay. Kauban ang growmate sa inyo mga kabataan dihan na gidad 1 to 12 years old. Kung sunon kay kaon, tagdugay kay matulog, unya, dugay kay kasabot sa klase. Growmate na ninyo. Growmate multivitamins, nindot kay na nga vitaminas yung mga kabataan. Di na pugsunon ang kaon, mangita na nagbahaw. Sayo kay matulog ang bata, di na sigduwa gadget. Healthy si baby, dili sakitin. Unya, dali kay kasabot sa klase, plus dali kay mutaas ang inyong mga kabataan. Daghagda lang atong Growmate multivitamin syrup for kids. Nagsagan siyang the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Palitan ninyo na sa mga butika. Ingon man, nung lading essential oil, haplas nga humot. Unya, manutsot sa itong kaunuran kaugatan. Tabang alang na itong dunay pamaol, pamuy po islawas. Clay gel soap, pang pagwapang sabon. Tawabas clay gel breath and lotion. Og viscobac eye drops, alas din au klaro pananaw. Og syempre ang atong carry perfume. Mapalit sa mga butika sa inyo mga lugar, available sa mga clay gel store, pwede sa mumuadto sa ato mga CBN.

ID kining naa sa lingkuranan. Og oh, Diyos ko. ID kining itong maong babay. Ang iyong apelyido. Ang iyong pangalan. Diyos ko. Pangalan kini. Asa ka siya? Basta, kuhaon ako ni. Masing napas kawasan.

0: Excuse me.
1: Ikaw man ganyan, ma'am. Asay tayo ni mo?
0: Imuning ID?
1: Ay, maikani kinakita ni mo. Salamat. Bisan pa man, akunta ka ikaw ni mo. Magpasalamat ka ni mo. Ganiharigin kong pinangitaan na.
0: Sure ka nga. Monim pangan?
1: Ma'am, nganang ingan-ay na ka makatutok?
0: Kinsa mo maginikanan?
1: Dinaparbo ko itoon.
0: Kinsa mo mga igsoon?
1: Igsoon? Wala na ko makakita sa uban. Basta si Kuya. May nagpa-eskwela na ako. Si Kuya Ralph. Naalis siya ka rin sa gawas. Nagsakay og barko. Kugihan kay si Kuya. Ang dinya ko niya kipa-eskwela. Tungod kay doon na pa siya gustong mahitabo. Nangita pa siya sa among ate. Sige na ma'am kay magdali pa ko. Gakinitin mo akong kamot?
0: Inday.
1: Kitawag ko ni mag-inday. Kikos ka ni mo ma'am. Ako ang iyong ate. Pareha taga-pliedo. Tigsoon tamang hati ka. Ano kaya na kunangita ninyo? Asa man mo gikan ha? Asa si mama? O kasa si Dong Ralph?

0: din andi ni ate. Dinay ko na payo.
1: Kada ko nakausaban, kada ko na ni mo inday. Sorry ha. Nadudahan pati ka.
0: Okay lang na oy ate. Wala masap kami ibaw. Og ate, excited na ko magkita man ni Kuya Ralph. Dagay lang ba tong handom ni mo? Og mo bitaw nga din ni Mrs. Sambong kakipa-eskwela niya. Tungod kay gusto siya nga. Makitaan ka. Kay ang iyong naibawaan, din ni ka sa Sambonga City kita.
1: Mauba mo. Mapauli day siya.
0: Yes. Og abi mo ate. Nakahuman si Kuya Ralph. Grabe oy looy kaayo. Bisag asa mo ko siya namuyo. O kananay siya nga. Magpadana mo o korta.
1: Asa na si Dong Jimboy?
0: Ta si Davao. Maurumang ko tayo. Gahi ako. Pero ay siguro kung makakita nimo, basig mausap siya.
1: Dugar ko naghandom ini. Giampon ako kanunay. Kandili lang tungod sa tong amahan. Di tama kalagyo, Inday. Dili mo na ko tugutan nga mapasagdan mo. Salamat sa Ginoo, may kabutang ninyo. Salamat.
0: Dali na, ate, oh. Nainas si Kuya Ralph padong na.
1: Oh.
0: Kuya, kumusta na?
2: Oh, okay lang. Oh. Dali, hug na ko.
0: Ako pang paabot.
2: Oh, doon na kikauban?
1: Ralph? Kumusta na?
2: Oh. Kinsa ka?
0: Wala na ka makaila, Kuya Ralph. Si Ate Joyce.
2: Oh. Ate? Ate, ikaw ni?
1: Yes, ako.
2: Sure ka? Ate? Ate?
1: Ate? Ralph? Ate, dugay ka namang ipangita. Tinood ikaw ni?
0: Yes, sorry.
1: Wala ko'y kalibutan sa mapangita mo.
2: Mako na ate, di ka buwag-buwag tagmayo. Tungod ni Papa, huwag ko maibaw. Ngunong giinganita niya. Ug sayang lang, wala na si Mama.
0: Unsa?
2: Namatay siya sakit siya nga. Sakit nga cancer. Mahinong dan nga. Iyat ang giintrigo og lain-lain nga mga tao. Arumatagan tagmayin ka umaon. Uy lang gipili ang mga tao nga. Di ulo siyang kasing-kasing.
0: Wala na si Mama.
2: Tukera. Doon na siya sakit. Moto nga, yung gihimok nga. Mapahilo na itong daan. Hilak ay minetong dungura nga. Milakaw ka, wala ka mapauli. Ang ako na ibawan, padungkag sa Buangka City. Moong, naningkamot ko makamalog eskwela, pinagis mga tao. Gani at yung ko. Naningkamot ko arong kagastos sa itong maigsoon.
0: Salamat, Dong Ralph. Salamat na imang giatiman na itong mga eksoon. Kanunay man akong giampo. Congratulations. Successful ka na.
2: Salamat po dati. Sa wakas, kita na ta.
0: Asa na ni Mama? Gusto ko matanaw.

Nung dating, nakita na ako kung maigsoon. Wa ko magdahom nga, dugay na sabday sila sa Sambuanga. Nung dating, usa dito sa mga rason nga nung gipada ko sa ikagaw ni Mama. Nga may nagpa-eskwela na ako. Tungod kay kaypaw na dahil siya, nandili na siya magdugay. Nung dating, uwa ko magdahom nga muapot pa sa punto nga magkaiil sa may pagbalik. Pag nga kumanghod, sunod na ako si Ralph. Nakahumansap. Nagsakay na ang barko. Og siya ang nagastos sa ako mga manghod nga. Nagpadayon ng eskwela. Nung nading, grabe ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Uwa naman may makita sa akong inahan. Pero kanunay na kong gihandom, ngibisan lang sa damgo. Magkakos ko siya. Buga akong istorya nga. Pinangga o mahal ko kayo kong inahan. Nung lading wala na sabi makita sa akong amahan. Wala akong makasiguro kung unsa akong mamahimong reaksyon kung makita siya. Tungod sa kadako niya nga pagkulang na mo. O tungod sa sakit ni Mama, gumikan sa iyang pagpabuyag. O sa iyang pagbunog kanunan sa kong inahan. Nung lading nakasalmi ni Jess Fred, malipayon, kaubas mo mga anak. Sa tanang naminaw at ako ang pagtulunan, more power ni programa, inyong tetampo choice from Sambuanga City.

itong sugilanon sa itong sender taga sa Buagas at hinagdahan sa pangalan ng Joyce. Na nagpamatuod lamang mga kikilaan nga kung walay klaro ang padre di pamilya, ang mamahimong amahan sa mga anak, mahimong mabungkag, maguba, ang pamilya, magkabulag-bulag, sa gina sa mga hinungdan, na magkabulag-bulag, dili maayo ang pagpadako sa mga kabataan, tungod kay wala sila maplaster o insakto, tungod kay ang ilang amahan ay responsable. Daghan ang mga hitabog, ingon na, no? Mayong kanabang kasab-an bang maayo. Patuga-tuga, manday ka kahimong amahan, di manday ka kabarog, di manday ka makahimo sa paghatag o maayong kabutang sa ibang mga kabataan. May mga tao ingon na, no? Kung naigiingon nga kung ingon ana, manggaling inyong bana karon, mas maayo pa siguro inyong nang ibalik dito sa ginikana na, i-intrigo na ninyo. No? Kaya luoy kaayo, mahimo manggong collateral damage ang inyong mga kabataan. Wagi na sila kamuang-muang, wala sila kalibutan, wala sila sala. Unya, ma-appeal sila, maangin sila, tibo kinabuhi, mag-antos sila sa mga epekto sa maong pagkaguba sa pamilya, mga kikilaan. Amang sugilanon, siyempre, hatod ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule, ha? Maintain mo kanuna yan, eh. Power 10 Probio Capsule. Ang pinaka-epektibo garantisalong kapsula. Mutabang alang ni ato mga nagbalatian. Na nakahila ko nun sa maong sugilanon. Ako gani din ay mahigala. Nabawag ikaw. Bawag ikog pugong-pugong lang kaya rag mo dagay day na gina kong mga luha gikan sa kong mga mata mamaya matod pa nila masakitan mga ikon ng matandog mga ikon ng bao nga siminto buko-buko ana. Kita pa kang tao bitaw ay pagtulunan mong sugilanon may gala no? Ala bang bisan pa mas mga panghitabo pero sa mga bata rigid po na no? Na may uban nga muingon nga wa ka humano eskwela nagbinugoy muingon dayon ang rason wa mo gud klaro maginikanan ilo mo gud sa maginikanan sa asal na muyo mo nang bugoy kay wa magkahuman eskwela dili na mo yung rason depende gyud siguro na isa atong sender karon sila mga magsuon ng eskwela man o man siya gigastuhan siya siyang auntie o ang iyang manghud sab gigastuhan og laing tao nakasakay og barko successful na. Siguro natunong lang sab sila og mga guardian nila nga maayo, no? Pastilan in town ka mga bata para bagyod. Upat sila kabuk magsuon. Siya katong iyang manghod laki nga nakatrabaho mo imigasto, nag-OJT na tong sa kababay nga mo gintegi silusa niya. Pastilan iyang gika nga nabang gikalagutan iya ditong manghod in town. Kasi mangupod ka, lambing po ka ayo itong mga istorya yung isuon. Nang medyo gibati po siya selos mga kahilaan. Ay magkalimot ha, mag-clay gel coffee mix. Lawas nga piskay, syempre ang clay gel coffee mix magpapiskay sa misa itong lawas. Kunya lami magunin siya nga matagbaw yun ka. Sulay gani, bisag usa ka sa shay lang. Aron nga matilawan nimo kun unsa kay yummy ang clay gel coffee mix lami nga magkatagbaw sustansya bitamina amo pati babaw kining Power 10 Probio Capsule katong mga nagbalatian diha katong kapuyunon kaayo daghan kay mga gibati-bati sa lawas sulayi kuno ninyo ang atong Power 10 Probio Capsule makatabang magud ni siya ilabi na ni atong taas og sugar high blood, katong dunay mga sumorsis, bukol-bukol sa lawas, dunay arthritis, makatabang ang Power 10 Probio Capsule. Ayaw kalimti ha, naanis sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available ang atong Power 10 Probio Capsule. Epektibo, garantisado kayo niya, nakarindot ni ini, kay daghan na kaayo ang mga natabangan ni ining maong kapsula. Salamat kaayo sa mga naglantaw sa itong live karon. Please like and share ha. Nung lading unsa may akong imnon. Permigid ko kabuhion nung lading bisan gani. Bisan og adto lang ko sa akong trabahuan.
daghan ko gibati nung lading, complicated na. Paglikay lagi sa mga bawal sa. Aysa mo sobra ng karni, palabi mo sa mga karni, sobrang tami, sobrang parat. Likay yun na, likay sa. Kung mahimo, mag-maintain mo sa Power 10 Probiotic Capsule, maglikay mo sa mga bawal sa aron nga kanang nindot ang epekto ni ana sa inyong lawas unya dali mo makarecover sa inyong mga gibati-bati. Kay makatabang gini Power 10 Probiotic Capsule. Dako kay ni kahimuan sa inyong lawas. Sulay gay ninyo unya mag-coffee bitaw mo gamit sa bang ato Glagel coffee mix kay makatabang man ni. Mga sangkap niya kada lang malunggay daan o chia seeds may gala. Dako na kay nagkahimuan sa imong lawas. Dako na kay nagtabang ni mo. Maunang maintain yung kapirminte sa atong clay gel coffee mix. Mag-coffee ka, gamit ni ini. Katong mga coffee lover nga naminaw karon, maintain mo kanunay sa atong pinaka-epektibo karatisado kaayo. Clay gel coffee mix, wealth, malunggay and chia seeds. Ang atong haplas nung lading essential oil, clay gel soap, ang pinaka the best of kaayong sabon, clay gel brightening lotion, grow mate para sa iyong magkabataan, o syempre ang Viscomac eye drops lang sa tinaw, klarong pananaw Viscomac eye drops. Wantay kong oras sa pagpadayon nito sulahan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Inyong nungaling mo yun. Hatagad tagda kong bilhin at isigay ngon araw magkinabugit ang malinaw. O mabuhahong, nagkasalamat. Salamat.

0: Hello mga kapawartan, kumusta na usab ka na itong tanan? Welcome na usab sa tuwag at tulumano na giya sa kapag-ugman sa maiga paglawas ka. Umanin niyo kanunay, Dr. Al Palmao, second naturopathic practitioner. Maging kaumanin ni pipila na usab ka mga gutlo. At usan niya na atuag at tunan na usab ang pipila ka mga pahibangno o kahibalo mahitungod sa pagpanglawas sa tao. And of course, gamitag yun ang Power 10 Probio Capsule. Ayaw yun kawala, ana, sa matag buntag inigbata ni mo. Ang Power 10 Probio Capsule, i-partner na yun sa pag-inom sa tubig. Mas maayo mga Power 10, na lukewarm or init-init yung tubig yun. Good for digestion na siya. Plus, i-add ang Power 10 Probio Capsule. Ang atong dugo mga Power 10, basta hataga na to ang ato ang lawas, inigmata na to og tubig, unya Power 10 Probio Capsule. Perti kaayo kamalipayo ng atuang dugo. Tungod kay ang dugo mga Power 10 sa buntag pa lang is lapot kaayo na siya. Unya ano malikayan nato ang pagguba sa mga arterial wall or mga kaugatan nato mga Power 10. Maayo gyud nga mag Power 10 Probio Capsule food supplementa. Tungod kay mulabnaw na sa atuang dugo. O niya, nindot na ang circulation for morning palangdaan. O niya, kondisyon ng atuang utok, kondisyon ng atuang organs, ready na sa pag-trabaho, o niya, pag-suporta sa itong lawas sa tibuok na itong adlaw. Alon, nindot ang atuang tibuok adlaw, mga Power 10, mas maayo yun nga buntag palangdaan, imuhang sugdan sa nindot nga lifestyle or nindot nga habit. Ang Power 10 Probio Capsule, himuan na lang siyang kinaiya na mainom ni mo sa matagbuntag. Alon ganado ang trabaho, ang atuang brain, ganado abtikta. O niya, makalahutay gutas tibuk adlaw. O niya, malikaya na to ang mga inflammation or anam-anam nga pagaguba usab sa atuang mga cellula. Kanang itawag nga oxidation. O niya, kanang lapot nga dugo nga magaguba usab sa atuang organ nga gitawag nga kidney. Di kayo na gamit sa Power 10 Probio Capsule. Actually mga Power 10, karami itong sige na tag-inom sa kapsulang Power 10 Probio Capsule. Ang atong lawas mga Power 10, kung atong biyaan aning kapsula, dili na siya maanad. Manibago na rin ito mga Power 10. May hinungdan nga ang mga user nagagamit yun nga pila na katuig na wala yun nila undangi ang paggamit sa kapsulang Power 10 Probio Capsule tungod kay bintaha yun nga duna kay kapsulang Power 10 Probio Capsule. Matag-adlaw, yes! Matag-adlaw lang siya kay food supplement na siya. Mabito, gitawag na siyang food supplement. Meaning, anang food supplement mga ka-Power 10, added na nga mga nutrients nga dili makita diha sa tuang gipangkaon. Nga gawas pa, dili lang na basta-basta nga food supplement. Duna po na siya ay extra properties kay gikan man sa tanom. Unya, nasayon yun ta. Basta gikan gani sa tanong mga ka-Power 10, naagyon na siya herbal medicinal properties. Meaning anak, mga herbs manggod nga nagtubo gikan sa yuta, naagyon na sila yung mga specific na properties nga makaayos atong organs, especially kung wala pa nato nabantay mga ka-Power 10, nga nagkaanam na diay ka-damage ang atuang liver, ang atuang atay, ang atuang brain, ang atuang kidney, ang atuang pancreas, ang atuang gut system. Unya, minsaka na ang cortisol level, ang stress hormones. Matabangan na siya sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kaya di magyuta kada adlaw mga Power 10 magpa-check up. Dili magyuta kada simana, kada bulan magpa-check mo adto dito sa hospital. Kaya nga itong naandar mga Power 10, ayha na ta magpa-check kung naan na tayo gibati. Muna ang dili na ito mahibawaan ang mga ginagbay nga mga balatian. Muna ang Power 10 Probio Capsule, kung imong imnon, katong mga ginagbay nga mga balatian nga wala na ito matagad sa itong lawas nga naana di ay, pero wala pa nagpakita ang mga sintomas, ma-address na pinaagi sa paggamit sa atuang kahibulungan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Atuan na siyang ma-avail sa mga pharmacy o sa mga Clegel store na dool kaninyo mga Power 10. Ang mga nagagamit ni ana, kung nagduha-duha pa ka, atos pharmacy, pangutana kung unsa ka taas ang demand sa Power 10 Probio Capsule. Atos Clegel store, mo makita pagkapawartan, pwede ka mangutana sa mga nagagamit kung unsay ilang hinungdan, nganong padayon sila sa dugayon kakatuigan nga naanad na sila sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule. Madungog din mo ang naklasiklasi ng mga testimonya, giunsa pagtabang sa Power 10 Probiotic Capsule ang lawas sa tao. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Alpal, mabagayon kaninyo. Lawas mo labang bahandi sa tanan. Atong abingan binagi sa paggamit sa makanunayong Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
1: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo, nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix, kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
2: Mga kakape, hello! Welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po giniing atong talagsaong klase sa tulumanon nga maghahatag og impormasyon kaninyo aron kaning imong lawas atong malikay sa mga balatian. And of course, matagaan na itong gaygayunan nga ikaw maka, you know, maka-live, maka-enjoy sa imong kinabuhi nga wa kay hesitations nga doon na kay balatian. Di man ay kanunay mga isuon nga importante kayo nga karong mga panahon na atong yun nga pag-aampingan kining atong lawas, no? Gumikan kay delikado kayo nga makasinati kita o ginatawag nga mga problema sa atong panglawas. Importante mga isuon nga doon na kita ay pagtabang sa atong kaugalingon. Ilabi na gayod sa mas maayong nga pamaagi. Ilabi na sa ato ang ginatawag nato nga pagpahimsog, no, o paghatag og depensa sa atong mga kalawasan. Kabalo ba kay galang igsuon nga kining atong ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix ang klase sa kape nga makatabang sa ato ang kalawasan. Ilabi na sa pagpahimsog sa ato ang metabolismo. Kining metabolism mga higalang igsuon, no more kani siya ang chemical reaction sa ato ang body cells nga mag-change sa food into energy. Kining atong mga lawas mga higalang igsuon, kining atong mga bodies na kinahanglan man kini siya og enerhiya para makahimo kita sa tanan, no? Ilabi na sa paglihok og pag-thinker kaning paghunahuna. Ug sa pag-grow, no, pagdako nato. Specific proteins in the body control the chemical reactions of metabolism. Daghan kaayog mga protina kining atong lawas nga gina-convert into ginatawag natong enerhiya sa lawas. Mao kini siya ginaingon nga kinahanglan nato nga mapakusgan kining atong metabolismo or kining atong proseso sa atong lawas nga mag-change sa food ug kining atong mga ginainom into energy. Kining proseso mga igalang igsuon kining calories sa atong pagkaon, mga drinks nga adunay mga oxygen nga mga, you know, kaning mismo kaning atong oxygen, no, kaning atong ginaginhawa, maghahatag kini siya og pagtabang kanato para kaning atong tanang masulod sa atong lawas, pagkaon, ilimnon o kaning oksihina, mamahimong enerhiya. And kinahanglan nato kini siya. Og kapano ba kay galang igsuon sa pagalik ang pagkatulog og pagrest, no? Kinahanglan pud og energy. Kapantay mo ana, kanang inigdayon nimo katulog mga igalang igsuon nga murag action bitaw og kanang pamitik-pitik ning imong kasing-kasing. Ay mga panahon mga igalang igsuon ko labi na kung pananglitan nga action na kang kahinano kung katulog din makuratan ka din makamata ka din pagbalik nimo katulog murag pressuring ka ayo, no, gusto nimong mopahulay pero ang imong kasing-kasing o ang uban pang mga body functions nimo dili man dayon mo cooperate, no, mo nang kana palandaan nag-exert na ka og enerhiya. Amo na ginaingon mga igalang igsuon, importante ang energy sa kalawasan ug kinahanglan nato ang energy pinaagi sa mga pagkaon ug mga ginainom nato. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igalang igsuon na pamatud-an kana siya nga makapakusog sa ato ang metabolismo para kining atong mga ginakaon, ginainom, ginalanghab, no, or ginasmell ba or kanang atong ginapasulod nga hangin sa atong lawas gina-convert na niya into energy. Muna di ay nga dunay daghang mga kaigsuon na nato nga basta makakape gani Clay Gel Coffee Mix sa buntag, energetic kayo the whole day. Ah, muna na yung sikreto ninyo, ah. Maayo nga i-maintain ka na gumikan kay pinaagi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Dako gani ikatabang sa atong mga kalawasan para mapakusga nato kining atong energy nga mo yung itong ginagamit sa itong pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Ayaw kalimti ang itong kape, Clay Gel Coffee Mix, ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
1: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tigi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
3: Kini ang F

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsong. Palit pagali ko, Uma. Ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, og nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong kay kaulian sa sakit. Kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo!

0: Ni mo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon, Ana. Okay, asay. Di man pinugsanay. Pero sa atong tuluman nun, kamakabuhay, waasad gihapoy pugsanay. May pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko. Lady Bad. Tambagi ko. Lady Bad.

0: piansahan, labi na kung doon na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babayahapon ta sa kapis kay sa panglawas. Laban lang gid ta na makigibati uwa. May pinagdadaanan man o wala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon, makatunta sa dagang mga butang, kabayan sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender ng itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo diha sa imong nahimutangan karon samtang himo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usab kita again sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug ang tunas sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, nagandiyapot na kisgutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
3: Hey there, kamakabuhay! Kumusta niya na usap kita sa pagpadayon sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani? Today mo ika-14 kung chapter 14 sa iyang story. Abdik na dahil nato na sumpayan, basahon na natong i-drama. Nihilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Actually, hindi ko na po sinabi pa sa aking ama ang panunutok ng aking lolo ng baril sa akin at pananakot na rin. Pero may mga katulong pala na nakasaksi kung kaya't isa sa kanila ang nagsumbong. Pinagsabihan ng aking ama si lolo na hindi na uulitin ang kanyang ginawa. Humingi naman ng paumanhin sa akin ng aking ama dahil sa ginawa ng aking lolo sa akin mismo. Pagkiramdam po ng iilan na ayaw sa akin ay mas lalong lumaki umano ang aking ulo sa tila pagkampi ng aking ama sa akin.

0: Bilib ko ni mo mayani. Huwag kabutangan sa kong pagsaludar ni mo.
1: Unsa ibot mo ipasabot, Banjo?
0: Tiaw mo ka na? Ikaw na ang labanan sa imong amahan. Ikaw na ang napigan. Ikaw na ang paminahon. Ikaw ang reyna din sa bahay o sa iyang kinabuhi. Kay sinaligan ka na sa tanan. O kung sa isulti mo, tuhuan niya. Kisa may dili mo bilib ni mo, anak.
1: Wa ko bati ang ami bilib ka.
0: Ha?
1: Mas gibati kung nakaminas ka.
0: Oh.
1: Nakatamay ka. Di-lockdown ko ni mo. Nakaloko ka.
0: Unsa?
1: Beware, Banjo. Ayaw ka sayop sa tanang ipagawas mong sulti din ako. Huna-una-auna sa makadagang higayon ang pagpasibaw mo sa imong dapit. Kay dili ko gusto makahimo kog legal action batok nimo.
0: Mayani.

Nililibato kahit ano pa ang gawin ko, hindi sila matutuwa dahil hindi nila ako kakampi sa mga gawain na hindi maganda sa panig nila. Hinayaan ko na lamang sila, Lady Batod. Ang mahalaga naman at siyang inatupag ko ay ang gawin ang nararapat sa mga negosyo noon ng aking sariling ama.

0: ay namatikdan ko mayani. Namatikdan nga unsa nunog-nog. May itom nga akong sakiran nga mipaatbang sa gawas sa gate. Ha? Diha ang akong gigawas. Kalit bilarga, mibiya. Unsa? Doon kaadlaw na kung nakabatiko na itong sakyanan. May tuyo ka ito din sa bahay? Di ko makatubaga na mayani. Pero makapaduda yun kaayo. Dili ka. Kauban ka doon sa may pusil unta kang papa. Ha? Ipahibaw ko kini sa mga pulis no eh. Kisa ka nang sigig paniid, no? Basiga, naanay ka lang bigitan sa kuan, kang charmos. Ay! Dili na ko i-spoil. Kaya basig, appeal gito sa story. Anyway, kamakaboy, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 14 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero, unya mamalik ka human sa pipila ka mga painumdom kay napay sumpay na pa ikatulog at takusan nga tipa kang aparte sa chapter 14 sa iyang story. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
3: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa matag-adlaw isip atong dietary supplement.
6: Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang di sa tong kapsula o sa nariha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basigwa mo'y tugkaran di ang kanang naiyuta bito basig purpose ninto ang inyohang tugkaran wag yun imuturok diha no. Unya kasagaran ang kanang oregano mo na ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasad nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas na mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ng nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo og sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginhawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo or nabarabaro na diha ang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kung sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak o ingoman chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang sabna para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod sab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang utuman na tani anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always dili magluya. Mao nang mag-EXL Makabuhay Plus capsule kana.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Mahilig ka sa kape ka makabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kuno sa man inaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, diyain na na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Dunay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og galintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginani mo, especially sa mga estudyante. Nga dili ka ma-fatigue, kana dili ta makapoy kanunay imong lawas, ana. In general well-being, makaayo sab ang, syempre, walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa atong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya makaayo sa atong mental performance. Oy, na yung mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety. ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan nimo, yan, ihumol, anang imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya sa physical stamina, maayo sab ang ugat sa ginseng. Unya premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo usab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinahanglan sa atong lawas, ka makabuhay, ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, giusa lamang. Mo nang manginom na kita everyday. Dili makadaot, and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17 in 1.
3: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Lagang salamat ka Makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bobby.
0: Huwag ka ron kamakabuhay sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipakang aparte sa chapter 14 sa revelasyon ni Mayani na una din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: batad ay pablatan na po namin noon ang tungkol sa nagmamanman na sasakyan sa labas ng bahay. Pero bigla din po na nawala yon. Kaya lamang may mga tumatawag sa aking numero, iba't ibang numero, na hindi naman kumikibo kapag sinasagot ko noon ang tawag. Sinabi ko sa aking ama ang tungkol dito noon. Pinakalma lamang niya ako na hindi umano ako dapat matakot. Kaya po naman Lady Batod, binigyan niya ako ng isang bodyguard.
1: Bodyguard? Ikaw? Giusitan kag kwarta para isweldo sa bodyguard?
0: May balibad ko, pero may insister si Papa. Huwag nalang kumisubak pa, Abon.
1: Of course! Kay makuyusay imong gusto.
0: Bahala ka na sa gusto mong isulti.
1: Bisan ka nus, Kontrabida ka sa mo kinabuhi, Mayani.
0: Abon.
1: Huwag ko mahimuot ni mo, ha? Bisan ka nus, dili ko mahimuot ni mo. Padayon ko ikaw kasilagan, hangtod sa akong kamatayon.
0: Unsa?
1: Gibang himaraot ko ikaw. Nakabati kang? Gikayugdan ko ikaw!
0: Oh!
2: Maihangyo ko ni mo, Mayani.
0: Unsa ka na, Banjo?
2: Mahimong kuyugan ko ni mo?
0: Asa?
2: Sa atong dapit. Ug dito sa akong pamilya.
0: Oh.
2: Please.

0: Gabi na, Banjo. Nahumala kita sa tuyo mo sa mga pamilya. Ug sa akong pamilya. Gusto na kumupa uli.
1: Manglakaw na ta. Sa laing dapit.
0: Unsa? Asa ka pa man di gusto mo ato?
1: Gusto kong mag-date una ta.
0: Banjo!
1: Dili pa pating aliuway nga mamawi kita sa usa-usa. O magbalik. Dili ba?
0: Unsa?
1: Naibaw ko. Mahal pagihapon ko nimo. Busa na sayod sab ko. Nga dawaton pa ko nimo pagbalik. Dili ba mayani?

sigurado natakot po ako noon. Tila baga wala akong kapangyarihan na tumanggi sa nais na mangyari noon ni Banjo. At siya ang nangyari. Dinala po niya ako sa isang pribadong lugar. At dahil mahal ko pa rin naman siya, wala na akong nagawa nang magsimula siyang halikan ako. Yun ang mitsa kung bakit bumigay ako. Pinagsaluhan po namin noon Lady Batod ang ligaya sa ibabaw ng kama sa pribadong lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako pagkatapos. At nang ako'y magising, wala si Banjo sa aking tabi.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Gibugdabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 14 sa revelation sa tong sender na si Mayani. Pero wa pa mi ended to, medyo taas-taas pa atong lawigon sa pagpaminaw sa iyang revelation. Pero unya promise, human sa pipila lamang gayon, ka mga kapahinom do mamalik din ta para atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 14 sa iyang kasaysayan. Kanagdanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
6: Halina't magmakabuhay.
1: Once and for all, kamakabuhay, atuang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw nato nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa atong kapsula isip atong dietary supplement. Daghan kadag ingredients nga giusa lamang diha, usa diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mo na'y pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namo gunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create ng certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mauna nga, kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan, ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa das bacteria na yung mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wa pud na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato nag good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manobra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miripa, way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kay kung ikonsumo nimo a certain amount of neem sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan nga itong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, usa lamang sa daghan nga mga ingredients, nga giusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL, Kakabuhay Plus Capsule. Imna every day is it imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsa orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo rag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape nga imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitan na. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas sugod ani imong kape nga imong ginainom diha nga napuno og sugar.
7: mo nang ipadapli na ng imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas? Ari ka na. Mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha. Nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip, mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rose hip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rose hips manggon na ay contain chemical nga ginatawag na ito og galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, gi-report nga kana nga matang sa chemical makatabang para makapa-lower sa inflammation. Sa usa gani ka pagtuon, in fact, ka makabuhay, dunay standardized rose hip powder makablock na sa pro-inflammation enzymes, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga dunay connection sa inflammation. Ang rose hip fruit na makabuhay, doon na usab ka na nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Kana po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells ug makaingon sa inflammation. Gawas ni ana ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay ang claim nga ang rose hip ang seed ana ang liso bali maayo para sa ato ang skin health. Kana tungod kay naay vitamin C content. O kana nga produkto na pag inay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin dili lang kay vitamin C ang naadiha. Napag inay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rose hip, bongga. Makabenepisyo nga tong pamanit sa rose hip na makabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay regenerate o naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba, ang rose hip? O ang rose hip, kusa lamang sa 17 ka mga ingredients na naadya sa itong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa paimong gilanganan, inum na everyday good ha sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahay na ko ang inyong lingkod,
2: Lady Bato!
7: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon. Tulumanon?
2: Tambagiko, Lady Bato. Tambagiko, Lady Bato.
7: Kamakabuhay nga ito programa ang Tambagiko, Lady Bato. Gihimong posible o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang na kung ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, ka makabuhay, daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulog ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig yapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. everyday gyud mo na tong partner ka makabuhay. Ang atong kapsula isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang atong kape nga all in one ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: Favorite Mong Request na ka-vibes.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: FMR Favorite Mong Request.

Welcome sa itong programa. Karong adlaw nga Miyerkules, ikaw na lagun alas 12 at dalawa na ka-vibes. Magubanta sulod sa usa ka oras sa puno sa song request. Greetings, good vibes, makakanta, mga kanta ka-vibes na makarelate good mo. Oh, siyempre ka-vibes, dili mahimong kumpleto ang atong panag-uban karong utuwa. Dili mo ka-vibes, subodala sa inyong request. Contact sa itong numero ang 0951-220-0478. Para usap sa itong Facebook Live, search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Para usap sa mga ka-vibes sa itong gustong maminaw pamaagi sa itong mobile apps, search lang ka-vibes sa Play Store ang FMR Philippines. Kita ninyo ka-vibes ang walay lain sa pinakababa ka-vibes ang FMR Davao de Oro. Karong adlaw ang Miyerkules ka-vibes, dili kinahanglan nga kusog ka, pirmente ka ka-vibes. Usahay, okay ra nga kapuyon ka. Magpahulay ka, maginay hinay ang importante ka-vibes. Nga wala ka ni hunong o ginhawa. Pasin ka ron ka-vibes, wala pa ni mo nakita ang imong ang resulta sa imong pagpaningkamot. Rayo kalimti ka-vibes, ang matagamay nga lakang. Madlong gihapon na sa kalampusan. Kalampusan, paingon sa imong pangandoy ka-vibes. Itong word of the day karon ka vibes, ang paningkamot. Ang paningkamot ka vibes nagpasabot sa pagpaningkamot. Paningkamot gani. Paningkamot pag-ayo ka vibes o dili pag-undang bisan lisod na ang kahimta. Mga ka vibes, sinumdumi ang pagpaningkamot, dili permidayon makita ang resulta ka vibes. Pero walay paningkamot, walay tinuod nga pagpaningkamot nga nasayang lang ka-vibes. Bisan gamay ra ang imong nahimo karon, basta padayon ka, nagyapon kay hulaton na maayo or positibo para sa imong kaugmaon. O nang kapoy ka, kung kapoy ka sa imong trabaho, paningkamot lang. Kung kapoy ka sa negosyo, paningkamot lang ka-vibes. Pero kung kapoy na ka sa love life, nurduha na ka na ka-vibes ang pwedeng mahimong pangutanan. Maningkamot pa paghihapon ka or mag-move on na lang. Pero seryoso ka vibes, ayaw i look down ang imong kaugalingon or i-underestimate ang imong kaugalingon. Ang gamay nga pagpaningkamot kada adlaw ka vibes, kayang gamay nga progress na imong gihimo karon, mahimong dakong success na napuhon. Walang timani ka vibes nga sa matag desisyon na to sa kinabuhi. Kinahanglan ka na ka vibes o mag-uban o nagiya ikan sa atong ikan sa taas ka vibes. Og siyempre sa mga ka vibes sa atong nga naminaw na karon sa atong radyo nga nakarelate aning kanta nga Falling in Love by Darren featuring Eloise. Pwede ka mo ka-vibes, mag-comment or leave a comment ka-vibes sa atong Facebook Live. Siyempre, ayaw kalimot sa inyong request, sa inyong pangalan usab, abasin ang inyong comment karon sa atong Facebook Live kay usa kadami account. Ayaw kalimot ka-vibes, nga i-comment ang imong pangalan or nickname lang. Kung asa ka karon na naminaw, kung asa ka karon nga lugar ka-vibes. O siyempre, sa mga ka-vibes sa atong naminaw, pumagi sa 96.7 sa dahil sila mga radio. May pag-aminaw, may pag-tune in ka niyong tanan kapamilya ka-vibes. Sa mga naniyod to karon, sa mga tindero tindera sa itong mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, sa tanang drivers nga naminaw, sa tanang solid ka vibes nga always good nga nga paminaw, shout out o mainitong pagpagumusta sa tanang mga nanarbaho nasa ilang workplace karon, nasa balay sa itong mga kugihan ng mga farmers, sa mga nagatiman kanunay sa ilang mga uma ka-vibes, sa atong mga kasundaluhan, kapulisan or uniform personnel, sa atong mga teachers, sa atong mga riders, something always, sa atong mga workers, kapadayon nga naningkamot para sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Mahingod to ka ninyong hurotanan kapamilya ka-vibes. Pasaman mo karon ka-vibes, ka nakapaminaw, naba mo sa inyong balay karon or napos sa inyong namo sa dagat, nagpabukid. Ikaw ba nang imong minahal sa kinabuhi? Ikaw ba nang mga friends? Ikaw ba nang imong mga amiga nga hatod karon plastic gihapog pagtagay? Kini to kalimtan ka vibes sa mga ka vibes sa atong usa gyapon sa mga solid ka vibes sa atong
Ano na nga po ay partisipasyon sa usa ka komunidad ka ba? Ay! Ilang partisipasyon na magdala o dautan ng mga balita. Ay! Ay, pagkaminaw sa tanang pirming gabula-bula ang baba. Sa tanang Martes, mga Martes sa tadara. Be proud nga ikaw, Martes ka ba? O karon ka vibes, gikan sa usa ka kanta nga puno sa romantic feels. Ato na pod, ato na usab nga ipadayon or level up ang atong emotion ka vibes. Kung ang falling in love kay about sa pagkahulog sa gugma. Kaning sunod nga kanta ka vibes kay murag siguro dapat hunungon na nato ang gugma ka vibes. Ani ana ka vibes sa tong next song, I Can't Love You Anymore by Ella Langley and Morgan Wallen. Enjoy the music, kapamilya ka vibes. Diri lang sa inyong paboritong tambayan. Paboritong radyo, 96.7 FM Davao di Oro. Para sa programa, favorite mong request, kapamilya ka vibes.

0: Pamilya ka vibes, mo ko to ang kantang hi gikan ni King Badger og MC Ren. Sa mga ka vibes sa to nga nagapaminaw karon or paborito kaniyang kanta ka vibes. Pwede ka mo mag-request ka vibes sa ngani nga klase nga kanta. Dere sa tong programang favorite mong request. Next lang sa tong numero 0951220047. Pag sa tong Facebook live, pag-comment lang ka vibes, search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao Dero. Ayaw kalimot ka vibes nga i-share or atong Facebook live karon. Mag-like and follow atong Facebook page ka vibes. Sa mga ka vibes sa tong wala pa'y paniudto ka vibes. Paniudto na ng atong oras. Alas 12:23.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
6: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kaoba na to, ang usa kainit nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Ipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar, tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang Stevia Natural Sweetener. Lami nga makatagbaw, sustansyang vitamin ang mupatig babaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Vibes! Siya po kaya po nagabaminaw sa programa. Favorite mong request, dali lang sa iyong paboritong radyo, 96.7 FMR Davao din. Atong nadunguga vibes, ang kantang Parang Panaginip by Nicole. Sa kakanta nga dunay dreamy o romantic nga pagbato. Murag usa ka relasyon o higayon nga nindot kayo. Usahay nindot kayo ka vibes nga usahay maglisod ka og tuo kung tinuod ba or usa ba kini kadamgo. Ang pagbati nga na kayo sa katao nga imong gusto ka vibes. Pero usahay makabutana ka kung tinuod ba kini or nagdamgo ra. Kaya sa gugma ka vibes sa usahay o gid ang panaginip. Mura gid og ang gugma ka vibes mura gid ang siya og damgo or panaginip ka vibes. Nindot sa sugod pero kung mamumata ka ikaw ra gihapon ang igo ra gihapon ka magunit sa imong cellphone niya. Magulat gihapon ka sa iyang reply. Pero at least ka vibes ra ginansya kag gamay nga sa tawag aning gamay nga accessory sa imong mata ka vibes. Ano yung kaduhang word of the day karong adlaw nga Miyerkules ka vibes? So, di ng paglaom. Ang paglaom ka vibes nagpasabot sa hope. Ang pagtuo nga bisan lisod ang sitwasyon. Adunay mas maayong butang na mahimong mahitabo sa umaabot ka vibes. Mga ka-vibes, ayaw ganyan yung biyae ang yung tagsa-tagsa kapag lang. Usahay mo rin niya itong kusog kung kapoy na tayo. Kung wala ka ay trabaho ka ron, kung nangita pagkag trabaho, kung nangandoy ka nga makatrabaho. Paglaom lang ka-vibes, kung wala pa niyo niabot ang imong mga blessings nga gusto makabot. Paglaom lang, kung wala pa na-reply ang imong gihulat. Paglaom lang, pero ayaw sad ng bila nakakatuig na naghulat ka-vibes. Siguro panahon na para mag-move on ka. Pero seryoso ka-vibes, ang paglaom dili pasabot nga maghulat lang ta ka-vibes. Kinahanglan sad nato nga paningkamot, muliho kog musalig. Ang atong paningkamot, adunay padulingan ka vibes. Basta padayon lang, bisan hinay, kay usahay ang imong giampo karon ka vibes. Pasinaan na niya sa proseso sa pag-abot. Sa ato mga ka vibes nga gusto magpadala sa ilang request, gusto magpag-greet, gusto nga i-greet ang ilang hinigugma. Ayaw ka ulaw sa pag-text itong numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. Ipadala ka vibes ang inyong mga pangalan, lugar, greetings, o siyempre, song request. Basin ang kanta, na imong i-request karon ka vibes. Mao ang soundtrack sa imong kinabuhi or sa imong love story ka vibes. O ang soundtrack na pwede nimong gamiton para ikaw makamubo. Pag sa atong Facebook Live viewers, maayong udto ka niyong tanan. Ayaw kalimot, like, follow, and share sa atong Facebook Facebook page ka 96.7 FMR Davao York. Kung namoy gustong ipaabot ka vibes sa atong programa, liba comment ka vibes. I-comment ang inyong greetings, requests, dedication, ng shoutouts. Kaya basahon na ito na live on air ka vibes sa atong programa. Favorite mong request. Masinasa mo! Asa mo karon nga nagapaminaw ka vibes o pwede mong makapaminaw bisin asa mo sa kalibutan ka vibes. I-download lang ang atong mobile apps ang FMR Philippines. Malilain ka vibes sa pinakababa ang FMR Davao de Oro. Click na ka na ka vibes o di na pwede na kapakapaminaw din sa itong sibiyahanan. 96.7 FMR Davao de Oro. Mga ka vibes, gigan sa usa ka kanta ng murag damgo. Karon ato na iusab ang paminawon or ato na usab nga paminawon. Ang usa ka kanta nga murag na ay pagpugos sa gugma. Kay usahay sa love life ka vibes. Kung dili na ganahan. Dili na ganahan ka vibes natay kinaiyang ato apang pugson ka vibes. Pero mga ka-vibes, ayaw yung pugsa ang tao nga dili na gusto ka-vibes. Ang gugma, dapat duha ang gusto, dili usara ang naningkamot. Ani atong next song ka-vibes? Para pilitin ka by Scott Stockley. Enjoy the music, dari lang sa iyong paboritong radyo. Paboritong tambayan ng 96.7 FMR Davao de Oro. Para sa programa, favorite mong request ka-pamilya. Ka-vibes!
1: FMR, favorite mong request.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Ngayon ako 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Kung itumar, si capsule o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni-guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong kape. Basta Magnum C, pitiwo, rato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
6: Gusto ka bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas?
7: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
8: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Ang Clay Gel usaka a powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion, o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, na makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, o overall vitality. O syempre, sambag samog extract, traditional nga gigamit, aron mo suporta sa respiratory health, o makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Glacial Mix Herbs, support kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant og anti-inflammatory support.
9: Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas.
6: Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix

Kapamilya! Kavibes, alin lagi kita sa katapusan. Satu program ang favorite mong request. Wednesday program ka lang. Sabi, nagkasalamat sa iyong pag-uban ka na ako sa isa ka oras ng programa. Nagkasalamat sa iyong paghatag o time. Sa pagpaminaw, siyempre sa iyong pagpadala sa iyong request greetings. Kini si Kuya Jason Kavibes, yung nakauban sa loob sa isa ka oras. Kini sa programang favorite pong request. Sa itong mga radio listeners, sa itong Facebook live viewers, sa itong mobile app listeners, nagkasalamat sa inyong walay hunong na pagsuporta, Kavibes. O siyempre, Kavibes, bagong adlaw, ang bagong opportunities. Kung wala ni mo nakuha ang imong gusto kagahapon, Kavibes, imani nga, dili ka kanahanglan nga mo surrender. Kung napakyas ka, bangon kung ikapoy ka pahulay. Inawadan ka paglaon, pangita pag-usap ang rason nga nung magsugod ka pagbalik. Kinikinhanglan ka, Vibes, ka nakudayo ng imong progress. Bisan gamay nga lakang sa padulong kasaktong direksyon. Progress gihapon na. Sa ito mga ka-Vibes, ka nasa relasyon karoon, kung dumi nga ang tinuod nga gugma. Hindi lang ang pagsulti o mahal kita. Dili, naarapod rin ang uyog tapirme. Sa ito mga drivers, riders, sambing kanunay sa dalan. Kaya pagdali o kaya pag-text at ang nagbiyahe. Pagsunda perminti ka, Vibes, ang traffic rules. Palikay ta sa mga kakulian at syempre sa disgrasya. Sa ito mga workers, construction workers, sa ito mga farmers, sambing kanunay, grabe kainit sa panahon. Sa ito mga delivery riders, ang tatanang naning kamot. Saludo ko ninyo ka, Vibes. Ang init ng panahon, inumog daghang tubig. Pagpahulay kung kinahanglan, huwag siyempre amping sa iyong lawas. Sa mga ka-vibes sa ito, nga nagserebrar silang adlaw nga natawa. Happy birthday pag-usap ka niyong tanaan. Inaot nga dungagan sa Ginoo, kinabuhi, taas ka kinabuhi. Kalipay, kalampusan, huwag daghang blessings. Salamat usap sa tanang nagpadala sa ilang song request, dedication, or greetings. Huwag siyempre sa mga ka-vibes sa ito, nga nagkapaminaw pamagi sa radyo sa pagbalik-balikon ka ba? Tekang salamat! Always, always yung kaninyong tanahan. At mga kabanan, tristasyon usap kang Jessa Adornakang Kuya Tolitz Budipas. Ako si Kuya Jason, o kini ang paboritong tambayan sa music. Request, greetings, so good vibes. Favorite mong request ka ba? Sila'y mapaminawan sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMRW. Your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes. Sambing kanunay, mga Kavibes, sinumog tubig. Pahulay kung ikapuha. Kaya yun, surrender sa kinabuhi. Bagong adlaw, bagong oportunidad, o bagong paglaro. Ngayon itong last song, Kavibes, para sa programang favorite mong request. Requested ni Ma'am Dalia Upamin Panos. Kalapastangan by Fitter.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad garon kay nagamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalit ta kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
7: Alalala, kipasunog piyato ni Mama.
4: Unsa? Kipasunog sa imong Mama?
7: Naningon mo si Mama nga. Tagpot to do kitiri sa balay.
4: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Mat na! Palitik ang Magnum C!
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ko. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Basta Magnum C, epektibo wala to.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa
10: Mungkayo Davao de Oro,
9: Uno Pharmacy,
10: Daklan Pharmacy,
9: Mother Teresa's Pharmacy,
10: Farmacia Anora,
9: Wisecard Pharmacy,
10: Northern Drug,
9: Maxi Pharmacy,
10: ug Vilma Store.
9: Ang Magnum C products mapalit sa
10: Compostela Davao de Oro,
9: Farmacia Galicia,
10: Mayri Pharmacy,
9: Avena Pharmacy,
10: Lizelle Pharmacy,
9: Genacor Drug Store,
10: Alia Pharmacy,
9: Butika de Oro,
10: Farmacia Liu,
9: Shanet Store,
10: 8181 Meds,
9: Hito King,
10: Bless Pharmacy,
9: ug Butika Iyay.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule.

0: Magnum C!
1: Saro Magnum.
0: Anam kong buhaton ang tanan para lang sa imuha.
2: Sigurado ka?
3: Sex.
2: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, anas ang kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
0: Yes, natawad. Thank you sa trabaho.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Success, Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Remy Rose Haryasgo. Taga Villanueva, Misamis Rintan. Nakuhan ko aning kape, Magnum C, kay kuhan sa kong mama, kay Ihang Sis. Hiyos gud siya, kaya nagika naman siya naoperahan. Yan, itubo na po siya balik ba. Motong nakadungog siya sa radyo sa San Francisco, Agusan del Sur, sa palingke. Bindor man ako mama. Gitistingan niya. Taga hapon, magkape na siya. Buwan siya kapantay. 1 month, may gamay na Ihang kuhan. Hangtod na wala Ihang Sis. Motong Ihang giingon sa mga paggamit o kape, Magnum C, o kapsul kay addictive gud kayo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa hingoog si Ferris Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
4: Kumunta ng...
5: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, siyempre.
4: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sa bening rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Dibel, Butika Sholik Pie, Ambra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage and career.
1: Isang bagong araw, mga kaibigan, bagong kwento
7: at bagong matututunan sa ating programang
1: Love,
7: Sex, Marriage and Career. Kauban si Mommy Lucky and
1: Captain Jake po, mga kaibigan. Samahan niyo naman po kami sa loob ng 2 oras, duha ka oras ra gyud maguban-uban. Sahay inyo pag giming katulgan.
7: Ano, sahay po, duha lang po ni skipan. Ay, pag-ana, boy.
1: Duha na lang kita ka oras magbanding, inyo pag giming katulgan ay, ha?
7: Kamalong ka, Captain Jake, pag matiguang na ganit ka, padung na ka matiguang lud, ano na ba ka? Mauna si Captain
1: anong,
7: Jake.
1: Anong nabot na magkasulud?
7: Dali na kayo man. Alangan, kay pag matulog, katulgan ta nila, manluod man ka kay... Sana, nagmara na yun nga.
1: Abi na ko, kaya na medyo nagkakaedad na, dali rin makatulog.
7: Ay, sapod na. Sapod na sa reason. O di ba kakakanagan ng bago kang kaon?
1: Yami, magyugayo matulog, oy.
7: Kaano ka nang a moment, Cap, nga pag umani mo kaon, kaya na maglingkod ka, niya marang magtanga ka, niya marang taod-taod,
1: hindi mo mata. Nagpiyong na day ka?
7: Nagpiyong na day ka?
1: Nako, experience na Mami Lucky, kaya nang bulingkod lang ka niya, taod-taod, gagunit kag remote control. Lingkod ka, tanaw kag TV. Layo-layo rin mga 10 minutos, nakatog na ka, pero nay mo palong sa TV, masuko ka. Hoy, ay nagpangha ka, nagtanaw ko.
7: Ako po, Captain Jake, ang kanang TV po nga mag-andar, mo po na akong pangpatulog.
1: Napoy nana. Basta ako mabantayan, good, ganang maka, medyo may edad ganang. Layo rin mga 10 minutos, tanaw kag balita, tanaw kag TV. 10 minutes lang, tataw na kapiyong na kanya, tataw na hilabdan ang TV kay palungon, kay sayang kuryente.
7: Oh, sayang kuryente.
1: Masuko ka kay, oh, nagtanaw ko ha, bisag natugog ka.
7: Oh, hindi na magkuhan ha, kay, kay mobile ako mampatulog.
1: Oh. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Samahan nyo na naman po kami, mga kaibigan, another 2 hours, mga kaibigan, samahan nyo kami. Magbabanding tayo at ibang kwento na naman ang pwede nyo mapakinggan ngayong araw. Kwento na pwede pong kabulutan ng aral sa lahat po na manakaandabay mula po sa from north to south na lang mga kaibigan. Kaliwat kanan sa lahat pa, sa lahat po kung saan ka man ngayon na nakapakinig ng programang Love Sex Marriage and Career. Live po rin po kaming mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
7: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky.
7: Lucky. Kung kinsay makatag na unsa ang color sa sanina ni Mommy Lucky ug ni Captain Jake na ay premyo sa amoa. Mo na dapat kinahanglamutan ako sa Facebook.
1: Ma-pressure jud gana ron kung say premyo ni mo.
7: Kung ana kung i-premyo sa ila Captain Jake virtual hug.
1: Virtual hug.
7: Gikan sa on-air.
1: Sa lahat po naman nakadabay, again, mapapanood kami ng live sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
7: Mommy Lucky. Ayaw i-miss ka, dili mi manin yung makita sa Facebook. Kay tungod, every time nga mag-live gani mi sa Facebook, mo na ang panahon nga makaligo, gumi insakto.
1: Nakaligo. Mo na ang panahon nga nakatulog ming tarong.
7: Oh.
1: Eh, nag-live sa Facebook.
7: Nag-live sa Facebook. Kailangan
1: gapa. Binawang lang na ha. Pero sa tinood lang, mo gunagod.
7: Mo gina siya. Siyempre, makamag-live ka na. Nakaligo. Anyway, ayan. Maayong adlaw sa tanan ng mga suki natin. Pagpaminaw, Captain Jake. Ilabi na kay nanay din ha, Captain Jake. Karon, nga parte ng bisiha. Kay naguna-una na siya, Captain Jake. Kung unsao niya, pag ganang laba kay way tubig. Naiugman nga way tubig.
1: Labang
7: nga dili ba para ugma. Nabuo ang area karon Captain Jake, walay ka ng tubig. Napuyuban karon area karon naguna-una sila kung unsa na puyod ano niya hapon.
1: Sa iyo hapon ana bago ra. Bago ra gyud ni udto naguna-una na pagkasa sa.
7: Or di ba kana naguna-una na pag karon.
1: Gabaan sa danay.
7: Mayong pamerindahon unya.
1: Kana-kana. Oh, pwedeng nana no. But anyway, ano man ang ginagawa niyo ngayong araw mga kaibigan? Kumusta man ang umaga ninyo? I hope tanghali or kana middle sa atong adlaw, I hope okay ang tanan, smooth ang tanan, payapa, mawara magiging pinaka-importante, payapa ang kinabuhi, malinawon nga namuyo, niya preskong hangin, mailang pagpanghi, maipod ang pagkalibang, okay na. Oh, naraman. Mawara magiging importante sa kinabuhi, makaihi lang tagtarong,
7: May paminsar
1: gyan. Maora magina. Ubanin na po din niyo hadok oras and sa lahat po naman nakaandabay gaya po ng lagi ninyong naririnig ang programang LSMC or Love, Sex, Marriage and Career. Gihatod kanato sa Magnum C para healthy ang lawas, para kanunay baskog ang paminaw, kinahanglan og Magnum C Herbal Capsule. Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan, ang main pinopromote po ng Magnum C ay ang kalagahan ng malunggay at santon o mangustin. Dalawang pangunahing sangkap lamang po yan mga kaibigan, duha pero the most powerful yan. Duha lang na siya pero nindot kaya panglawas na. Ang malunggay, nutritious yugena. May 7 times more vitamin C kung ikukumpara ang vitamin C nga naa sa orange. Taas ang potassium, taas ang calcium, taas ang iron, taas po ang calcium, gaya po ng sinabi ko sa inyo, 4 times more calcium kung ikukumpara ang calcium nga naa sa gatas. Mataas din ang minerals at vitamins, napakaraming vitamins din mga kaibigan. Kaya tinatawag siyang Tree of Life, kaya tinatawag siyang Miracle Tree. Kay daghang kayong binipiso sa lawas. Nga mo, ang gitawag ng Miraculoso. Lima kag Miracle Tree ang gitawag sa iya.
7: Miracle. Miraculosong punuan.
1: Punuan or kahoy or tree magod ang tawag sa iya, mami.
7: Punuan.
1: Gulay. Miracle Tree gina siya. Kay nga naman, daghan ang binipiso sa panglawas sa tao. Mauna usahay, pagka magsudan lang ang ikang naimalunggay, panington, lami ang paminaw, presko ang lawas.
7: Gaan ang paminaw.
1: Mauna inindot. Mauna kami sa mong balay. Di gid mahitabo nga sa usa ka semana wagi gulay mahitabo di or kanang malunggay
7: or ka magtuwag isda nga nagkamunggay
1: tuwa ana gina perminti gina kay pangpalagsik lawas magulay taron para lagsik lawas. Tangig daghang kamunggay ha.
7: Dapat kinahanglan ha bago nimo ibutang ang gulay dito sa puhay. Dapat imo siyang limpyuhan sa ha.
1: Nya mama na mami laki nga di magyud tanang higayon makamalunggay ka. So mo na nga nay food supplement gaya ng Magnum C Herbal Capsule nga dunay kombinasyon sa santon ng mangustin, duha na ka pangunahing herbal, pangunahing sangkap nga maghatag og kalig-on sa panglawas malikay sa mabugat nga balatian. More than 300 ka matag 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng malibihan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule and Magnum C Herbal Coffee. Napakainam po niyan sa kalusugan. Ang Magnum C Herbal Capsule maayos sa bughat, daling kutasan, daling mahapo, daling kapuyon, Magnum C Herbal Capsule. Doon na may kailang adugay na nga nagminyo, wa pakapanganak, wa mabuntis, Magnum C Herbal Capsule. Bagong panganak, samot, Magnum C Herbal Capsule.
7: May papataas og ayon. Nakatawa ko kap ba? Kaya dagang kinag-comment nga, naka-black ka, naka-puti ko.
1: Tuo sa mga mamilaki.
7: In fairness, itasang view. In fairness.
1: We have 57 live viewers, mga kaibigan. 57 na ka-live viewers. Anyway, yung mga nanonood, ibabatiin natin mamaya. Kung, kung maaari po, yung mga nanonood, mga kaibigan, pwede kayo mag-comment dyan kay para alam po namin kung sino yung mga nanonood.
7: At taga saan po sila.
1: Taga saan. Lagyan niyo po ng lugar para mabati naman namin kayo. Uy, naminaw din si ganito, si Ma'am Bing Villar. Gaya na lamang po ni Ma'am Bing Villar na nanonood dyan sa Pungas, Kabadyanan, New Corelia, Davao del Norte. Nanonood sila ngayon sa live. Yan, mga ganun ba? O, pwede kayo mag-comment dyan. But anyway, mamaya po ng konti o sa pagpapatuloy ng programa, mga kaibigan, ibang kwentong babasahin natin. Ayan, dyan lamang kayo, mag-i-enjoy tayo sa mga tugtog,
7: mga musika.
1: Ayan, at kwento ngayong araw. Kasama po inyong kapitan, ako po si Captain Jake.
7: At ako naman si Mommy Lucky.
1: Sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: O, si Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lilo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C kapsulat sa Magnum C coffee. Yan ang ginagamit ko. Awo ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C kapsul at Magnum C coffee. Awo ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C kapsul at sa Magnum C coffee. Kaya malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C epektibo ba lang.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Kibawi Bukidnon, Idwabe Pharmacy, Rudy's Pharmacy, Farmacia Gracel, sa Wau Bukidnon, Three Brothers Pharmacy, Ann's Pharmacy, ECC Pharmacy, ug Joe Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa Dulogon Bukidnon, Barato Pharmacy, Meewa Pharmacy, Salantapan Bukidnon, Balansag Pharmacy, Pipino Drug Store, Farmacia Chavinia, ug sa Banisilan, WL Pharmacy. Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Hali Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, UG Jap Store.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.
4: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
4: Hello po sa lahat ng mga nakadabay, mula po sa lahat ng mula po sa mga nakikinig sa karinderya, sa mga opisina, ayan, mga optical clinic, mga ano ba, mga motor parts,
5: mga government offices,
4: barbershop,
5: health health related
4: offices. Ayan, or businesses, ayan.
5: Mga businesses, ayan. So mga nasa rotonda karo, ay tama ba?
4: Tornohan, mga toda.
5: Tornohan, mga toda pala, ayan.
4: Oh, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Again, mapapanood kami ng live sa Facebook. Hanapin lang po ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky.
4: Yan, pwede nyo kaming mapanood ng live at pwede kayong mag-comment dyan para mabati naman namin kayo mga kaibigan. Mm-hmm. Especially po sa mga nanonood o mga nakikinig dyan sa Cotabato City, mga nanonood at makikinig o nakikinig po sa Bukidnon area, Valencia, Malaybalay,
5: Maramag
4: Bukidnon, Kibawi Bukidnon,
5: Don Carlos
4: Quezon Bukidnon. Hello po sa inyo.
5: Yes.
4: Sa lahat po ng mga taga South Cotabato, mga nakikinig po sa Marbel, sa mga taga Takurong, Sultan Kudarat, mga taga Isulan, Sultan Kudarat. Salamat po mga taga Surala. And sa mga taga Surala pala, available palang Magnum C dyan sa Marquesa o sa Glorial Pharmacy. Marquesa and Glorial Pharmacy sa Isulan, dyan pala sa Surala. And sa Isulan, halos lahat ng butika dyan, available pang Magnum C sa Isulan. At sa Takurong naman, nandyan sa Love Pharmacy at sa iba pang mga butika, especially po sa Rojon Pharmacy sa Takurong. Yan, available po dyan mga kaibigan. At try nyo po sa La Forteza. Baka makabili na kayo ng Magnum C sa La Forteza. Ayan, hello po sa lahat ng mga taga-South Cotabato. Sige, agbabatian muna tayo, Mami Lucky.
5: Ayan, tinood, good Mami Lucky. Walay tubig diri sa amo, walay agas pang huga. O, tama lang ito. Tama lang ito. Una lang yung sila ko. O, ingon pa si Adagod Denim. Ayan, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Selky Domingo, maghapon. Marami salamat po sa inyong pag-antabay. Si Rachel or si Rachel Baro. Ni ay kaayo ang hangin daw habang napaminaw ka sila sa Love, Sex, Marriage, and Career. Si Vic Vic, Vic, salamat sa pagpaminaw. Si Irene Giusta, salamat. Si Hanaline Ali, salamat po sa inyong pagpaminaw.
4: Ayan, si Nanay Marcela Vergara, hello Captain Jane, Mami Lucky, makapaminaw na yugo kanunay sa inyong programa kay nakadaog mi gradyo atong pagkaravan. Daghan yun mi og mga basiyo sa coffee. Salamat kay sa inyo. Lamig yun ang Magnum C coffee, makaayos lawas, unya barato pag yun, diba? Yan ang sabi namin sa inyo. Magnum C, epektibo,
5: barato.
4: Basta Magnum C,
5: epektibo, barato.
4: Basta Magnum C,
5: epektibo, barato. Wow. Si Florilyn Takasa ng inyong pagkaran, Captain Jake, salamat sa pagpaminaw. Si Gabriel Dokdok, salamat po sa pagpaminaw. Si Irene Giusta, ay nabasa ko na pala ito. Si Al Mondano, nood na lang po ako ng live ninyo. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Sir Benji Montero,
4: baba, salamat.
5: Salamat sa mga taga-tandag.
4: Oh, si Linlin Bertolano, nakaantabay sa programa natin na Purok 8, Pag-asa, Salvasyon, Santo Tomas. Thank you kasi pagpaminaw. Si Edwin Macarine sa INC Compound, Salamat po sa Mangagoy Bislig City. Aba, Boss Edwin Macarine, kapatid, salamat sa pagpaminaw ni Buda.
5: Thank you po, mga kapatid. Dagdaminaw po si Nanay Perlita Rinobles. Hello, Nanay Perlita. Ano Oy. Siya? Hi. Tapos na siya emoji nga. Anak ka po ka na.
4: Heart.
5: Hindi ka ng wave ba? Tuyawagin na ng Nanay Perlita.
4: O, si Ma'am Ellen Guerrero. Nakaantabay siya ngayon. Ma'am Ellen.
5: Thank you for watching.
4: Nangita siya pamaagi kay di baya good makit. Na wa man tama paminawan sa Osaka Station sa nabunturan sa nangita sa pamaagi. Salamat Ma'am Rachel Gonzalez, nakaantabay sa programa natin. Thank you guys pagpaminaw.
5: Ayan, Mary Joy sobre todo. Salamat sa pagpaminaw mga taga Barangay San Joaquin, Prosperidad Agusan del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw si Gabriel Dokdok. Maraming salamat po si Ma'am Alma Murillo, ang mga taga Caguait, Surigao del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Si Nanay Victoria Balaod, ang mga taga Quezon Bukidnon. Ang iyang mga silingan po naminaw sila Shirley Alain ug ang mga taga Puruktos Libertad Quezon Bukidnon.
4: Salamat po yung mga taga Libertad, ha. Thank you guys sa inyong mga taga Quezon Bukidnon. Si Raul Marangit. Ang ito ang Magnum C pala sa Quezon. Available ha, diha sa Immaculate at saka sa Pharmacia Egang. Si Raul Marakit, maraming salamat sa pagbuhay ng mga tagamlang. Thank you guys sa inyong tanan diamlang.
5: Ayan, maraming salamat kay Ryan Padilla nga nangino karon sa tuwa sa KCC, JJ Bodega. Uy. Nga nagripak o gulay habang nagapaminaw sa love, sex, marriage, and career.
4: Salamat po.
5: Maayong ha? Hapon. Salamat sa pagpaminaw. Maayong hapon. Palagi po ako nakasubaybay sa inyong programa. Aba. Sa mga taga Valencia, Bukidnon.
4: Uy, Valencia.
5: Si RJ Garcia. Salamat po RJ Garcia sa inyong pagpaminaw.
4: Si Armin Lin Ekoy. Uy, 17 na yun ang nanonood sa tunog. Handa na ni ng tanaw sa dumami laki.
5: Gani.
4: Nasanay rabe yun mga pitore mo tanaw sa amos live.
5: Over ako kakaoy.
4: Karoon 17 na yun do?
5: 17. Ano na yun mo? 100 charon.
4: Paano na lang ka mami laki kung mag 700? Ayan ma.
5: Ay, okay ka.
4: Ganahan sa tayo mo programa. Ano,
5: ganahan ta ko undang-undang trabaho.
4: Muabot og 100 kabuk taon na nanaw sa tuang live. Karon 17 na gid in town. Nya, tawtaw na ni mahimo na lang po ning unom.
5: Ayaw po.
4: Salamat sa inyong pagpaminaw si Armeline Ekoy. Thank you guys sa inyong pagpaminaw dia.
5: Maribel Monero Bacor, maraming salamat sa pagpaminaw mga taga San Vicente Panabo City. Salamat po sa inyong pagpaminaw si Wilmar Huntilia, ang mga taga 98.3 Gold FM Bansa na. Salamat po.
4: Uy,
5: sa pagpaminaw.
4: Salamat.
5: Lotsimi La Liavado, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Nakidong Smiley Dodong Chai Chai at si Samantha from Eliban Meg. Maraming salamat po.
4: Jukarhe Japan Surplus. Uy. Always kapamina sa inyong programa si Justin Baluarte.
5: Si Ma'am Karen sa Jukarja, salamat ma'am.
4: Real Espinoza Espinoza Family, maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Ray Padilla o Rayan Padilla o Rayan Padilla, nakaantabay shoutout po sa mga kaubanan na Kuga Works sa KCC Marbel. Uy, salamat po sa inyo. Thank you guys mga KCC, mga taga KCC Marbel. Salamat guys, hihimo may ninyong background ha. Thank you kay Malipay mo sa Daniel.
5: Ay, syempre, parte yung Lipaya.
4: Si Jenny Ugbok namina sa programa ang inyong papaya kojic or mutia kojic papaya soap tag 55 pesos lang po diri sa La Casa Pharmacy. Uy, mga taga La Casa Pharmacy. Jenny Ugbok, thank you sa pagpaminaw. 55 lang.
5: 55. Si Richelle Gonzalez, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Mary May Umbat, ang mga taga San Miguel, Surigao del Sur, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po sila Edwin Perias. Captain Jake and Mommy Lucky, pwede pa shoutout sa Perias family sa Purok 8 sa Poblacion, Montevista.
4: Shoutout Ramaday. Shoutout.
5: Yay! Shoutout.
4: Shoutout Ramaday.
5: Si Hilda Domingo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, mga taga Santa Josefa, Poblacion. Si Tel Bahala, salamat po sa mga taga Trento. Ayan, Agusay, maraming salamat po.
4: Salamat po.
5: Si Litz Pen, Captain Jake sa Madrid, Surigao. Salamat.
4: Si Nanay Caridad Flores ng Kabadbaran City. Nanay Caridad Flores, Nay, salamat kayo. Dahil sa Magnum C, gumaling ako ang aking ubo. Nanay Caridad Flores ng Kabadbaran City. Maraming salamat po.
5: Salamat.
4: Sa Kabadbaran, available po ang Magnum C sa Kabadbaran Pharmacy, Mom's Option Pharmacy, Sir Lander Pharmacy, o ingon man diha sa Health Savers Pharmacy sa Kabadbaran City. Ayan. Thank you po.
5: Salamat po si Elvira Asares. Nagtanaw ko sa inyong live from Maramag Bukidnon. Uy, salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Uy, Maramag. Kinsa man na?
5: Si Kuan Captain Jake, si Elvira Asares.
4: Ngayon, salamat.
5: Uy,
4: po.
5: Mga tubi ang iog ka ng Bukid,
4: Kabadbaran.
5: Ay, Bukidnon.
4: Ay, Bukidnon pala.
5: Magsabot sa tabi kung asa ta mga to.
4: Ikaw, ako Kabadbaran.
5: Ikaw, ako sa Bukidnon.
4: Lahi, miglakawan niya. Anyway, mayong pagpaminaw po sa mga taga-Mangagoy Bislig, si Rose, Camille, Sandra, Jane, Teacher Amy, si Adele, naminaw sa itong programa. Ayan, si Maricel Somborio o Sombrio. Maying adlaw shoutouts po sa lahat ng mga kaubanan nato diha. mga taga-pakinig sa San Francisco Doctors Hospital, Maricel Sombrio. Thank you sa inyong pagpaminaw din.
5: Yeah, thank you very much kay Alan Esclamado, Magnum C, makapalagsik. Ay, makapalagsik ha. Jake Uka Affordable, ayay. Jake Uka Affordable pa. Shoutout po kami, Captain Jake. Ayan, Uka Affordable, si Tata, si Janjan, si Mamam, si Joy Joy sa Midsayap. Salamat sa mga taga Midsayap nga namin na sa tuwa karoon. Si Rebecca Okabat, Captain Jake. Si Rebecca Relativo, namino sila sa San Jose, Quezon, Bukidnon.
4: Uy, salamat mga taga Quezon, Bukidnon. Thank you, guys.
5: Ayan, salamat.
4: Namino sa ng programa ang Rituta Family sa Kabakan. Thank you guys sa pagpaminaw. Gandang araw po, Rituta family. Si Nanay Milagros Rituta, nakaantabay sila ngayon, Mami Laco siya family. Thank you po si Marilo Castillo from Linuan, Monte Vista. Shoutout po sa kumbana ka, sobrang busy. Wala agit time sa kuha, pero pag naimagnum si Coffee, gang tenga ang smile. Hanggang tenga ang smile, ha? We love you, Magnum C, Capsule and Coffee. Taka lang basa ba?
5: Abi mong ilonggo.
4: Abi na kong...
5: Pagtarong kasi mong kinabuhi ka.
4: Hanggang tenga pa lang, smile.
5: Hanggang tenga.
4: Abi na kong ilonggo ba?
5: Eh, ano naman, ano na ba tiyagan mo sa bong, Kap?
4: Ha?
5: Ano na ba tiyagan mo sa bong? Ano ba tiyagan meaning? Ano sa man mong gibate sa kapasari mo?
4: Namit-namit, gede.
5: Namit-namit, gede.
4: Oh, namit-namit. Salamat po sa inyong pagpamino. Ay, mga taga-Sultan Kudarat, may paglanog-lanog natin.
5: Salamat sa pagpamino, taga-Southern Davao. Panamo, Captain Jake, si Glein or Dean or Glein, Tubigo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po, Captain Jake, si Raymond Roda. Nagkatrabaho niyang mga sino man Norma, si Ate Ann, Juliana, Permigo din ang kapaminaw sa itong programa. Salamat po sa inyong lahat sa pagpaminaw. Si Dos Pueblos Bernard, maraming salamat. Katawa sila sa imo, Captain Jake.
4: Louis Morales, Masagana, Luna, naminaw po sa itong programa. Salamat po, Louis Morales.
5: Uy, si Mambing Torino. Mambing, salamat sa imo pagpaminaw.
4: Mambing, salamat po. Uy,
5: salamat po.
4: Si Nanay Nelly, Maputi, naminaw din sa itong. Salamat sa pagpaminaw ni mo dia. Nakapalit kong Magnum C sa Rojon Pharmacy. Walay stock sa Seafarers Pharmacy, Goryo and TJ. Namina sa inyong programa sa Hingog City. Salamat, Goryo! Sa Hingog City!
5: Thank you, Goryo! Sa.
4: Nakapalit daw sa Rojon Pharmacy kaya ang Seafarers daw sa Hingog, wa na daw Magnum C. Mag-inaw sa problema na to kay Mahutdan, mag-inaw stocks po. But anyway, malipayon tanyan na kay gwapo kay nga signal or indication nga naghanggil ang mga Magnum C user, Mami Lucky.
5: Yeah.
4: Kay Mahutdan, mag-inaw stocks sa mga butika.
5: Uy, wash out Captain Jake ni Miguel Sukad lang nakainom mo kape nga Magnum. Kondisyon kaayo mo, handos sa bila.
4: Grabe, abi, par grabe.
5: Bilyaran na sa bilya.
4: Sa bilyaran.
5: Bilyaran.
4: Kuratan man sa taghay may may handos. Tarungan na imong kinabuhi, dia brother. Kasi man.
5: Eh nakatawa ko sa kapagbasa. Bilya mo god, handos sa bila. Sa bilya daw niya humanay
4: si Tarungan na imong basa dia Mami Lucky ba kay mako. Makurat-kuratan.
5: Na mo si Seymour pag click nako bilyaran dai nakab butang lanog-lanog sa Davao del Sur.
4: Kurang bilyaran di ay mayong muhandos sa bilyaran.
5: Bilyaran.
4: Susapit pa gina. Hapit gina madisgrasya in town. Bilyaran di ay.
5: Ang mga taga yun day. Siya. Barsabal. Ulbaan ko da. Marag niya. Nervious po ko.
4: Dos Pueblos. Alas. Naminas na programa. Tarunga yung mong kinabuhi, Mami Lucky.
5: Ang mga taga Salop, si Roselle, maraming salamat sa pagpaminaw. From Salop, salamat po. Kusog kayo ang radyo din ni Cap o Mami Lucky.
4: Uy, salamat
5: po sa inyong pagpaminaw.
4: Nanay Valentina Alvarez, the legendary. Salamat sa inyo, Nanay. Nanay Erlinda Bacol, Nanay Elsa Narkit, Nanay Lani Plaza, kanunay, Nanay Inday Amaro, Amaro family. Thank you sa inyong pagpaminaw. Ay, salamat.
5: Salamat. Oy, Cap, kanigid o si Gemma Bell ni siya, Manila. Ako na lang gibalitan niya pangalan ha. Habang nagalabala siya Captain Jake, naminaw siya sa itong programa. Kuya, tutok ng laba ha.
4: Grabe po na yung panglaba, udtong tutok. Grabe ha, salamat. Kakugihan, God.
5: Kakugihan, grabe naman na pagkaswartihaan ng banaha. Oy, na ay asawa mang laba o udtong tutok.
4: Namina sa doa programa karon ang mga taga-Mangagoy, lami gyud kay Magnum C Herbal Coffee. Di kompleto ang adlaw kung dili makainom sa Magnum C Herbal Coffee, Kapitan. Salamat yun guys sa Magnum C. I-greet akong mama, Bebang, sa mga... Okay, Nanay Bebang sa Mangagoy, Bislig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
5: Salamat. Hala ka, oy. Nakatawa daw siya si na, Ma'am Inday Empenyo. Salamat, nakahilak mo siya sa ugatawa ka.
4: Kinsa man na?
5: Sa atong giingon nga katong hando sa bilyaran.
4: Bilyaran. Florilyn Takasan, namino sa itong programa. Salamat pa, mabuhay. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento. Ano kaya ang pwedeng makuhang aral sa kwentong ito, mga kaibigan? As much as possible, talagang bawat kwento ng buhay na binabasa natin sa programang ito, talagang gusto natin may matutunan tayo bawat araw, bawat kwento. Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Here, Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Bago ko pa simula ng aking kwento, Kapitan, ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Froilan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay naming mag-asawa. Tungkol sa buhay pag-ibig, Kapitan. Ano kaya ang gagawin, Kapitan, kung sakaling ang tiwala ay nawala na? Sikapin mang maibalik ang tiwala, pero hindi na tulad ng dati. Ganyan kasi ang nangyari sa buhay namin ng aking asawa, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento noong mga panahong magkasama pa kami ni Rogeline. Isang tricycle driver lamang ako, Kapitan. May tatlong anak. Noong una, nung hindi pa ako nagkaroon ng karamdaman, ay masaya naman kaming namumuhay. Hindi man marangya ang buhay namin, pero sapat naman ang kinikita ko para mabuhay kami ng payapa, para mabuhay kami ng disente. Nakakakain naman kami ng maayos at nabubuhay naman namin ang aming mga anak. Subalit nung magkasakit ako, Kapitan, na mild stroke ako, ito ang naging dahilan kung bakit hindi na ako nakapagpatuloy pa sa pagdadrive ng tricycle. Dahil sa kakulangan ng pera, dahil sa kakulangang problemang pinansyal, ay hindi ko nakayanang magpa-therapy. Kaya yung kalahating katawan ko, Kapitan, ay hirap akong maigalaw. Matagal bago nanumbalik ang lakas ko, bago ako nakakalakad ng maayos, pero hindi pa rin ito ang panahon para bumalik ako sa dati kong trabaho. Pinayuhan kasi ako ng doktor na kinakailangan magpahinga muna ako ng ilang buwan bago bumalik sa aking trabaho. Dito na nagsimula ang ideya ng aking asawa na magkaroon o magtrabaho siya. Ang una niyang pagpaalam sa akin, Kapitan, ay mag-ibang bayan. Gusto niyang mag-abroad. Gusto niyang maging OFW. Ang sinabi ko sa kanya ay hindi maaari. Ang sabi ko sa kanya, mahirap nang malayo ka sa akin. Lalo pat may tatlo tayong anak, ang dalawa nito ay maliliit pa. Siguradong hahanapin ka ng ating mga anak. Mahirap yung dalawang taon na mawala ka sa amin. Subalit dumating kasi ang pagkakataong, Kapitan, na halos wala na kaming malapitan. Dati-rati nag-aabot pa ng pera ang aking mga kapatid, ganun rin ang aking mga magulang. Subalit kinalaunan, dala po ng kahirapan din ang buhay at naiintindihan ko naman, wala na rin silang naibibigay sa akin. Kaya napilitan ng aking asawa nang sabi na sa akin ay kinakailangan ko nang humanap ng paraan. Baon na tayo sa utang at kinakailangan ko nang magtrabaho. Wala naman kaming mga grado, Kapitan, kaya tanging pag-OFW lamang ang naisip ng aking asawa o di kaya ay maging kasambahay. Hanggang sa pumayag na lamang ako, Kapitan, at sinabi kong sa halit na mag-OFW ka, kahit sa ibang lugar na lang, basta Pilipinas lang. Sa ganon, kung sakali mang hindi mo magugustuhan ang trabaho mo, ay makakauwi ka kaagad. At least kahit papaano ay malapit ka lamang sa amin. Mahirap yung magtatrabaho ka sa ibang lugar, lalo pat iba ang lahi. Baka abusuhin ka lamang o baka magaya ka lamang ng ibang Pilipino na naabuso lamang na kanilang mga amo. Nagpasya kaming pareho, Kapitan, at nagkasundo kaming magtrabaho na lamang siya sa Metro Manila bilang isang kasambahay. Maganda rin naman ang pasahod,
Sabi ko, kahit papaano ay malaki-laki na rin kung ikukumpara dito sa atin.

Nagkasundo kami, Kapitan. Na ang sabi na, o ang sabi ng aking asawa sa akin, na kahit isang taon lang siya magtatrabaho. Nagpaalam siya sa aming anak at sumama na sa isang kaibigan kung saan ito po ang nagdala sa kanya para ipasok siya sa trabaho. Makalipas po ang ilang buwan, ay unti-unti pong nakapagpapadala ng pera ang aking asawa. Malaki ang pagpapasalamat ko sa Diyos at kahit papaano ay sabi ng aking asawa ay maayos naman daw ang kanyang kalagayan. Napunta naman daw siya sa mga mababait na amo at hindi naman daw masyadong mabigat ang kanyang trabaho. Nagkakausap lamang kami dahil madalas tinatawag ang aking asawa noon gamit ang cellphone. Wala pa kaming cellphone doon, Kapitan, na pwedeng mag-video call. Nakakipad lamang at yun lamang tanging paraan para makapag-communicate ang aking mga anak sa kanilang ina o sa aking asawa. Sa madaling salita, Kapitan, umabot na ang isang taon kung saan ang kasunduan naming dalawa ay bumalik na siya sa lugar namin. Pero ang sabi niya ay sayang daw, sabi niya. Hindi rin kasi daw pumayag ang kanyang amo na umuwi siya. Nagustuhan raw na kanyang amo ang kanyang pagsiservisyo, ang kanyang trabaho dahil masipag siya. Nagpaalam siya sa akin, Kapitan, na mag-extend muna ng kahit ilang buwan, 6 na buwan ang kanyang pagpapaalam sa akin. Sabi ko naman kung okay lang naman pala talaga sa'yo, hala sige, walang problema. Basta ba, pagkatapos ng 6 na buwan ay bumalik ka na. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Mahirap na ako lamang nag-aalaga sa ating mga anak. Sinabi ko rin sa aking asawa, Kapitan, na unti-unti namang bumabalik na ang aking lakas. Baka sa pag-uwi mo ay pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Magmamaneho ako muli ng tricycle. Nangako siya sa akin na sige, pangako pagkatapos ng 6 na buwan ay uuwi ako dyan. Mag-iipon lamang ako ng kaunting pera para sa ganon ay magtatayo tayo ng kahit na maliit na sari-sari store para may pagkakitaan tayong dalawa. Masaya ako habang sinasabi niya ang mga ganong bagay, Kapitan. Ang totoo ay napaka-excited ko na nang sabi ko sa harapan ng ating bahay ay may kaunting espasyo naman. Ako na ang magpapanday. Kahit ako na ang karpintero, bibili na lang tayo ng kaunting kahoy, kaunting gamit para maayos natin at gagamitin natin bilang isang sari-sari store. Excited na kaming pareho, Kapitan. Ngunit hindi ko lamang maunawaan ay bakit biglang nabago ang ihip ng hangin. Sa paglipas po kasi ng mga buwan, hanggang sa umabot na lamang ng 6 na buwan, ay hindi pa rin siya makapag-decide na bumalik o umuwi sa amin. Ang sabi niya ay masayang o sayang daw ang kanyang trabaho, baka kung sakaling bumalik daw siya at uuwi sa amin ay baka palitan daw siya ng kanyang amo. Hindi po ako agad naniwala sa kanya. Ito po ang naging dahilan kung bakit nagbabangayan na kaming dalawa sa cellphone. Nagkakasagutan na kami. Nang sabi ko sa kanya, imposible namang hindi ka papauwi ng amo mo dahil alam naman ang amo mong may 3 kang anak. At alam ko naman na naiintindihan rin yan ang mga amo mo. Kahit man lamang umuwi ka ng kahit 1 linggo o 2 linggo, saka ka bumalik sa trabaho mo. Doon na kami parang nagkakaroon ng misunderstanding, Kapitan. Nagkakasagutan, nagkakataasan na kami ng boses at ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi na madalas o napapadala sa kanyang pagtawag. Nang sabi pa niya sa akin ay hindi na ako tatawag dahil kung sakaling tatawag man ako ay mag-aaway lamang tayo. Pinararaan na lamang niya ang kanyang mensahe sa kanyang kapatid na babae kung sakaling meron siyang gustong sabihin para sa aming mga anak.
bilang isang lalaki kapitan ay nagkaroon rin ako ng pagtatampo. Nang sabi ko sa aking sarili, bakit naman pinararaan niya ang kanyang mensahe sa kanyang kapatid na babae na pwede naman salin niya kung kahit i-text man lang. Kapag ka nagpapadala siya ng mga gamit, ay pinararaan na sa kanyang kapatid. Kapag ka tinatanong ko naman ang kanyang kapatid kapitan kung meron bang pinasasabi patungkol sa akin, ang sabi ng kanyang kapatid ay wala raw po. Wala po, kuya. Kaya sa pagtatampo ko, kapitan, nagpasya akong hindi na tumawag o mag-text man lamang sa kanya. Ang sabi ko, kung gusto niya makipag-communicate sa akin ay pwede naman niya akong i-text o tawagan kahit na anong oras. Nagdamdam ako, kapitan. Hanggang sa nagpasya na rin akong bumalik na lamang sa aking trabaho para kahit papaano ay hindi na ako umasa sa kanyang pagpapadala ng pera. Kahit papaano ay hindi na kami umasa sa pagpapadala niya ng kahit anong sustento. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, dahil nakabalik na ako sa aking trabaho, ay sinabi ko na sa kapatid ng aking asawa na kahit hindi pa siya magpadala ng pera ay okay lang dahil may kinikita naman na ako. Alam naman natin lahat, siguro kapitan, kaya ko lang naman nasabi yun ay dahil nagdamdam ako. Alam ko naman na siguro naiintindihan ng aking asawa ang nararamdaman ko. Ang hinihintay ko man lamang, kapitan, ay sana tuparin niya ang kanyang sinabi sa akin. Sana ay tawagan man lamang niya ako at magpaliwanag man lamang siya ng maayos. Pero hindi po niya ginagawa. Hindi niya ginawa sa loob ng mahabang panahon. Umabot na lamang po sa halos magtatatlong taon, kapitan, ang nakalipas. Hindi pa rin siya umuwi sa amin. Marami na akong naririnig na mga sabi-sabi sa paligid, lalong-lalo na sa mga kapwa ko driver, kapitan, lalong-lalo na mula sa mga kaibigan ko, na minsan pinapadaan nila sa mga pagbibiro, na minsan naiinsulto rin ako. Ang lagi nilang sinasabi sa akin ay baka meron na yung ibang lalaki doon. Baka mayroon ng ibang kinakasama yan. Wala namang asawa na hindi umuwi sa kanyang pamilya, lalo pat may mga anak na maliliit pa. Hindi kayang tiisin ang isang babae yan, lalo pat maliliit pa ang kanyang mga anak. Yung iba nga lang ay hindi raw kinakayang isang taon at umuwi na kaagad para makita ang kanyang mga anak. Bakit raw yung asawa ko umabot pa ng 3 taon, kapitan, hindi man lamang nakaisip na bumalik sa amin? Bagamat naiinsulto, bagamat naiinis ako minsan sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid, pero naiisip ko rin yon, na sinasabi ko sa aking sarili, paano kaya kung totoo ang mga sinasabing tao? Paano kaya kung may katotohanan na baka may kinakasama ng asawa ko? Kaya isang araw ay nagpasya ako, kapitan, at kinalimutan ko yung aking pride. Tinawagan ko ang aking asawa at kinumusta ko ito. Ang inaasahan ko ay sana maging masaya siya sa pagtawag ko. Ang inaasahan ko ay magkakasundo kami dahil ako nang nagpapakumbaba na tumawag sa kanya. Pero ang tinawagan ko sa kapitan ay nagalit pa ito. Ba't ka tumawag? Akala ko ba magkakalimutan na tayong dalawa? Nagulat ako sa kanyang sinabi, kapitan, dahil kahit kailanman ay hindi ko man sinabing magkakalimutan na kami. Nagtampo lang ako, nagdamdam lang ako dahil hindi siya tumupad sa aming usapan. Yun din ang sinabi ko sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, huli na ang lahat. Akala ko kasi gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Matagal akong naghintay na i-text mo at matagal akong naghintay para tawagan mo. Pero hindi mo ginawa.
Yan ang sabi niya sa akin. Yun din ang sinabi ko sa kanya, Kapitan. Hinihintay rin kita. Nagdaramdam lamang ako dahil hindi ka tumupad sa ating usapan. Ano ang ibig mong sabihin, huli na ang lahat? Yan ang tanong ko sa kanya. Nagpasya na raw siya, Kapitan, na makipaghiwalay sa akin. Hindi raw ako marunong umunawa, hindi raw ako nakakaintindi. Mahirap daw ang buhay namin, bakit ko raw siya pinapauwi? Dapat raw ako ang nakakaunawa sa kanya. Ang sabi niya sa akin, pasensyahan mo na ako. Pero ng mga panahong hindi mo ako kinumusta, nagdamdam rin ako. At ang katotohanan ay meron na rin akong karelasyon. Nagalit ako sa kanya, Kapitan. Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa naman tayo. Bakit ka nagkaroon ng ibang karelasyon? Pero ang sabi niya sa akin, hindi naman tayo kasal. At malaya akong gawin kung ano man ang gusto ko. Magka-live-in partner lamang tayo at hindi na tayo nagkakasundo. Na para bang ang sinasabi niya, Kapitan, ganun na lamang kalala yung aming problema. Na kung tutuusin ay napakasimple lang naman ang problema naming dalawa. Nagtampo lang ako, nagdamdam lang ako at inaasahan ko lamang na magpapaliwanag siya sa akin. Inaasahan ko lamang na hihingi siya ng sorry sa akin. Pero bagkos ay nabaliktad pa ang sitwasyon na parang kasalanan ko pa dahil nagkaroon siya ng karelasyon. Na para bang pinaparamdam niya sa akin, Kapitan, na ako ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ibang karelasyon. At ang masakit pa nito, pinapakuha pa niya yung aming mga anak dahil gusto niya doon na raw tumira sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Hindi ko raw maalagaan ng maayos ang aming mga anak dahil may sakit ako. Kaya gusto niyang kunin ang aming mga anak at doon na lamang daw tumira sa kanilang bahay, sa kanyang mga magulang. Kaya sinabi ko sa kanya na magkakamatayan na tayo. Hinding-hindi ko ibibigay yung aking mga anak. Napagsabihan ko siya ng masasakit na salita, Kapitan. Dala na rin ang galit ko sa kanya, dala na rin ang nararamdaman kong inis. Dala na rin siguro ng pagtatampo ko at sobrang pagkabigla ko sa kanyang mga sinasabi sa akin. Hindi ko kasi inaasahan, Kapitan, na kaya niyang gawin ang ganung bagay sa akin. Alam naman niyang naghihirap din ako, alam din niyang may karamdaman ako. Na sa halip sana ay susuportahan niya ako, pero baliktad pa ang kanyang ginawa. Mas lalo tuloy akong na-stress, mas lalo tuloy akong nagdamdam, Kapitan. Dumating ang isang araw, kasama ang mga magulang at kasama ang mga barangay officials, Kapitan, at kinuha ang aking mga anak. Tinawagan ko siya kaagad at sinabi kong hindi ka man lamang naawa sa akin.

wala. Para maayos na at hindi na magkagulo pa, Kapitan, ay pumayag na lamang ako at kusang loob kong pinahintulot ang aking mga anak na doon na tumira sa kanyang mga lolo't lola. Para lamang hindi na magkagulo at para lamang hindi na maapektuhan pa ang aking mga anak.

Napakasakit ng sinapit ko sa buhay, Kapitan. Mula sa isang masayang pamilya, mula sa isang nangarap na pamilya, sinubok ng isang karamdaman at nauwi pa sa paghihiwalayan. May mga araw na lamang na binibisita ko yung aking mga anak at may mga araw na lamang na minsan ako rin ang dinadalaw ng aking mga anak. Sobrang lungkot ng buhay ko ngayon, Kapitan. Lalo pat, biglang naglaho ang pangarap namin ng aking asawa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kinakailangan kong pagdaanan ng mga ganitong bagay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kinakailangang mangyari ito sa aming dalawa. Pakiramdam ko, napakasaya na ng asawa ko ngayon kasama ang bago niyang karelasyon. Ganun pa man ay unti-unti kong tinatanggap sa aking puso para makaraos na rin ako. Para hindi na ako ma-stress, para hindi na ako lalong masaktan pa, Kapitan, lalo pat nagpapagaling pa ako sa aking karamdaman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. And more power po sa inyong programa, Kapitan. Lubos na gumagalang, Froilan.

0: Love. Sex. Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, eh.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah! Lami asin mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagyudani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao, Mang. Ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
5: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang! Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice! Lami!
6: Magnum C, lami kaayo, orange pineapple, fruity kaayo, Magnum C!
4: Ang Magnum C products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelo Drug House, Mers Pharmacy, ug Sabers Pharmacy.
7: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C refreshing oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
7: Refreshing lagi.
2: Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
2: Refreshing oil gyud di ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy.
5: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang! Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice! Lami!
6: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo, Magnum C!
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, ABR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
8: Ikaw na pala.
0: Love.
1: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha.
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage.
1: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Ay sige kag pang babae.
0: And career.
1: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career?
1: Ikaw ba niyang yung kapitan? Ako ba si Ate G?
2: Manamag ka na.
1: Huwag magun, may kapanood do good. Maglaming ikaon ba? Among istoryahan bago may nag-yaw-yaw din karoon. Ang huna-una yung sa itong mirindahon niya. Mga on niron, gutom kayo. Huwag may naniood today. But anyway, maayong adlaw sa inyong tanan ha. Hapit na mahuman itong programa. Tingkapi na karong taod-taod. Basta mga pigani ay kalimot ha. Magnum C Herbal Coffee!
2: O syempre, dili lang tingkapi, Captain Jack, after pang piting sundo sa mga anak. Pag umanog sundo sa mga bata, mo ati man, magdigamo na po sa mga bata para pang panihampon. Assignment. Uy, kabal ba kakap karon ka ng mga estudyante karon? Wala na sila gina. Ang mga schools, wala na naghahatag og mga assignments. Ginabawalan na siya action cap.
1: Kay para na inindot kay para ma-enjoy sa mga bata pag na sila silang balay, maka-enjoy sila ng ML.
2: Yawas tayo.
1: Pero nindot po na nga, di na mag-assignment. Pero sa amo sa wana, nindot po.
2: Ah, grabe, uy.
1: Nindot po itong amo ang kaagi sa wana ng panahon na ano, nga, bisag way Corintis balay, mangita ito, miglampara kay
2: mag-study.
1: Para makastudyo. Anong kamod yun?
2: So, nag-study po ka sa una ka?
1: Of course. Char lang good for the char lang good. Pero kontento naman sa wana nga, lukuton lang notebook sulod sa likod bulsa, niya mahuman. Human og klase, lukuton og balik ang notebook, uli na po. Anaragod ang ginabuhi god. Ingon pa ni ex-president Rodrigo Duterte na saan man ito ng 76 ka 75 raman ang passing. Wow. Saan man ito ng 90 nga
2: kuunsa lang daw ang gihatag
1: 75 raman ang passing. Basta pasar lang, okay na, amor. Ana raman po.
2: Na ako'y nakita anak kagabi ikap ba? Kaya nagtarong lang ito sa eskwela, ana ba? Magna unta kumpiyansa man. So, wala siya napakita.
1: Magna unta kumpiyansa man.
2: Marang inaingoy.
1: Wala man ang gunay garantiya, good mami laki.
2: Pinoy, ako po Captain Jake ha. Ako lang ha, para lang ni sa ako.
1: Taas
2: ha?
1: Na ka itong istoryahan na. Nag-topic lang ta. Mahurot atong orasan eh. Greetings sa ta, si Michael Potestas, naminaw sa programa. Si Don Cantillo, naminaw sa programa.
2: Salamat.
1: Nanay Merlin Ordez, naminaw sa ito ang programa. Nanay Merlin Ordez, marami salamat sa pagpaminaw.
2: Ayan, maraming salamat po sa mga kay Don Cantillo. Uy!
1: Busdong!
2: Salamat po sa pagpaminaw si Ma'am Dai Chavez. Maayong pagpaminaw o kay Jose Donaire Lacandula.
1: Salamat po si Katrina Hisola. Maraming salamat sa pagpaminaw. And naminaw po Rizano Iborde Family. Gika na kay Dudes Agustin from Isulan. Salamat sa pagpaminaw si Rachel Barro. Naminaw sa itong programa. Shoutout po sa kuwang mga gwapa. Sa akong mama nga gwapa si Alona Perez nga naminaw sa imong programa Captain Jake. Salamat kay sa pagpaminaw Nanay Alona Perez nga gwapa kuno gikan sa imong anak. Nanay pangayoon, ay pangayoon eh.
2: Ma, palit ko na ko assignment ma.
1: Kinamagig yung gwapa gyud ha.
2: Project ma.
1: May mulog-ulog niyo. Salamat sa pagpaminaw si Boss Joel Somalo na kaya nakikinig po sa programa natin. Nanay Perlita mga taga Compostela. Samtang gatagay-tagay og Magnum C Herbal Coffee. Basta Magnum C, epektibo, barato. Tatay Wilson Katumaw, naminaw sa itong programa. Si Nanay
2: Thank
1: Linda
2: you.
1: Nanay Linda Lau nga naminaw sa itong programa. Salamat Nanay Linda Lau. Giga na kay Tatay Wilson Katumaw. Salamat.
2: Yeah.
1: Si Ranly Olita, kadali lang Mami Laki ha.
2: Sorry.
1: Kadagang kang greetings din Mami Laki. Naminaw sa itong programa. Mga taga Mako, ayan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Giga na kay Ranly. And Morales CJ naminaw sa programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Thank you rin po Kina Dominador Villarosa. Marami salamat sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Norlinda Inago, thank you po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Florlin Takasan, salamat din po sa inyong pagpaminaw. Si Grace Lawan Tambis Bantog, ang mga taga Durian Og Balite. Asa mga Durian Og Balite?
1: But lang. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga Milaki. Ang kwento po ay tungkol kay Froilan. Story po niya ay doon na siya'y tulo kabuk anak.
2: Kay Pre-Froilan.
1: Na siya'y tulo kabuk anak. Gikan sila sa Osaka. Problema nga nagkasakit siya kay na I don't know sa pilay edad ani ni Froy lang karon pero na mild stroke ni siya mamilaki hinungdan nga tungod sa iyang pagka mild stroke wala siya kapadayon sa iyang pagmaneho or pagdrive o tricycle usara man ni siya ka driver mamilaki sa matud pa niya then nakasundo siya sa iyang asawa nga mga manarbaho sa abroad pero ingon sa ayaw abroad kay lisod kay na mo abroad kay 2 years ka mawa. So nahitabo diri ras Metro Manila sa nang
2: narabaho kay
1: sa Metro Manila magod ang sweldo magod dito sa Katabang or kanang Kasambahay nasa mga I think karon na sa mga 15 ata ang sweldo dito ana. Kaysa Davao, na may tag 10K ang sildo sa kasambahay.
2: Oh, 10K with free wifi.
1: Free wifi.
2: Aircon ang kwarto.
1: lami kay kinabuhi.
2: Hayahay ang kinabuhi.
1: Free wifi. Ha? So sa Manila, medyo dako-dako na gidpod. Yeah, inana na po ng dagan sa sweldo dito. So somehow, mayo ang tumong, Mami Lucky. But I don't know unsay nahitabo during sa time nga na sila'y mga kanabang palitan og mga dili maayong storyhan ay katubang di sa kong makauli diha nga nang luod ang ato ang share of the day. Mm-hmm. Kay tungod lagi wa mo tuman sa sabot and nanay na tong misunderstanding and niabot ang misunderstanding sa punto nga nanguyab og lain ang ihang karelasyon. I don't know unsay nahitabo ang panahon kay gusto na ako na masayran kana nga part ba sa
2: ilang story,
1: kana nga time sa ilang kinabuhi, gusto na ko masayran unta niya. Di man ko na to na masayran kung wa na to sa istorya kining atong share of the day.
2: Kaya atong patawagan na to,
1: kaya atong basihan to na magod ang ihang kwento, Mami Lucky. So maura na to mahimong basis karon.
2: Yes.
1: Anyway, Mami Lucky, nabay mga
2: nag-comment na rin sa ana si Ma'am Merlin Ordes. Sa matag problema nga moabot, angay pasalamatan ang Ginoo or ang Dios. Kay pagsulay kini nga makapalig-on sa ato, moabot ang panahon nga mahanay ra ang tanan. O ani pa diri dos ingon pa si Dos Pueblos Captain Jake, paningkamot og imo. Ayaw na ihatag imong mga anak pasag dito imong asawa basin og nakulangan pa na kalami tokon.
1: Nasagukon. So, mangkay si Dos Pueblos, no?
2: Oo, Dos Pueblos. Ano pa din Captain Jake ko? Ayaw pagmukmok, be strong. Bangon, ayaw pagmukmok. Iyon si Ma'am Judith Castro.
1: Actually, si Kwan, wala manggit siya mga Kwan. Wala manggit siya magmukmok, Mami Lucky. Kaya nibalik manggit siya panginabuhi. Kaya lang, ang sad truth lang kay kanang ang anak, syempre, gikuha na po sa ugangan, dito na po namuyo. Kaya tungod lagi sa misunderstanding, lamigod unta siren unsa man ginahitabo giday dong anong inana man kadali ang panghitabo ana ba nga nindot ra ba kayong plano kay magsari-sari store nya na sila gamayng space sa ilang balay, ilahang untang i-extend ilang gamayng balay, palitan lang daw nila og kanang mga sama sa ang gigingon nga nagplano pa mi nga tukuran na mo og sari-sari store ang among atubangan sa among balay kay naay gamayng space. So mao to ilang panginabuhian nilang duha pag muuli na yang asawa. And niabot lang sa punto nga naay dili maayong panghitabo sa ilang relationship nga nagbatuhanay siguro sila og dili maayong istoryahanay, niabot sa punto nga nagluod ang usa. So mo na karon
2: na nagluod na po ng isa.
1: Ano ba nagluuray so okay.
2: Sa tanaw na ako, Captain Jake, no, ang kulang ani sa from the very beginning yun is ang proper communication.
1: Exactly.
2: Kaya na ganing, nagsabot mo, kay murag nagdali ang isa, pero wala mo na hanay. Kumbaga, siguro, ang babae po siguro, Captain Jake, gusto yun siya nga manerbaho para na sila pangitaan.
1: Yes, pwede.
2: Kasi na ay tulo ka anak, tapos napod siya iba na nga kailangan natin manunod. So, murag ako nakita ginani is ang proper communication. But anyway, nahitabo naman ang mga nahitabo karon sa ilahang kinabuhi, Captain Jake. Sa akong tanaw po karon, this will serve as kana closure sa ilaha. So, para sa kuha, Fräulein, hindi na kinahanglan pahabulon ang imuhang asawa kasi murag nag-serve na magunin siya as closure sa ilahang chapter sa ilahang kinabuhi. Pero muabot gihapon ang panahon, Fräulein, nga mubarog gihapon ka nga na kay mga pagtulunan sa imuhang kinabuhi karon. So siguro lang pangayoon na lang nimo nga kung pwede nga magstoryahan or makita pa nimo imong mga anak kasi nga sabi niya Captain Chick nagakuha siyang kusog sa iyahang mga anak. Diba? Mo yung nasa sa letter niya be.
1: Yes.
2: Letter niya, 'di ba nga? Nagakuha ko og kusog sa akong mga anak. Yun, parang ito nagiging closure na talaga to eh. Kasi dili naman po na pwede ni mo nga birahon imong asawa nga mag-uban mo balik kasi it serves as closure. And then nakita po na po na tungod sa wala sa communication sa ilang proper communication sa ilang relasyon, nahimo na siyang kana ano Captain J, kana bitang walay pag wala na respeto sa ilang relationship ba kaya ang pagbiya mang good ana mag-serve siya as kana murag wala kay respeto sa imong partner. Para sa ko ayan, nakita ko.
1: Okay, salamat Mami Lucky. Salamat sa mga mensahe. Okay. Si Mirna Bilayo. Nanay Mirna Bilayo, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa pakikinig. Nanay Mirna Bilayo, thank you daw Magnum C. Dahil Magnum C, dakong tabang sa ilang panglawas. Salamat po Nanay Mirna.
2: Thank
1: you. Nanay Gina Corpus, nakaantabay sa programa natin. Nanay Gina Corpus, salamat sa pagbanginaw. Nakuratan gini akong mama, kapitan, kay akong gigreet karon. Salamat po sa pakikinig, Nanay Gina Corpus. Ayan, thank you guys sa pagpaminaw. But anyway, una, isa sa mga learning, sabi ni Mami Lucky, ang communication is very important, mm-hmm, because we don't know what transpired. Ato mga panahon ng doon na mo'y mga palitan ng exchanging of words. Maybe nga naka-offend sa matag-usa. Nang luod ka, nang luod po din mong partner. So, ibig sabihin mga kaibigan, napaka-critical ng miscommunication. Napaka-critical po ng miscommunication sa isang relationship. That is why ang kwentong ito ay nagpapatunay sa kahalagahan ng communication. Kasi pwede sa communication, simpleng communication lang, Mami Lucky, pwedeng magpatay ang tao.
2: Yes, tinukan.
1: Di ba? I mean, di rin mo makita ang kahalagahan ng communication sa bawat o kung ano man ang relationship. Pwedeng sa asawa, pwedeng sa mag-boyfriend. It applies to any relationship, mga kaibigan. Ang proper communication is very important. Because if ako lang sumaho ng istorya karong adlawa, di kinako matungkad unsa man ginahitabo atong panahon na kay basin unyog na ay mga sakit na istorya o basin nakapagbitaw ta ng hindi magagandang istorya na naka-offend pod sa usa. Nya do na po tay mga presumption and assumption, especially kung do na pagi mga tao nga madungog nato kana bitaw mga istorya nga basin mo asawa dito na nanilain. Nya ang usa di ay is na narbaho ra gyud tarong. Mm-hmm. Kay ang iyang katuyuan is that makatabang sa pamilya, makatigom ta. Mm-hmm. Nya ang isa basin unya og during sa time mog kanang nagpapalitan mog mga text messages or maybe nagpapalitan mog nagtawagan na imo ato nga time, maybe sa halip na imo sang i-comfort, maybe sa halip na imo sang pakusgon ang iyahang kaugalingon para dili pud siya mingawan sa inyo or dili siya mingawan sa mga anak, basin ang iyang nadungog lang ato nga mga time is kanang mga dili maayong diwa or dili maayong istorya, basin unya og ato nga time wala may kahibaw. Kini man gud ni akong gibasa, Mami Lucky, ba.
2: Mm-hmm.
1: Di man ko pwede mo istorya lang. Naman ko'y missing link sa story, magod.
2: Mm-hmm.
1: Anong missing link? Di man ko'y pwedeng inato lang nahitabo ba? Nga, nangluod ka, nangluod ka because di siya muli. And paano siya ipaliwanag, ha? Nangluod ka, kahit di siya muli, then wala ka na-communicate, and ang imong asawa, bigla na lang, nag-cut niya ang communication sa imo.
2: So, na-ay something
1: na. Something dito nga part, nga maybe basin, o na-ay dito na hitabo nga, nagpalitan ba mo, dili maayong istorya.
2: Mm-hmm.
1: Muna ako ang akong naisip basa. Lang, basa lang na ako nga, dili man good inana kadali nga i-cut ang communications kung pangluod lang.
2: Mm-hmm.
1: Sama sa imong giingon, Freylan, nga ang imong gi-expect lang is mga isag sorry, iya kang suyuon, ana maguna. Human as we are, mom, ginato ang gusto madungog nga
2: kanang suyuon
1: tay comfort ta na. Oh, di ba? Normally ana gid ang mahitabo kung walay nahitabo dito nga part,
2: mm-hmm,
1: o walay something dito nga part. Dali ra man good kayo na unta nga tama man tong imong giingon nga sayon ra good kayo ang problema unta. We do not know lang kung unsang ginahitabo ato nga part. Pwede nga nakain istorya nga something. Pwede nga doon na kay nabuhat nga nakapasakit sa usa, naka-offend sa usa. Or pwede sa Mami Lucky nga basin unya og doon na nag-ilaing karelasyon ni mo asawa during those time.
2: Mm-hmm.
1: Basin doon na dako po na siya og
2: kalabutan.
1: Dako possibility na basin unya og nangita na lang po siya way nga para maputo lang inyong communication. Pero sahay mo gud, mag-doubt ko ba kay kung ako i-analyze mo gud, Mami Lucky, how come nga doon na mo yung mga planong magsari-sari store?
2: Ah, oo, no?
1: Di ba, I mean, very short ang time, ago. Di ba, gud, inaanak ka-abrupt, mawa din imong pagigugma. Di ba, gud, inaanak kadali lang para maputo lang usa kagwapo nga relationship kay napagoy mga plano nga nindot.
2: Mm-hmm.
1: Napagoy mga plans, iniguli na ko diya, inani itong buhato, makatigom lang ko gamay, para natin pang puhunan. Di ba, nindot kayo siya nga plano eh. Kaya kung doon na siya'y gibuhat imong asawa itong mga panahon, it could be, wala siya itong plano. Di ba, I mean, nasundan ba ko ninyo, Mami Lucky?
2: Mm, oo.
1: Amo ni ako ang nahunaw-naan
2: lang ba? Makita ni mo ba nga nganong naa pa may plano kung
1: yes,
2: kung nagunay sila plano sa unahan?
1: Kung ang kung asawa po, kung ato lang ipagpalagay, halimbawa lang, asawa ni mo, nagbinuang na gyud sa tanga time.
2: Mm-hmm.
1: How come nga naa pa siya mga plans? Pwede ba inana lang ang tao, magplano-plano lang, bisag wa na siyang kasing-kasing, binuang po kayo?
2: Mm-hmm.
1: wala po siguro amaw-amaw nga tao siguro nga kung wala kay pagbati niya unsa man ulug-ulugan na ni may mga partner yun intentional. Pero hindi na ko masabdan ba it doesn't make sense ba nga magplano pa ka muuli ko diha para magsari-sari store ta gamayng panahon lang para makatigom ko di ba anaman kung sabto ni mo nindot kay ang plan. Kaya sometimes bang libog po ko kung base ng asawa nagbino ang nadaan pero kung ako pong i-analyze kung ningon punta nga nagbinoang na siya dahil nga hukam nga mustorya sa yamba na nga inig-uli na ako magtigom lang ko gamay inig-uli na ako magsari-sari store ta para natin gamay panginabuyan.
2: So kung mga naghatag pa siya hope ba?
1: Yes. Kaya ang ako ang somehow akong pagsabot mamilaki inani basin doon na kay nabuhat nga nakapasakit og maayo sa asawa.
2: Yes, possible po.
1: Doon ay basin lang
2: basin lang. Pero we're not saying hana.
1: Yes.
2: Nga naagid ha, pero baka lang.
1: I'm not here to say nga ikaw ang himuang ikaw na himong hinungdan sa panagbulag. Ako lang ni analyze so that natay learning, natay masabdan ba sa story. Nga nahitabo naman so ato lang susihon para doon natin makatunan nga sa sunod basin og sa matag relasyon o magkarelasyon nga namina sa itong programa pwedeng bantayan nato yung mga words na makapasakit maka-offend and basin makapagbitaw ta out of ka ng anger o out of ka na bitawang kanang pangunahuna lang nga di maayo sahay kay lagi natin mga paminawon nga tao sa palibot especially mga tao sa palibot mingon nga basin mo asawa na nailain dito kay dugay ni uli. So kung inana magod ang kanunay ni mong madungog mami laki, ang dakong possibility ana is that basin mabuo na nga huna-huna or mabuo na nga conclusion si mong nauna nga basin dunay gid siya lain dito. But in reality wala di ay kay nangnarbaho ra gid tarong.
2: Yeah.
1: Nya basin no nyag nabuo na si mong nauna nga story si mong nauna kaya ang hinungdan out of anger, out of frustration, makistorya kag dili maayo.
2: Naana kay mga nasa isip.
1: Yes, kani makistorya kag dili maayo sa imong partner and ang imong partner basin po og tama to iyang na feel or expectations nga nagpaabot ra man go nga imo kong tawagan nagpaabot ra pud go nga imo kong suyuon pareho mong duha nagpaabotanay di ay
2: yes
1: and basin ato nga time nga during sa time manang luod siya nahiubos siya basin og dabgyud po itinuod nga laki nga nanguyab sa iya bakaron
2: baka lang
1: oh baka lang or I don't know but anyway paano kaya mag cope up sa inyo nani maybe ang pinaka tan-aw nako mami laki if kaya ni mo and if doon na pa'y paghigugma sa mong kasing-kasing why not for the second time you communicate to your wife why not try to reconcile pwede bang mag-reconcile ka pwede bang tawagan ni mo siya just to clarify things lang para sama sige nga ni mami laki ganyan para magkaroon kag nindot nga closure
2: kaya bang
1: buo sa imong mind para lang magklaro dili dito dili ka manawag para mangaway dili ka manawag para sumbatan ang usa ka tawo para manumbat kun dili manawag ka because gusto lang nimo og kanang clarification ana ba
2: yes.
1: Lahi man na siya
2: ano
1: ba talagang nangyari wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin ayaw mo na bang mabuo muli ang ating pamilya
2: yes.
1: That if kung gusto nimong buuhin ulit ang pamilya ayan I mean that if, depende maguna. Kaya kung buo sa imong loob nga di na nakubuo ng pamilya and atong paundo yun na ng atong gibati karon base ng ending talaga wala na talagang paraan or means na mabuo muli ang pamilya pero kung naapas imong kasing-kasing nga gusto nimo makita imong pamilya buo imong anak na iginikanan niya makauli pa siya balik basin pa di ay basin lang o diha lang kay basin o niya o dito sa park sa inyong relationship atong time nga ini nagkalabayanay mo istorya basin na kay o basin unya o kita lang ba basin naatay na, nasipyat lang ta ba na mo ginana mga I mean mga kaibigan especially po sa mga tagapakinig natin naagi pagkahigayunan sa itong kinabuhi nga usahay di lang ta mo admit pero doon naagi kahigayunan sa itong kinabuhi nga usahay kita ang nasipyat ano baka nang naka-istorya tag di mayo naka-offend ta og di mayo basin lang ba basin lang.
2: And natay mga words ang, nga nabitaw.
1: Yes, ang bottom line is that gusto mo pa bang buuin ang pamilya? Kung gusto mo, why not try? I-try mo ulit to connect to your kanang wife and ask kung unsa magi kanang unsa pa ba iyang gusto, buuin I mean, buo na ba siya ang hunahuna nga dili na mo mabuo as family? Kaya kung buo na at least I mean it is what it is. We have to accept nga moagi ng panghitabos kang kinabuhi nga moagi ta og manginani nga mga pagsulay-usay nga sometimes di na to matungkad kung unsa man gyud ang unsa mangi padulngan, di na to matungkad, usahay lang, kinahanglan lang yun mo, go with the current mamilaki. No, dili mo go against the current, but you have to go
2: with the flow.
1: With the flow, with the current. Kay di man pwedeng musalungat ka sa anods kinabuhi. Di man ka pwedeng musugat kay masakitan ka lang.
2: Mas ikadaot, baka
1: malisod ka lang.
2: Oh, baka ikadaot pa nimo.
1: Yes. So ang usahay magud is kung inani ang panghitabo, sometimes di man nato matungkad anong explanation. Mapunta kay bawo unsa gi ikamaayo nini sa tong kinabuhi, di man nato ma-explain, di man ta Ginoo. Wa man ta kasayod gud unsay mga nasa future, ana ba? Mm-hmm. So ang pinaka pwedeng buhaton lang, kung for example, talagang ayaw na makipagbalikan, buo na ang desisyon sa matag usa. Wala na mo'y nakita nga maayo pa sa unahan para buuhin ang usa ka pamilya. Then, again, sama sa hunggingon, it is what it is. Dawato na to sa tibok na tong kasing-kasing, and we have to go with the current sa kinabuhi. Flow sa kinabuhi. Nga naman, wala man tayo pwedeng buhaton. Di man ka pwedeng mo go against with the current, mami laki. Malisdan ka lang. Di ka pwedeng musugat sa dakong baha. Ang pinaka pwede nimo buhaton, magpaanod ka lang yun sa kinabuhi. Kay later on, mahibalan ragyan nimo unsa magihipunot dulo ato mga panahon na. And mabot ragyan ang mga panahon usahay nga ang mga pangutanan nato karon matubag ragyan po sa unahan. Nga watak hibaw unsa man itong mga tubaga. Dito na nato na masayran pagka naan na ka atong mga panahon na.
2: Correct.
1: Nainana usahay, ginako matungkad, usahay magunahon na itong usahay, usahay may purpose nga na nahitabo ni siya. Pero eventually, makakita ragyan ka ginungdan. Pagka maabot na ka sa tamang panahon, tamang oras, tamang panahon, maingon na gyud po nimo nga, mao di ay to.
2: When the right time has come, makarealize lang jud ka nga. Maog din siya gibuha, nahitabo to siya, kay dari ka padulong.
1: May meaning ang tanan. May purpose. Yun,
2: may
1: so,
2: money
1: ako ang ginamin. So, sometimes, it takes a lot of faith. Again, it takes a lot of faith para lang mo go with the current sa kinabuhi. Kay usahay bagka wa kay pagsalig yun, wa kay kanang faith, usahay puro nimo i-blame ang tanan ni. Mabuhi ka sa pag-blame, mabuhi ka sa kaligut-gut, mabuhi ka sa mga puro hinanakit sa kinabuhi. Kaya ang sabi ko, it takes a lot of faith talaga para mo go paanod lang sa kinabuhi. Paanod lang para lang mahibalan nimo sa unahan. Malay na to basin og ikamaayo pa dai ni sa unahan. What ta kahibaw, whatever reasons unsa may naa sa unahan, makamaayo man o ikadaot na do, ang Ginoo ginasayadan ang tanan.
2: Yeah.
1: Kaya kailangan talaga ng pananampalataya. It takes a lot of faith para ma-understand na siya, para mo go with the current sa kinabuhi. Hindi gina lalim, hindi gina sayon,
2: not easy.
1: Ana gina, so say paanod-anod lang ta. Basta magkaginhawa pa, manginabuhi ita, payapa, ana ragod. But anyway, I hope nakatabang ko sa mga brother. How I wish nga na ako'y gahom para i-ease na ko ang imuhang naramdaman ngaron. I mean, di malalim yun ang bilang ko sa kalalaki nga nakay na nga mapagsulay, especially biyaan kasi mong partner, doon ay lain ni mong partner, di ginalalim. And how I wish nga na ako'y kanang super power nga kaya na kong ayuhon imo hang gibati ron. Wala man.
2: How so, I wish do alam mong balay ni Captain J kay inyo ra nang ikapikapi.
1: Yes. How I wish makapikapi ra da. Ana ra gud ang kinabuhi gud. But anyway, how I wish nga maging okay ra pug sa unahan, no? How I wish nga later on si mong kinabuhi mabasa ra pud nimo ang tanan nga naa di gi purpose ang tanan, do na gyud na hinungdan ang tanan. I hope makita nimo na nya again. It takes a lot of faith, good brother. Di good pwedeng hawa kay pagsalig, it's Ginoo. Okay, mawaag yun ka. Mawa ka spasing. Nga, makuanag yun ka. Kanang, dili lang ka mawa spasing. Mabuhi ka sa puros kaligot-gots kinabuhi. Puro pagbaso lang yung mga mauna-unaan. But anyway, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga nakaantabay sa atin sa Facebook Live, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
2: Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky. Pwede lang Captain Jake. Gusto lang ako i-greet si Ma'am Hazel sa Mia Moore. Hello po, Mami Hazel. Thank you very much for watching.
1: Yeah. Maraming salamat po mga kaibigan. Magpapaalam na po kami bukas ulit sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Huwag nyo kakalimutan, lagi pong bilin, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan.
3: ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga Pransa, gay natuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit tud na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pag saluyo makaisa na. Kung nagpasalamat kito ini Magnum C. Tanan nga produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon gyud ko. Aktibo, barato pag yun.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Siyan Rua, taga Puro Cuatro, Barangay Concepcion, Kabadwaran. Siya itong una gawin, nagagamit itong mga regular ng kapibitaw na kay nagamalagibawa, manong ang itis niya, hindi man ang Magnum C kay di masingaw. Manawang nga tulad-tulad, okay naman yung paminaw. Herbal man, dida pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
8: Pumunta ng...
2: Dali, din yung mga pita, tilawin ng kape.
8: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
8: Be, tilawan ko. Lami as imong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
8: Kung maumang, ako sabihin ang rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Lapinigan Agusan del Sur, BKN Store, Soriano Store, ug sa Loreto Agusan del Sur, Gido Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika o parmasya nga duol sa inyong lugar. ang Magnum C Products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medgris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy, ug Boras Pharmacy.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Mmm,
11: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Ang Magnum C Products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, I&I Pharmacy, Israel Store, og HK Generic Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Ako si Ginilyn Esmeralda Jose. Nagamit ko sa Magnum Coffee kanang lahi ra gyud kayo kay tiyada gyud siya gamiton kay kanang nawala gyud ang among mga nasakit-sakit sa tuhod dayon. Nindot gyud siya na murag nawala ang among mga panuhod. Tiyada gyud siya bug gamiton. Maayo sa panglawas dayon. Kanina gyud akong gamiton gyud permanent.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Leonora Dudas Pertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganahan kay ko kay murag mo alive me unya chada kay lang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit gud me o ka ang mga BHW na mo o ka among mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Gine Puentes, Tagal, La Union, Kabadbaran. Na akong lawas no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsingsakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, dagitry lang na ko. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinood yun nilang giingon niya. Kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahan kang trabaho. Murag dili ka batiw ka kapoy ba? Muna akong gibati. Kunya, mayo po na nga akong katulog. Panahon nga matulog na ako. Continue gina akong katulog. Muna akong gimintin karon Magnum C. Pitibo na, barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen, Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Irma Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Taradlaw ko si Giga, kwan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Ibigtibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
16: Barrito Birano, nagamanggaog mga goy. Siyempre, kuha Magnum C. Kapsulo o kopi. Kuha sa akong matuhod, hawa, karong paggamit ako sa Magnum C. Okay kayo, wala lang problema. Nagdala akong makuha ng bilipiso. Nagtibo kayo, brato pa. Nagpabilipiso ito makuha.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Love, sex, marriage, and career.
17: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
18: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Kini ang FMR.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo, Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Farmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magkalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, pagkabayad o bills, pagkapalit o prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
13: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likay ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Thai Fair Trade
1: permit number R11-100032, series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

Alas 3:30 City sa kahapunon ka pamilya ka vibes. Mayong hapon sa tanang mga nagpabilin nga naminaw karon ini nga tuang programa. Dinhi sa 96.7 FM na Bunturan Davao Neuro sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon kang paring dudong rikrik or buda nga nagtanaw karon no sa tuang FB Live. Dagan kayong salamat paring dudong rikrik or buda sa pag-share sa tuang FB Live. Di kita mawala preng kay murag wala pa may kilat og dugdug preng. Padayon gyapon ni atong programa, tama ni mahumari atong programa preng. Mayong hapon diha og syempre kang Ma'am Minda or Buda diha sa may barangay Pangutosan og siyang mga kasilinganan diha nga pirminti gyud maminaw nini nga tuang programa sa Rosales family diha sa may barangay Pangutosan. Mayong hapon paring dudong rikrik or Buda. Og siyempre kang Jory Alcala, adyong hapon dol pa shoutout sa Alcala family diha sa Purok Tubi, Marville, Mangayon. Greetings coming from Jory Alcala. Kang Nanay Tizi Ortiz, hinta pa request ko og I Can Let Go. Tuas gruning ikuan ati Tizi no ang atuang irak ni ang atuang request kay labsong muning I Can Let Go. Ilang basin na kay kanang request diyan nga kanang rock song nga kanang sibo sa tuang programa karong tag na atoa nang i-play paning kamuta na to nga i-play. Siyempre mayong hapon diya sa may andap new bataan Davao de Oro. Siyempre mayong hapon usab sa tanang mga kabayb sa to diha nga mga suki na tong tig paminaw kang Ate Maymay Abrigana Siton o siyempre kang Kuya Phil Abrigana. Mayong hapon kaning tanan diya sa may lungsod sa New Bataan. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon usab kang Ate Ruth Trimulta niyo diya sa may barangay Tamya, Compostela. Sa mga kabaybs, kapamilya na to niya, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Chairman Nuno Daragusa, dagan salamat sa pagpaminaw. Og siyempre mayang hapon usab kang Boss Amil Hadman diya sa may Purok Dos, Poblasyon, Compostela. Dagan salamat sa pagpaminaw. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:39 magpadayon gyapon ang atoang programa. Humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay. Looking for

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugawa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Agay, ay kasakit, agay, kasakit.
7: Nausa mang katay, nga nakita naman kasasawg.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit, paita ning matiguhang nagyong tao, daghan nagyong tagbatiyon sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-antos mo sakitay, niyaw. Ihaplas na ini sa imong tatay palangga.
7: Unsa man na?
8: Nonglading Essential Oil.
7: Nonglading Essential Oil?
8: Nonglading Essential Oil. Nonglading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nonglading. Ang Nonglading Essential Oil. Nonglading Essential

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

4:17 sa Kapurong Kapamilya ka Vibes. Dagan kayong salamat sa tanang mga nagpabilin nga naminaw na ini nga tuwang programa. Karon preng ayaw kawala kay layo na kayo dire ang kilat. Mayong hapon kang preng dunong rikrik or budog maminda or budog. Siyempre kang ati Dalia o Pamin Panos. Nga sa may barangay Canada Purok 4 Kabakungan. Mayong hapon ka ati Dalia o Pamin Panos from siya, sign in to sign out. Dito siya maminaw sa tuwang programa, no? Dagan kayong salamat ati Dalia o Pamin Panos sa walay puas nga pagpaminaw nini nga tuwang programa karong takna. Siyempre kinintak na kapamilya ka Vibes atun ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Engineer Gobernador Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Absay, SB Member Uwil Zamora Absay. Balik ta ka pamilya ka Vibes, sumanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
10: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener Kini, Lami, Himsog og Natural. Ganahan ka og kape nga lami og himsog? Sulayi ang Collegial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
13: Ang malunggay puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
12: Ang chia seeds puno sa fiber og omega 3 nga makatabang sa digestive health og energy.
13: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
12: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Collegial Coffee Mix. Gamit na sa Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Collegial Store, ng Lading Radio o sa mga butika. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Look

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kabalubang ka nga ang PowerTan Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
9: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili tadali magsakit.
8: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa cellular.
9: Green barley og spirulina, naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
8: Guayabano og guatacola, tabang ni sila para mas lig-on ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry og turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa og vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
9: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong ka.
8: Ang PowerTan Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga

Alas 4.55 sa kahapunon, kapamilya kabayan. Dagan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw nining atuang programa nyo, kapamilya kabayan. Tungod kay gihimo ninyo kaming kabahin nining atuang programa sa Lunes hangtod Biyernes sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Siyempre, buduy pa sa inyong mga kauban, kapamilya kabayan. Ngayon yung madunggan ang inyohang paboritong mga musika sa mga rock song hits. Og sa tanang mga mahiligon sa rock song, kapamilya ka vibes, dagan kayong salamat. Naghimo ninyong kabahin sa inyohang hapon, maulan nga kahaponon, kapamilya ka vibes. Og sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, kapamilya ka vibes, Governor Engineer Gobernador Laor Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, SB Member Yuel Zamora Apsay. Sangalor sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Rosales, og Gisa Adorno, og kininyong boss ng higalas kanginan, kapamilya kabay. Manamilit og muingon amping takanunay, ilibin sa tanang mga nagbiyahe karong adlaw, no? Karong hapuna, dangog ang dalan, og nagulan-ulan, kapamilya kabay, diri sa muang lugar. Amping takanunay, og dalay ko ng Dios. Bye-bye!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa mga pagpapabot ng inyong mga katanungan or health concern. At syempre, ito na yung oras na para sasagutin po natin or dumako tayo sa inyong mga katanungan sa kalusugan. At of course, babasahin po natin, iisa-isahin po natin yan. Sasagutin po natin ang lahat ng yan sa pamamagitan po ng ating programa. At syempre, para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0929-887-9888. Or again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: What's up, Doc?
5: We have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. May endocrine disorder po ako. Minsan, mataas po ang aking TSH. Minsan naman po ay mababa. Hirap po ako sa energy, concentration, at laging bloated po ang aking chan. Pwede po ba ako sa EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Daisy from Carmen, Bohol. You know what, Ma'am Daisy, no? Ang endocrine system ay isang composed po ng glands like thyroid, pancreas, adrenals, at iba pang mga responsableng hormone production. Kapag may hormonal imbalance po tayo dito, damay-damay po ang metabolism, even ang ating mood at pati na rin ang ating kalakasan. Kaya nakakaranas po tayo ng brain fog, fatigue, and even bloating. Ang EXL Makabuhay Capsule has adaptogenic herbs gaya po na ashitaba, serpentina, turmeric, at makabuhay vine na tumutulong sa hormone regulation at magsuporta po sa thyroid function. May anti-inflammatory at antioxidant effect din na combination ng moringa, cinnamon, at B vitamins para sa glandular health. Sa kabilang banda, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginseng, spirulina, at ATP peak ay tumutulong sa energy metabolism, mental alertness, and even adrenal gland support. That's why I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade, best in the morning, everyday niyo po gagawin yan. In addition, avoid some sugary and processed food dahil ito ay nakaka-trigger sa hormonal imbalance, at gawin mong habit ang enough sleep, moderate exercise para mas epektibo po ang suplemento na ini-intake po natin. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. May melasma po ako sa pisngi. Ang hirap pong tanggal lin kahit anong whitening na ginagamit ko. May tulong po ba ang EXL Makabuhay products sa skin problems ko gaya nito? Gemma from Pagadian City. Alright, no? You know what? Ang melasma ay isang uri po ng hyperpigmentation na dulot po ng hormonal imbalance na kung saan ay too much of sun exposure, stress, at minsan may liver dysfunction. Hindi lang po ito sa surface level po ang issue nito. May kaugnayan din ito sa loob po ng ating katawan. You know what? Ang EXL Makabuhay capsule ay may natural detoxifying herbs gaya po ng implant, guyabano, garlic, at turmeric na may kakayahan itong linisin ang dugo at i-regulate ang hormone production na kadalasang root cause po ng melasma. May vitamin C, B vitamins, at ashitaba rin na tumutulong sa skin cell repair at collagen production, kaya pwedeng gumanda ang balat mo within. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangosteen, guava, spirulina, at rosehip. Lahat ng ito ay loaded with a skin nourishing antioxidant. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 1 Capsule 2 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade daily. Gumamit din po ng mga sunscreen araw-araw. Pwede mo rin po gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil with a natural turmeric, oregano, at malunggay extract sa affected areas para sa topical antioxidant protection. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May gallbladder poly po ako na 6 mm. Pinagbabawal po sa akin ng oily at fatty food. Pwede po ba akong uminom ng EXL Makabuhay products? Winston from Nabunturan po. Sir Winston, ang gallbladder polyp ay isang abnormal growth po ng lining po ng gallbladder. Habang maliit pa at hindi pa cancerous ito, kinakailangan itong monitor at suportahan po ng maayos na lifestyle at anti-inflammatory approaches. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule has makabuhay vine, turmeric, garlic, at lagundi na tumutulong na i-regulate ang bile secretion at liver detoxification. Malaki po ang role po ng healthy liver sa gallbladder health. May serpentina, cinnamon, at sambong din ang kapsula na may kolagoge effect na ang ibig sabihin, pinapadali po ang daloy po ng apdo at pinapababa po ang chances ng gallbladder formation. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap tulad po ng guava, insulin, purple kern, iron at psyllium has na tumutulong sa digestion at pag-lash out ng toxin sa bituka na indirectly na nakakatulong po sa gallbladder function. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule before breakfast 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. In addition, low-fat diet, importante po yun. Iwasan po ang mga matatamis at mga chichirya. Mas mainam kung steam or grilled meals araw-araw. Uminom din na maraming tubig para tuloy-tuloy ang bile flow. Maraming salamat sa ating mga texter ngayong araw na ito. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay products ay may malaking tulong sa natural healing at management ng sakit. Hindi po ito kapalit po ng mga medical consultation ha. Ipagpatuloy lamang po ang tamang lifestyle, healthy food choices, and even regular checkups. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lang para sa katawan, di para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Hubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
9: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
17: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
2: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: Daghan na nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2-3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: natin. Samantya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
10: MCOR Festival!
9: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
10: MCOR Festival.
11: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, uguban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement luwas kining imnon before or after meal, kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Ang Parkinson's disease or kanyang itawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naaka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no, mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Og nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness, manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon ang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan pinanga, ang mosunod niini nga mga symptoms ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga symptoms. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauni siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihokon nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mo'y nagkontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton, nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurug-kurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas og risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wanay kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, manay mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay. Mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga kung magunahuna na giyod magpakamatay, simba ko lang. labad na ang ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa part sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No, naana siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Taigong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga binengga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Gutom ako yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: ka, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gutukola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibak, sama sa balas, pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, o atong hilakan. Busa, nabuh na kining tulumanon, ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Okay, may adlaw sa kinatong tanan, mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arnmay, kuban ka ninyo sabay sa paghatag na usabog laing pagtagad sa laing tampo sa usang kalalaki nga si Ronald. Kining kaagi ni Ronald, kining kaagi nga yung gishare sa ato, kaagi kini sa iyang higala nga si Ben. So si Ben ang naay kasinatian o gishare kini ni Ronald kay nahibalo siya sa dagan sa kinabuhi sa maong nahitabuan sa maong kaagi nga si Ben nga taga Surigao del Norte. Kumusta, kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, no? O manghinaot ko na sa mayong panglawas. O manghinaot sa kupadayon inyong paggamit sa ato mga produkto, mga higala. Katong aduna yung plano nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo, no? I-text sa atong cellphone number. I-text lang ninyo nga Kuya Earn na ako'y i-share nga kaagi. Kaya ako rin manawag. Pero kung matawagan mo na ako, ulat-ulat sa gyud mo nga kanon saan ato ni matagayag pagtagad kay na iuban pa nga itong unahon. No? Okay, katong gusto nga mo share, mawakin niya itong number. 0970-871-9592. Usbon ako, 0970-871-9592. Okay, nagun, salamat no sa gusto nga mag-share sa ilang kaagi para sa Kuya Earn kanunay maka-uba ninyo sa inyong mga radyo sa matag-adlaw sabay sa paghatag sa kaagi nga inyong gishare. Kumusta ato mga users sa atong mga produkto? Sa nagkanalay mga produkto, manghinawad ko nagpadayon mo sukad niya tuhantod karon, labi na sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinawad ko padayon mo mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa diha mga higala, maminti ninyo, matingala na lang mo nga daghan na inyong maihi. Sabay na ang mga hugaw nga nasulod sa inyong lawas. Mao na ang importante nga mapagawas nato atong mga hugaw. Labi na maangko na sab nato ang regular nga imo nang mapagawas ang hugaw sa matag adlaw. Importante usab mga higala nga mapagawas kini nato atong hugaw sa matag adlaw kay dili maayo nga mulaktaw kitag usa ka adlaw, duha ka adlaw una kita magpagawas. Kita ra gyapon magka problema niya na mga higala o apektuhan ang tibuok pamilya kung naay madaot nga usa ka pamilya nila. Muna mag-ihay kita sa pag-amping mga higala para dili kita makahasol, makahatag problema sa tibuok pamilya. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kung naakay problema nga maglisod sa pagbawas o naandan na gyud nimo, dili pwede nga maunin imong naandan. Ipagawas gyud ang imong hugaw sa matag adlaw para dili magka problema ang tibuok pamilya. Kay kung naay madaot lagi ang tibuok pamilya, moy mapiktuhan. O magkabukol-bukol atong tinae, makasamad-samad, hantod nga malata paingon sa colon cancer, diha na dayon. Muna, ampingan na ito may gala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay problema ni Ana. Okay, maangko na sab nato may gala ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Kaya itong lawas nga kulang og tulog, kulang sa relax, mapiktuhan ang atong trabaho. Kaya maluya man ta may gala, magkababa atong immune system o dayon dali rapod kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna kinahanglan nga makarelax yung kita. Kung naasa mo ang insomnia, may sugmat imong insomnia, mao gina lisod yung ka makatulog niya ng mahigala. Muna kinahanglan nga imong atimano na makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nga din mahibalik ang normal ni mga pagkatulog. Pinagi lang sa pagpanimpla sa atong kape sa matag-adlaw, tagtunga lang sa kutsara, mahigala. Dako na kahit ka nagtabang ang tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang gig ka na po og 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo ni ini mahigala, no? Antugis Pharmacia og dayon isulti ang kumplito nga pangalan sa imong paliton nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para mahatag sa taga-pharmacia ang usa ka pouch nga silver, may pagka-gold, may pagka black sab sa ubos, black gid siya, may pagka gold yellow, din itatak 200 grams, mauna ang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ug napoy gamay nato nga 110 grams. Mauna atong Coffee Corn mahigala. Ug gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong Coffee Corn purple nga epektibo usab. Kay ang coffee corn purple, adunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap mga higala nga makahatag og mayong benepisyo sa tao kung mamintin sab nimo ni atong coffee corn purple. Sama sa mangustin og asitaba, na siya niya na may gala, ang mangustin og asitaba makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa may gala, ang pagbawas gyud ang importante. Ikaduha, naapagid siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Dugang pagyod na pagyod siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyod mahigala na sa ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok na ang pagkatulog. Muna mag-coffee corn, purple, matag-adlaw. Ang hinaot ko na sabta ninyo may higala, no? Og ako sab kini gipahibalo sa inyo, gipahinumdum kanunay nga dili na to himuon og pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple. Nga pagpiga sa sili mohalang dayon, di ba? Kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days 3 days nga minti na nimo sa pagpangapidihan nimo mahibal-an ang epekto niini. Ha? Dili ta magmagic may higala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto, no? Tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mga higala. Pero kung gusto ninyong epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mga higala, human nimo pagpangapi mga 3-5 minutos, 3-5 minutos, mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo, energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang, kinahanglan tag kondisyon, makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagid siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod mga higala, napagid siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagid siya red ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang red ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Ingana mahigala. Ang inot ko na sabta ninyo, no? Og diripot ta sa atong kaugalingon mahigala nga say mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabatong tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol nga atong maangkon. Magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang half plus para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata, dili lang sa mga dagko. Kay ngano wala siya halang, wala chemicals nga sagol ni ini nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal gyud asa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagka half plus og dili ka man imong half plus sa iyon nga mang half plus kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. na siya ay Citronella, Acapulco, Kakawati, Guaba, ug Himag, ug Luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong Orion tungod sa Citronella nga herbal nga nasa atong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginabudool. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi iuna kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga buni, pangagod, dunay motorok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matagtiki, butangig Orion ang gapas. O dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gina akong pirminti starring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga naghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang naggapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak, og kaspa, og kiningkuto, og kuyaman, og lusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry, yung kayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to. Diya ninyo, nga, mauni ang ikatabang sa atong Orion nga, Liniment Oil, ang haplas para sa tibok pamilya. Putsa lang dayon, og malukop, putsag silupin ang buhok, kumalukop na sa paghaplas sa atong Orion. Og manhutsot na sa scalp ang Orion, mahigala, diya na matanggal ng mga kuto, og lusa, og kuyaman. Pugdayon usab mahigala no sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Masaligan sab ni atong Supremo Herbal Oil pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo ha. Ugdayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik pero pala ginis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duol ang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sab basta makapalit na taani. Okay, manghinaot ko na sabdan ninyo mahigala, no? Manghinaot ko nga testingan ninyo katong wala pa makatesting bago na itong tigpaminaw karon. Mahigala, istambay lang una. Napakoy uban pa mga product ang akong ishare unya. Pero ato nasugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa atong nga sender nga taga Surigao del Norte nga si Ronald. Nga kaagi kini ni Ben, nga iyang suod nga higala, nga iyang gishare sa toa ni Ronald.
1: Doctor Love!
0: Mga higala, ang kabuutan sabay ang kaayo sa tao. Mauna ang kasagaran gipangita sa matag tao. Pero nganong naabusaran? Ikaw higala, asa ka taman ang imong kabuutan? Labi na, gitamaka na ang imong katungod. Mao kining kaagi ni Ben nga gi-share ni Ronald diring atong sinder. Para masabtan ninyo mahigala no atong tagag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ipabati kay Ronald ang ipangayo niya nga awit. Para sa kaagi sa iyang higala nga si Ben.

0: Oy, Bay Ben. Dagan ko ha, Bay Ben.
1: Oy, Bay Ronald. Ano yung maghapon, grasyahan gapon ginagmay para makapalit ng pagkaon para sa mga bata o sa atong asawa?
0: Ay, basin pwede na makapalit ng si Kilo, Bay. Tulahon ra.
1: Ikaw pa, nilin ako papaliton.
0: Ay, nakitanto na akong si Mian dito. Tuwa, naging ino man to sa mga silingan ni mo.
1: O, lagi, Bay. Morong ginayang lingaw sa matag-adlaw. Kung dili magbaraha. Inom. Pero sige na lang, naanda na ako na, Bay. Ang importante na ay makatiman sa akong mga anak.
0: Yung son, pagatiman na yung mga anak, Bay, nga napirminti siya inom. Kung dili, magbaraha-baraha.
1: Ayun, sama na ako na.
0: Ah, papalit ako, baby. Stilang luuya po na akong amigo, eh.
1: Baka na yung problema, Bay.
0: Pagpili, pagpili lang yan, mayo tulahon. Ah, baby. Ay, kuwapong ni mga istan. Bay, ni kugita, Bay.
1: Oo, nakakuha kayo mong kugita.
0: Bay, ako na palito niya.
1: Oh, sige, ikaw, bala na.
0: Lami na kilaon. Ay, maugani kayo na ako, bisita lang imabot karong taon taon, Bay. Ay, duha man ikaw mong kugita, eh. Oh, ako ni kuwanong nigduha niyang isda po. Ikaw, hutun na lang ni muna para din ako musuro, eh. Suma! Wala magkakaigi utangan dito nga, imo sa bayran. Ako na lang ni paliton daran. Kaya na ako bisita lagi. Tulaog. Kilaon ako ng kugita.
1: Oh, sige, sige. Para din ako magsuri-suri pa. Magpalit na lang kong tinapay para sa mga bata.
0: Ah, sige, sige. Kani ako na lang palito ni Bay.
1: Ah,
0: di ako bayan, Bay. Di na sukli, Bay. Murag ang sukli na gamay na lang siguro. Salamat kaya ni
1: Nald, ha?
0: Ah, oh, sige, sige. Masika na ka po, sorry sa balay. Sorry dito. Chat-chat, ragutap. Lipay-lipan po pa nagsagod. Pukos na kasi kanto sa dagat.
1: Ah, basta yung makalugar ko mo, antor ako.
0: Ha? Ah, magpaabot ko. Migo ba yata? Kaya ako, kada tagbo na ko sa imo, Hanrip. Papaliton yun ko ni mo.
1: Ikaw pa nga, maura maghihapong istorya. Magbaligyaman ko.
0: Ah, sige, Bay. Antor ako.
1: Ah, salamat kayo. Di na ko masuri-suri pa. Ihurot na ni mo.
0: Ah, mo gani, antor ako. Astila ni akong amigo in town si Ben. Ay, kinirang amigo ni mo nga si Ronald. Ben nga, ibati yung kaluoy sa'yo mo ha, pero kanay mong asawa, murawag. Huwag yung kaugmao na na. Grabig paning kamot ni mo, Ben. May gani ako nalampod gipalit yung isda para dilin sa mga ko magsuroy-suroy pa. Ay, kaluoy in town sa mong amigo. Ang asawa, kundi magbaraha, mag-inom. Huh, kung ako pa ng asawa, ay... Pastila, unsa kay ginagatan ng bayhana na, pero tungod sa kabuutan ni akong amigo. Pastila, ni si Ben Murag, wa lang saya. Nga muuli sa iyang asawa nakainom. Siya pa'y maghikay, pagkatiman sa mga bata. Pastilan, og ako na, na.
2: Kuy, naunsa ka niya, Ronald?
0: Ay.
2: Nung si magagbangulmulin ha? Oh, may ka nakapalit kang kugita.
0: Ay, kam Ben ganinigikan. Nagsigong bagulbol kay si Ben, grabig paningkamot. Managat. Kapoy ba na managat? Magsaum-saum ka sa dagat, labi na kining kugita o. Mamana man na siya. Nya pag-abot ni Rigor, nag-inom-inom niya yung asawa, uban sa mga silingan niya diha.
2: Ayon sa untaman, nga mamanggin ang papil ni Ben, nga makasawa kaya na. Lisod po, buwagan na ni Ben nga, na may mga anak.
0: Ay kaluoyin taon sa kong amigo. Kung pagpaningkamot lang, di gud mabintahan ng tawhanan eh. Pero ang asawa, di po mabindaan sa bisyo. Inom, kundi mag-inom, baraha. Ay, ing anak ka na eh.
2: Kaya nga ko ing anak ko.
0: Aw, wako'y mahimo.
2: Okay, no, kunsa.
0: Salamat yun kung maayo niya akong asawa. Dayo, lapuhay niyong konday. Kugita rin kaya ito niyong clown.
2: Okay, mabuto ito yung bisita ron.
0: Aw, sige, magtula po kong hindi ko lapuhan niyong kugita.
1: Mga bata rin ganyan nito eh. Mga anak, asa man si mama?
3: Lakam to pa.
1: Oh, di paano kung pinalit na ako? Pagbahin mo niya na ha. Okay, magtuwa ko na eh. Isda nga gamay nga akong ikuan. May tatong na ito si mama ninyo kay mo'y mutulaan eh. Pero sige na, ako na lang. Nakapaniud doon mo?
3: Kaon namin pa naman luto sa lamisa.
1: Yung sa isuda ninyo?
3: Tinapa.
1: Tinapa? No, may kwarta si mama ninyo akong gibilin. Nga nung tinapa, may kipasunan sa inyo, ha? Walang palitig ka ng tarong-tarong bisan na lagulay nga Munggos ba, nangka ba, na may baligya din ha?
3: Wala pa, kanarating na pa.
1: Kani-kani-kani tinapa na sa lamisa?
3: Oo pa.
1: Kagabi pa man yung asudan. Ay ni, si Mian. Sige, marak, magtula ko ha para makahigop mong sabaw ha.

0: Pastila na pa'y mga plato nga. Kung nalimu hugas, ane.
1: Huh?
0: Ay, taning bayhana, huwag yung mga hugas o plato, dire.
2: Pa, luto na yung sudan, pa.
0: Oh, hapitan ni anak. Mubukal na ni rong tontod, ha? Plasta lang na mo ito sa lamisa ko. Pagkaon-kaon sa muna yan ang paan. Kaya mga onta ka ron. Asa ka rin sa mama ni mo para maniod to ta. Pinaparan yung sudan?
2: Oo, pa.
0: Sige, hugasan sana ako ng plato, ha?

0: Oh, higop mo sa bao.
1: Oy! Nakauli na, Deka.
0: Makasalam sa ka mag-inom-inomian.
1: Nagod sa mga silingan, Ray. Kaupod, mura kag others.
0: Di ba mabata kay ang tinaparagyan po di mag-ipasunan kagabi ipang anam tayo kwarta.
1: Ah, sayang magunog din na hutdon. Manawala lang sa kong magpatugsunan ni pahurot sana sa ilag pasunan.
0: Gabi ka hubog naman ni mo. Di sabaw diri, oh. Panginuman niyo.
1: Ah, kanang sabaw. Kanang sabaw may naalam. Yan ang sabaw. Ah.
0: Oh, di baso. Oh, imna na para mahuwasan ka. Huwag katulog.
1: Ah, ay, kaga namong nainom.
0: Yung kwarta kong ibilin sa mo, ah. Nahulot na po di mo gasto sa inom.
1: Ay, naman lang ito yung mga silingan nga. Humapoy mga laing lingaw. Di, inom. Kaon mo di, kaon mo kay tulog ko.
0: Hindi ka mo kaon.
1: Ay, di na, ay. Umuwi ka na. Kanirang sabaw ko yung nun.
0: Pastila ni Bayana. Sige, maanak, kaon mo di, ha.
1: Opa.
0: Sige na.

Kung sa kikog mao na mo na ning mian. Nga murag wa may plano sa kinabuhi nga bisan mo ingon na lang nga magnegosyo ginagmay. Maro ginayang kalipay. Inom. Alas 10 na si gabi. Ipukaw na ako. Hindi daw mukhaon kaya matulog na daw siya. Bate ang mga bata. Di mati man niya. Kay kung wala sa inom, tuwa sa barabara ha. Kung sa kay plano ni Mian sa among panag-uban o siya ang kinabuhi. Kuntinto na ba siya yung ani kami? Ako man yung kamot ko. Pero siya wala'y plano nga mag-ipos-ipos, magtigom-tigom o ginagmay. Para makatabang diri ka na ako kung siya ang negosyon. Kung dili mahubog, tuwa sa baraha. Ay, ayita.

0: 미안.
1: 아, 까이. 아,
0: bantun ako. Alas 5 na sa kadlaw, no? Masayo ko sa to sa dagat mintras di pa init kay para dili init kay maglayag.
1: Ah, bantun na ka. Ah, korta.
0: Oh, tuwala dito sa divider.
1: Pila man to?
0: Oh, 700 to. Halin to gagahapon.
1: Ah, sige, sige. Ay, panikamot ha? Nga makakuhagya pong ka?
0: Kinsa may dili maning kamot, di na lang kumuantog dagat ug di ka maning kamot nga makakuhag isda, bisan unsa na lang nga makwarta na ako.
1: Mao gani kay natay obligasyon.
0: Oh, sige na, sige na. Maning kamot gon. Ama bata ha. Paliti pug maayo nga sudan. Madaot din ang bata perminti dilata ang kinaon.
1: Ay naku, tambag igo. Ay naku pa, hinumdumi. Hibalok ko. Ikaw pa ning kamot dito.
0: Oh, sige, matus ako.

Salamat nga. Ubay-ubay yan po ng kuhan akong isda. Huwag na pito kakugita, huwag isang kakwabutan. Ay, salamat, Lord. Makapalit yan pong kuka, ginanglanon sa mga bata. Manto na akong paulin ako. Alas dos na sa hapon. Tama na ni Pauli. Duha ka oras ang paglayag. Isa ka oras to nga ba kung kusog ang hangin. Dali na akong makaabot.

0: Ibin. Oi. Oi, saman. O sina isda ni mo diha. O diha, ubay-ubay yung akong isda. Para pang suda ninyo. Abi, papalit ako. Bye, Ben. Saman, ay kukita. Ubay-ubay ng kukita akong nakuha. Ay, Ben, palitan, tagduhabay. Kay lami kay ng kukita, oy, alubohon, pastilan.
1: Bay!
0: Bay, na ako insulti sa'yo mga bay. Pastilan, bay. Murag yabusara na ikagmayo sa'yo mga asawa, bay.
2: Ha?
0: Ay, di na namakurat si Ben sa'yong asawa, bay, kay Balo na nadaan.
1: Pero lagi ko insulti sa'yo mo, ha?
0: O, saan siya ka na? Ah, magkita tao niya, bay. Ikaw, Ronald, siya tingta ginagbay. Ako rin lapag.
2: Ay, inom ganit ang kita'y bugasto ka lapag librihon. Ha, ha. O sa may maritis ni mo kay Ben.
0: Ay, importante nga makabalo si Ben eh.

0: Oh, chat. So may atong topic ani, ha?
1: Pastilan. Ay, kay nga ronay, unsa man eh.
0: Sige na, unsa man eh, mong isulti di ay.
1: Oh, tagay sa tagay. Tagay para isug kong masulti.
0: Pastilan ani. Shot.
1: Kay unsa rin ka na ba?
0: Kani mong asawa siguro mo itapik ani bay?
1: Bay, paminog ba ayo? Ayo pagsabang nga nagsulti ko ha. Basin masuko kasi mong asawa. Ingnalangay na nakasulti sa imo ha. Unsa man ka na?
0: Sige na bay, sulti na bay, kikilig na kay Mimino ni Ben. Una unsa man yung asawa ni Ben?
1: Bay, giring-iring ni mong asawa bay ni Puldo bay? Yung siring-iring ay gidiskartihan ba? Usay mapili na si Mian sa Baraha. Tagaan ni Poldo. Yung matingala ko ba nga pag umagdula ba'y mula kao si Mian, mula kao po si Poldo, magkita ra dito sila sa unahan. Gisundan ako ba'y pastilan ba'y naipayagpayag ni Poldo dito ba'y sa iyang kalubihan. Gidala imong asawa dito ba'y
2: May ay pagsulti ni Ana, bay. Dili makaingana si Mian sa ko, ah.
1: Bay, dili ko magubag pamilya, bay. Nga nung magbuhat-buhat mo kong dili tinuod.
0: Tarungan ang imong kwan, bay, kaya kung naibalan, bay, baraha raog inom si Mian.
1: Oo, baraha og inom. Pero, bay, lahi po niya akong nakita. Ako naibalo ko nga mo baraha inom na imong asawa. Pero gidala pag yun ni Poldo, bay. Aromasahid ka, bay. Kaduhan na kabisis. Karun pa na ako gisulti sa imo, ha. Unsa?
0: Bay, sakit ay ka na, bay.
1: Uy, balo ko sakit na, uy. Pero lisod po din ako sultihan niya itong amigo nga buutan kayo.
0: Oh, Ben, unsa may kuhanin mo, Anabin? Grabe sab si Poldo. Huwag yun makauna-una nga na iba na. Unsaan po, lamion po si Mian lagi. Hituraan po.
1: Bay, na kami.
0: Oh, bay. Oh, siya, bay. Oh. Oh, bay.
1: Bay, tinood ba kini, bay? Oh, lagi, bay. Kay balo ko sakit yun. Pero saan taman?
0: Ay. Bisan ako maglibog kung sa'yo akong buhaton na ang akong mga anak.
1: Sige lang. Ako na'y bahala niya na. Istorya ng asawa ni mo, bay. Magtalong siya, bay. Kabuutan ni mo. Inganaon ka.
0: Sobra lagi kabuutan. Kining tao nga sobra kabuutan. Abusaran. Sosuga ako ng asawa. Giratatat na lang ako. Nag-armalite yung napakoy po sir.
1: Sige, bay. Bayb na ko, bay.
0: Alin na bayo.
1: Bay, relax lang, bay, ha? Huno na alang imong anak, bay. Basin huwag makahuno na kagili mayo, bay, ha? Nakay mga anak doha, ha?
0: O, bitaw, bay. Huno na agmayo, bay, nakay anak doha.

0: Ang kwarta. Managat po kakaroon?
1: Oo.
0: O, nga mo ramang kagtulala.
1: Wala. O, di arang kwarta.
0: Kayon sa among gamiton din kung di ka magbilin.
1: Ibaloko. Mian. At di man ang mga bata deh.
0: Ngayon kinang mamang kunin mo sultihan. Nga pirminti man nagyatiman. Nang amatay na untan akong wapanan ako na atiman na samtang tuwa ka sa dagat.
1: Talong nga sila ka atiman ha. Samtang tuwa ko sa dagat. Abinin mo dahi. Maningkamot ko para sa inyo.
0: Salamat! Mawagin yung buhato ni mo, maningkamot yung ka. Kaya natay duha ka mga anak.
1: Dahil na ako'y pangutana sa imo ha.
0: Oh, unsa ka na?
1: Nahigugma pa ba ka diri ka na ako?
0: Ngano mangutana ka man ni ana? Magpabilin pa ba ko diri? Ha? Kung wala na ko mahigugma sa imo ha?
1: Tinuod ba'y mag-isulti diri ka na ako? Dahil natin mga anak dahi. Nga ato sila kampingan. Ngauntad, dilita mahitabo nga magkabungkag ni atong pamilya.
0: Naara sa imo ako makigbulag ka din sa ko, adiwa ko'y mahimo. Labi na kung wala kay trabaho. Kung sa may atiman ako sa akong mga anak, kung makigbulag ka sa ko ay.
1: Dili na buit pasabot na ako. Ampingi atong panag-uban.
0: Kino kung sa maday ko? Ha?
1: Hinaya lang gudi mong tingog.
0: Oh, di bakit mo lang magawag?
1: Nangutaan na lang kung nahigog mapapakadiri ka na ako.
0: Ang akong tubag magpabilin pa bari ko diri kong wala na ko'y gugma sa imo ha? Na ako'y mga anak na dapat akong istambayan diri.
1: Kontento na ko dahil nga magbaraha ka.
0: Okay na sa ko ha?
1: Magbaraha ka, mag-inom-inom okay lang. Ay nadungagi og laing bisyo ha?
0: Kaya sa pamanay akong gihimo? Ha? O sabay akong gihimo?
1: Wala. Tama na ka ng inom og baraha, malingaw ka. Ay nadungagi, ha? Nga makadaot sa itong pamilya.
0: Kayo sa manay akong himo? Namatikdan ni mo?
1: Wala.
0: O naaraman ni Nadia ay?
1: Hinaya lang tingog ni mo. Sige, ato na ko.
0: May pa!

bukang kami sa upang pamilya. Turo na lang sa upang anak. Tabangi ako nga may mong likuran ako kasing-kasing nga makaya na ako. Ang gihibo sa akong asawa.

0: Ay, salamat taga dunggo na kabay.
1: Ay, naghanik atang si bubay, oh.
2: Ay, papalit atang isda ni mo, Ben.
1: Oh, di adirindang. Oh, kaluy ang japon si Ginoon ang sudan japon mo.
2: Ay, papalit ako bisang isa lang kakilo. Matulaw niya pa ni hapon.
1: Akin yung masaktan ginatula.
0: Bay, naikobutan ni mo na, bay.
1: Oh, di gamay, bay. Usa kabutan, gamay.
0: Ay, papalit ako, bay.
1: Ben! Ben! Oh, uy, bay, ano man? Oh, oh, sige, Ben.
0: Oh, ano naman po mong isulti kay Ben? Maguba na po ni andaw ni Ben. Daghan na magkuha, oh.
1: Sige lang, may problema. Oh, singanay mo palit. Madaling bay, ha?
0: Oh, bay, kuha ng kabutan, baby.
3: Ben, papalitan na ta, Ben. O, duha kilo na, Ben, nga tulahunon diha kay wapo ni nga isda sa bato.
1: Okay, nino, yarong. Duha kilo, no?
3: Oh, duha kilo.
1: Asa kuha sa nung timbangan ako nung gamay, no?

0: Bay, dali bay.
1: O, unsa na mo po naikuha ng mukhang Ben?
0: Ronald, Ben, imong asawa to aron sa payag ni Puldo. Kinalabag ulang.
1: Karon pag yun ating dunggo ni Ben.
0: Unsa'y plano ni mo?
1: Bay, hibalo ko sakit ngayon na sa imong buot, bay.
0: Huna na imong duha ka mga anak, bay, ha?
1: Base makahuna na kang utang kinabuhi, bay. Nahi mo anak, alkansi kay kan. Masakitan pa ka, bay. Mapriso pag yukaw.
0: Ay mo kabalaka. Masarapit, bay. Tanaw, umanta, bay. Wabari ka kaatuan ng payag ni Puldo. Wala pa. Tana. Nahi, gwapo nga balis Puldo, pero nahi ang payag-payag, bay. Nasa higayon nga magkupras na sila, bay. Mga tao niya diya siya magsilungan. Tuay mong asawa, bay.
1: Ay, ay. Giunsa na kato ni Puldo.
0: Tama na, tama na.
1: Ah, sorry kay Ben.
0: Sakit na kayo, bay. Tara, bay, tara.
2: Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya, may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den taghanap ko kay gihi.
3: Sa ato pa nay dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pod inko na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawa na kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
3: Thank you kayo okay, nay ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawa itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kung ako baduwa ako kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako

0: nga iba tanon nga mga plus.
1: Mm. Orion or Baluel mo gamit.
0: Orion or Baluel, pero was lagi bao sila ra pay loy nga no ako ra man pay pamaol kada maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma ug buntag wa na puro la pamaol.
1: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion or Baluel gamit.
0: Wala problema.
1: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
0: Why, problema. Testing and proven good kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pag-maintainar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na kana ha, ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito ang atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
4: Dirita bay, dirita! Hapaan na to, dire! Para masusig yun, maklaro gini mo bay, ang akong gisulti sa imo ha. Kay basin makaingon ka nga, nagbutang-butang ako, nagbot-bot ko, dilitinod ng mga istorya. Asaman ay asaman, kita nung payag ni Puldo, dirita, dungawan na nato. Napa sila di abay? Ah, makayaghan ako nigtanaw, abay. nga mugawas akong asawa na dihagikan. Pangako lang ba'y makatuo ka sa akong ginasulti? Bay, tanaw lang na to, bay. Liguna lang mo kasing-kasing, bay. Oh, Ben! Tua! Bigawasan mo kasawa, tua! Ah, nanudlay! Huwag misunod si Poldo! Tua! Oh, tanaw ba, bay! Gikisan pag inipuldo ang imong asawa, gigakos pag yun! Hido! Bay, ligun lang yun, bay, ha? Tua na! Milakaw na sa mian!

0: ba'y nagpamatuod lang yung kubay? Ha? Nga tinuod akong ipanulti para di ka makaingon nga nagbutang-butang lang kubay.
1: Tada! Tada!

0: Muli na ko. Basin to na si Mian dito.
1: Bay, liko na lang yung heart na to niya, bay, ha? Nakay mga anak doha, bay, nagkinanglan sa iba, bay. Kasabot ako, sabot pa sabot ni mo, Ronald.
0: Sige, bay, ito na ko, bay. Ako, ipakita lang ako, bay, nga tinod akong gisulti sa imo, ha? Sige, ito na ko. Muli na ko sa balay.
1: Bay, mawala to, bay, ha? Liko na lang yun, bay. Mukasigasing, bay. Nakay mga anak, bay. Ayaw yun, pangunaw nagdautan, bay, ha?

0: Ah, nakauli ka na di ay. Asa man ka nagatuan to?
1: Ha?
0: Ingon ko, asa ka nagatuan to na naman yung mga gamit ni mo dirigikan sa panagat? Nakauli ka na di, dire. Ang halin.
1: Niara, dito na nahurot ang isa sa baybay, Mian. Pagdunggo na huwag ka ganina, nalang ko ikipanto ka dali.
0: May ang kwarta, bi.
1: Ah, niara. Asa di kagigikan?
0: Asa pagigikan sa mga kasister nga mga para inom? Oh, nakainom ko gamay. Mura mo na itong kalipay. Isipog mo ubuan ko sa pagpanagat. Nga di mo kabalo. Igor naman kumukaon, matulog, mukaon, magatiman sa mga bata.
1: Ang mga bata doon?
0: Ano, sulod.
1: Ano niya kasi gawas?
0: Nagpangita sa imo ha. Tingala ko asa na ka. Nga di yan ang mga gamit mo sa panagat.
1: Oh, sige ang kwarta.
0: Oh, naon sa ka? Muna magkag natulala?
1: Ha? Wala, wala. Maris ako sa mga bata.
0: Napaistani mo diha to, Damilin?
1: Hindi, apa ako rin bahala nini. Pagpalit na nagbugas dito sa mga gamit na to niya.
0: Natural? Sige, Aris, ako tira, magpalit ako bukas. Ako ripay ko dyan para sa kusina.
1: Sige, kaya ako magtula din eh. Napaisda din akong ibilin.
2: Pa, nagkila ka pa?
1: Ha? Wala, anak. Ako, an? Sakit ang ulo ni Papa. Muna nga galuha akong mata.
2: Hilak mo ka pa? Nag-aaway mo ni Mama pa?
1: Wala. Sakit lagi ako ulo, ikan sa panagat, baya. Huwag na yun. Labad akong ulo, di. Nagluha akong mata.

0: anak. Ako'y pangutanan ninyo.
1: Saan na pa?
0: Papiliyon mo. Kintahe lang, ha? Magbulag mi ni mama ninyo.
1: Magbulag mo ni mama pa, ayaw pa.
0: Kintahe, regani. Kintahe lang ba? Asaman mo, kay papa o kay mama?
1: Saan niya do, ha?
0: Sa among duha. Kung magbuwag yun, me. Anong mo, lakaw ko si papa. Dili mo mabansa ko, ha?
1: Ayaw lakaw pa.
0: Kintahe, regani.
1: Ambot.
0: Mahal gini niya si mama niya?
1: Mahal. Apil po ka pa, mahal.
0: Pero ako, dili na kong mahal ni mama.
1: Mahal, oy. Mahal man ka mama pa.
0: Dili na, anak.
1: Nga naman.
0: Basta, dili na. Wala na yung pagmahal si mama. Diris ako, ha, mga anak. Mga nang ipapili tamo kung mulakaw ko o ban mo mo sa ko, ha.
1: Uban mi pa. Wa may kaon kay mama sa imura.
0: Dili mo mingaon kung mapalayan ata kay mama ninyo.
1: Mingaw pero basta na ka. Dili mi mingaon.
0: Manglakaw ta mga anak.
1: Ha?
0: Ingon ko manglakaw ta imo pagbana ni mama ninyo. Magpalayo ta diri. Anak, maglisod pa ko sa pagpasabot sa inyo ang anong gihagad ko kamo nga magpalayo kita. Sige lang, may balorama. Di na ako makaya, anak. Di na ako makaya si mama. Magpalayo kita.

0: Mga anak, tuwara si mama ninyo, lakaw na.
1: Upan, lakaw siya na tigdaigra ka dito sa gawas.
0: Di ba wala siya mananghit sa koha? Dili na mahal ni mama ninyo si papa.
1: Away mo pa?
0: Wala man. Medyo lang. Pero dapat na ako nga biyanan ako si mama ninyo. Mga anak, makasabot na mo sunod. Mauban mo sa ako, dili. Pero gusto na ko, banunta mo mga anak kay walay ikasuporta si mama ninyo sa inyo, ha?
1: Mauban mi pa?
0: Tara, mangipos na. Mga anak, ako lang kini-advance sa pagsulti sa inyo, ha? Nga nung himuon ako ninyo magpalayo ta sa inyong inahan. Ako na ni paibalo sa inyo basi makasabot mo. Gibinuangan ko ni mama ninyo. Nasa'y uyab nga laing laki.
1: Uyab? Laing laki pa?
0: Uyab niya. Gibinuangan si papa ninyo. Apil na kamo.
1: Nga naman na pa.
0: Makasabot na buwanan. Sige na, manghipos nagdali. Kay balo ko hapon pa itong pauli si mama ninyo na tingala ka ito nga wala ko managat. Kay mawang anak kining plano na ako. Manglakaw na kita. Dili na mayo ikauban si mama ninyo. Salbahis na siya pagkababae para ka na ako. Dili na ba na ang turing niya sa kuha mga anak? Ang iyang pagtagad. Salbahis na kay siya. Dili ko magpaabot. Mas hindi na ko makapugong sa akong kaugalingon mga anak. Mas sinuon sa paibahitabaw.
1: Opa!
0: Tara!

0: Oh, Ben.
1: Tay, niyali may dari si Surigao, tay.
0: Masa man si Mian?
1: Tay, taas nga istorya, tay.
0: Si taas nga istorya, dili ba dahi pwede yung imubo na lang ka na? Ano nga makaban si Mian?
1: Tay, gabihan na namo tayo ban sa mga bata. Di na lang kumanaga, tay. Uwan ako dito sa Norte, tay. Diyan ako Surigao City. Niyani sa inyo, ha? Para doon ay makatiman sa kumanak samtang managat ko.
0: Huwag man ay problema nga kung pangutala ba ito bagang anong wala si Mian.
1: Tay, gibinuangan ko ni Mian, tay.
0: Gibinuangan ka? Oo, tay, gibinuangan ko ni Mian. O nga nung mihila ka man, sakit kay tay. Nakita na ako sa akong duha ka mga mata nga doon ay sa laing lalaki. Unsa? Nakahi mo si Mianda sa imo ha? Nakabuutan ni mo? Muna inong dantay. Muna inong nan. Sumpla na to kaayo tay. Kaya busaran ko ni Mian. Huwag siya magunaw nga doon na kami anak. Huwag siya magunaw na nga walay matago nga mga istorya. Labi na sa mga binuhatan nga dili maayo. Mugawas kinitayong nakita na ako sa akong doon ka mga bata tay.
1: Ginoo ko. Di na makaya tay. Okay na to sa kuha. Nag-inom si Mian. Muinom siya. Magbaraha. Okay na. Pero ginungagan pag ginitay ng laki pagin siya. Na ay mahimo dito sa Surigao del Norte nga si Poldo. Nakirelasyon kini ni Mian. Huwag nakita na ko sa kong duha ka mga mata tay. Nga ginalagi ni Poldo sa iyang area.
0: Ginoo ko.
1: Tay, sakit kayo. Tay, sakit. Sakit tay.
0: Dali ka mo din mga apo.
2: Looy, si mama gibiyaan na mo.
0: Unsay looy? Mas looy inyong amahan. Kaya binuangan sa inyong inahan nga o'y batasan. Unsa man na si Mian na yung pagkababae.
1: Abot niya tay, sukad nga na kapuyo mo ditong nabita. Nadala na sa mga silingan na mo. Nga wala ilaing yun na ang kalipay na.

0: Tay! Oh! Dahil kuha na ko, Tay. Kaya ako sa nibaligyan eh. Ako sa ato dyan sa palingkining isda kong dakoha. Ay pagpilin o masudaan na to. Bin! Oh, Tay! Oh! Nako yung 7 kilo, Tay. First class ni halos. Mudahod ako nighalin, Tay. Makapalit rin mo itong pagkaon na kinanglano na to dyan sa balay. Sayang, huwag buhay pa lang si nanay. Naon, Tay, makatimbang sa pagkatimbang mo sa mga bata na ako, Tay. Ay, kabalakan yan. Kaya rin ako ning duha ka mga anak ni mo. Huwag, di na lang siya kumanagat-dagat kay naamay mga bata. Ako na, Tay. Para sa mo, Tay, di na po ka ngayon managat. Di na kang pukos dagat kay edad-edad na ka. Manala, sige, ikaw na yung pagpaningkamot para makakaon kita.
1: Ayo.
0: Tempa bin, nai nang ayo bin. Kada lang tek tanaw na ko. Oh. Si Mian.
1: Bin.
0: Dokon sa kadre.
1: Para mangayog pa sa ilo. Bin masalo ako, Bin.
0: Gibosoran ni mo akong pagkabuutan. Nga mao na gini akong naandan akong pagkatao nga. Dili ko manakit og tao. Labi na kay asawa ta ka.
1: Bin nga pasol ko sa ugi mo. Gisultihan ko nila ni Ronald. Kabahin sa naibaladri mo.
0: Gano'n nakahimo ka niya to sa kuha? Ang ilang ni mo himuon kung wala ko magpakabana sa atong panaguban. Nag-antos ko sa pagpanagat para mabuhi kita. Pero yun sa gihimo ni mo, inom, sugal. Pero ako na ka nang gidawat. Okay na para sa ko ah. Pero ang sakit kayo mo gihimo nga nagigrelasyon ka sa ubanog. Gipagamit ni mo yung lawas para lang ka makakwarta. Ano na kay kapital sa inom o baraha?
1: Ben, masalo akong dilino. Di na ako makaya. Wala ka. Wala mga bata. Ben, dili na ako to yung buod. Nalulong lang ko sa bisyo, inom, sugal. Nadala ko ni Poldo. Ben, ibalo ko sakit para sa imo kay naibalo na ka. Masalo ako, din ako makaya, din ako makauban ang mga bata, labi na ikaw. Tagay kong lahing ngayon, Ben. Tagay kong lahing ngayon, nga makatiman ka ninyo. Ben.
0: Ben?
1: Ma! Mga anak! Ma!
0: Ibalok ko, Ben, ikaw na makadesisyon niya, anak.
1: Ben, masalo ako, Ben. Masalo ako. Sa akong pag-abusar ka rito.
0: Mga anak.
1: Pa, napalakwa si mama pa. Hindi rin na siya pauban sa ato.
0: Ben, para sa mga bata, Ben.
1: Tay. Ben, masalo ako, Ben.

0: Painawat ko bihan. Nga timanon ni mo mga bata. Ipakita ang tanan nga magmalipayo na kita. Ako bihan, kontento na ako sa atong sitwasyon. Wa ko'y laing mahatag sa inyo. Ako lang pagpanagat.
1: Ibalo ko.
0: Sige. Tumuro nga lang sa mga bata para mahibalik ang akong gugma niya kanima. Paningkamat nga mahimuot ko. Kaya ako maningkamot na para kaninyo.
1: Salamat, Ben.
0: Di na ka mo balik dito sa Norte. Dirig na ka mo sa Surigao City. Oo, tay.
1: Oo, tay. Masaluan lang kaninyo. Salamat din na pagkatagog laingi ngayon.
0: Hindi naman ako na makalimtan kung magpabili ng samad na sa akong kasing-kasing. Pero paningkamutan ako na mahimuning uwat para sa inyo, ha, labi na sa akong mga anak. Paningkamot, Mian, nga mahibalik akong pagsalig

0: Abi ni mo Kuya Arn, ni apas gud si Mian dito sa Surigao City nga dito na sa Bnanagat ang akong amigo nga si Ben. Ako na lang nabalitaan nga nag-uban na sila pagbalik. Pinagis paghatag pasaylo pag-usab ni Ben. Tungur ka lang sa iyong mga anak nga dili niya gusto sa mga anak kapalakaw pa pagbalik ilang inahan. Human nga miapas dito sa Surigao. Mahinaot ko Kuya Arn sa akong gishare nga kaagi. Makatag usab kini og pagtulunan o mapanaminan sa uban. Makatag inspirasyon. Unta mga babae bisan mga lalaki. Kung anaman sa kalisod magsinabtanay, dili abusaran ang kabuutan. Mas maayo gani ang kabaton mo og buutan na kauban ninyo sa kinabuhi. Na dapat inyo na lang pud sa bayan o pagbinuutan. Dira lang ko taman Kuya Arn, dagan salamat imo magtatampo, Ronald. Dagan salamat Ronald sa imong gishare nga kaagi ni Ben. Mahinaot ko no, tanan nato mga tigpaminaw, ana. Kanon ni nagasuporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ug ayon niyo kalimti ang pinakaimportante ha nga atong mga produkto no nga makahatag og bayong benepisyo gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Pili-pili lang mo mga higala. Kung gusto nyo coffee, Coffee Corn Gold ba? Coffee Corn Purple. Wa nila yung hunaw na ito mga higala. Makatabang, makapanambal pa na sa'yo, makahatapag protection ang atong mga coffee. No? O labi na sab sa atong Turbo Max Coffee, makahatag og dugang energy sa tibok adlaw. O sa atong liniment oil, ang atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas naman galing mga higala, pagbato na lang mo og Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Supremo Herbal Oil. Kaming pa niya, mga higala. Sige lang, makapahibalor ako mo kung mapalit na kinin ninyo. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Nerveplex Syrup, ninyo mga inahan ang inyong mga anak. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos paingon sa mga tigulang ng mga edad, pwede mo take sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina basta nawala ang ganas pagkaon. Og labi usab sa atong B40 capsule. Ang B40 capsule ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga naka-feel yung tusok-tusok, binhod ng mga tiil. B40 na, kay nerves neuropathy na na. Ha? Og labi usab sa dagang health problem ang itiker, Megacare soft gel capsule, mga higala. O glabin usap nun sa atong Fairbite Capsule Mahigala. Ang capsule nga makahataog tabang sa mga higala na ito di ang gamay nga trabaho, daling ka po yun, basing uwi ka og dugo. Maglipong-lipong ka, luspad ka tanahon, o dry imong lawas tanahon. Pag Fairbite Capsule. Lindot na siya kay walay lasa nga taya kumutika ni Ana o dili maghilab imong tiyan ni maghabdos. Daghan o daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini inyong higalas, Kuya Arn, ang inyong onsa.
1: Doctor,
0: daghan kayong salamat. God bless you all.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Kumusta mo mga kahigalaan ug magkaigsuona nato din ha sa kahanginan. Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. So welcome na pod sa ato ang adlaw-adlaw nga programa May Kalabutan sa Panglawas. Dr. Choi, maayong adlaw kanimo din ha, Doc.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Kanang thank you kaayo, no. Labi na sa ato mga listeners nga nihatag jud og time para sa ato ano, nga maminaw sila, no. Kay kung wala sila, unsaon na lang ta? Mura ta diri og kanang gayaw-yaw-yaw nga way naminaw ba, no. So, pasalamat ta nga
1: naa sila.
2: Kanang naao na atay mga fans, Char.
1: Yeah, mga avid listeners niya. At the same time, kana daghang kaig fans si Dr. Choi. Malingaw kaysa daw sa imong programa, Doc, labi na jud sa kana ang imong mga advice pa para sa ilaha. So thankful kay sa ana, Doc, though on era, no, sa mga labi na tong mga naaragud kanunay sa balay. So makapangayo tag-advise si Doktora, no? So mag-message ta. O, dito ta sa atong hotline. Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila, ma, mag-message sa atong Facebook account nga Dok Choi, no? Na ako'y bago nga Facebook account, no? Balhin na mo diri, no? So, ang akong Facebook account karon is naka-brown code and ay mga flowers sa likod and ang iyang cover, kato kay profile picture, then iyang cover sa page is na siya saying gihapon nga God is still the best doctor and then na siya sunset. Mm-hmm. Pero katong mga patient nga diri sa Zamboanga del Norte, Dapitan, Dipolog, ug sa mga nearby nga municipalities, no? Pwede gid sila, no, nga magpa check up diri sa ako ang clinic sa DepagMed, no? Kanang every Wednesday morning and Saturday morning, pwede pod sila sa Ace Hospital, mm-hmm, or sa PrimeMed by schedule. And then sa Manukan Doctors, magahin ko og second and fourth Saturday sa hapon.
1: Wow.
2: No? So pwede na pod sila mo tawag sa ato ang clinic. Kang Neil, 0910-755-9686.
1: Okay, so thank you kaayo sa ato mga kahigalaan, no, nga always nagapamati na to. Shout out kaninyong tanan. So dili na ito ma-mention, Doc, no. Gawas kung mo-message mo sa atong hotline, pwede mo magpadala para sa inyong mga messages or sa inyong mga shout out. So kung sa panaadin ha, no. For yes, number one, kay bahin man siya sa ato, bahin man siya sa health. So, unsa yung ipadala nga mga problema sa inyong panglawas or na may mga concerns ingon ana or dunay mga gusto ninyo nga iklaro ni Dr. Choi nga dili lang ingon bitaw nga kanaang mga pamahiin ba unsa tulaing term na, Doc, mga kinaraan, no? So pwede mo mangutana ni Dr. Choi dinhi. Okay, so sa walay paglangan, mabasa na ta sa ato nga una nga texter sender. Okay, diri gyapon ni gikan ni sa atong hotline. Drita sa iya ang last 4 digits sa iya ang number sa 0953-6788. So ingon siya diri nga Dok Choi ug Ma'am Buttercup, maayong adlaw kaninyong duha. Sige ko nga nagapamati ninyo. Kaning akong kutukuto kay sige og ngut-ngut. Unsay akong maayong imnon ani, Dok? Thank you so much sa pagbasa og shout out sa tanan.
2: Kuto-kuto, no?
1: Ngot-ngot.
2: So, very common kaya ning mga ulcer, no? Most probably, ulcer, no? Kay kuto-kuto man, no? Diba? Diri na siya sa babaw sa itong pusod gamay, no? So, kita man good, mahilig tag-kape. Dahil sa kanya itong kape, nga kanang coffee beans, maka-increase na siya acid secretion. Dahil sa kanya kanang sigira taong cellphone or busy sa work, makalimutan tagkaon sa saktong oras. Or usahay maka na mahilig tagkaon-kaon bisan asa sa mga street foods ba or kanang mga kinilaw in ana. So, nagadaghan-daghan na ning kanang itawag na itong H. pylori infection, no? Which is nakadugang sa kanang mga peptic ulcer, no? sa atoang mga pasyente, no? So muna nga ako, as much as possible, kung na yung mga inani nga mga complaint, ginapa H. pylori test na ko sila. Kung kinahanglanon man gani, ginapa ultrasound. Kay simba ko lang, no? Mayunta. Dili ka ni ulcerative cancers, no? Or inana, no? So, kung kaya o endoscopy, usually, endoscopy, no? Directly makita yun dito kung na yung mga ulcer and ana, no? Pero, usually, medical treatments at them. So, mahatag-tag mga antacid, mag-testing tag mga H. pylori test, no? And then, ang mga pasyente on their part, dapat po siguro magkuhan sila sa ilang diet, no? So, less sa mga acidic foods, less sa kanang mga kape, no? Lang ang mga caffeinated drinks, no? Nga coffee beans, no? Kay pwede sila mo ingon nga decaf, or dili sila sa ato ang kape corn, no? Mm-hmm. Atong mga laing source of coffee, which is corn, no? Dili siya coffee beans. And then side ana, avoid mga fatty foods, which is maka-trigger o kuhan, secretion of kanang mga amylase, lipase, no? Avoid o kanang mga acidic na mga foods, mga soft drinks, mga kinilaw, no? Which is na daghan kayo suka, no? O kanang mga spicy foods, kanang mga sili, no? So, isa na na mga kinilaw po. O kanang mga halang mga noodles, no? Isa na sa maka-trigger sa mga ulcer karong mga panahon na labi sa mga kinitawag natin itong mga teenagers, no? Nga mga K-pop generation. Mm-hmm. Mga avid fans sa K-pop, no? So, muna, even sa ako ang teenager, akong inan nga, laylo ang mga kuan. Kaya muna nga, kabantay na siya karon nga murag mo action siya o ulcer pain, no? Kaon siya o ganang mga halang kayong. Kuna nga, panalagsa lang dyan, ganang busog ka. Ganang mga soft drinks, ma-avoid na siya. So, panalagsa rin dyan, ganang murag part of the meal, no? Dili kayo murag kanang daghan mo imno niya gamay ra kag ikaon, no? So in ana, no, number one gyud kanang avoid sa mga foods nga maka trigger kanang mga tinunuan, which is mga oily nga foods na ay tendency nga in ana, no? So ang uban labi na dito sa mga Tagalog, magud mahilig sila mga Bicol Express, mahilig sila og kanang mga sinigang, no? Which is kana makabantay ko well na ako sa Manila for training, no? Muna ilang mga food, no? I-avoid yun ako kay maka-trigger siya sa akong ulcer, no? So muna nga, aside sa magpa-testing ta sa H. pylori, careful ta sa mga foods ang gikaon, no? So the usual is mga omeprazole, pantoprazole, aluminum magnesium, no? Kaya may mga tambal, pero mas maayo yun nga magpa-check up sila kay basin di ay, no, na yung mga H. pylori infection na sila. So matagaan sila ang antibiotic para ano, no? Kaya medyo gahi-gahi gini siya nga kagaw, no? It will take mga 2 weeks usually para mapatay siya. Then, duha pa dyan kaklaseng antibiotic, no? Mm-mm. So, muna nga, aside sa katunga tambal nga mga antibiotics, napa dyan tayo mga proton pump inhibitors, mga antacid nga ihatag. Karong dili po magsakit ang ilang tiyan while nag-treat sila for 2 weeks.
1: Mm-hmm. Salamat kay Dr. Choy, no? Pero kaning nga to ang kuan, Doc, sunod gihapon nga texter sender. Korag nagem na in relation gihapon ni sa iyang sakit do kaning atong texter sender nga sa iyang last 4 digit kay 0912 sa iyang 09261 ingon man siya, Doc, maayong hapon ma'am ug Doc Choy, ang unsay maayong itumar aning akong acid reflux? Dugay-dugay na gud daw ni Doc, mga pila na ni katuig ka ha, wala niya na mention, pero dugay-dugay na jud daw, Doc, nga hangtod karon mawag gyapon niyang gibati nga wagi siya nahimong pang unsay kasulbaran daw sa iya ang acid reflux.
2: Actually, sa acid reflux, naginay ka ng kabantay ko ana during pregnancy nako nga agi kay napuno ang akong tiyan ug bata. Nasakang ako ang mga ginhawaan, no? So usually na na kung medyo dako po ka og tiyan, so kinahanglan jud ka mag-diet or mag-lose weight, no, to decrease that kanang murag pressure, no? Inana. Then aside ana, base na jud po kay mga foods nga naka-cause ana, no, mga hyperacidity nga mga triggers, no, para na mga aslom, halang, mantikaon, which is motoy atong gi-discuss regarding sa ulcer, no? Pero pareha ra maguna siya. So naka-cause na ning acid reflux kay murag siya mobalik ang imong kinaon nga aslom, no? Para man kung sige ka expose og aslom ang imong tiyan, usahay ka na imong sphincter is medyo ma-irritate siya, no, so muna siyang murag irregular na or nagkabuang na ang movement sa imo ang GI tract, no? So muna nga naay tendency nga mag-reflux o mabalik siya, no? So aside sa mag-weight loss ka, i-decrease nimo ang mga acidic foods, and then usually ang treatment na mo ana kanang naay domperidone, no? So ang domperidone nga 10 mg usually i-take na siya 3 times a day for 7 days, pero karon natay mga combination, no, nga once a day lang imnon together with pantoprazole, no? Natay pantoprazole 40 mg plus domperidone nga 30 mg imo nang i-take once a day before breakfast for 2 weeks, no? And then uban gani nga grabe ka ilang mga ulcer, mo extend pa taman 2 months or even 4 months, no? Depende na siya sa assessment sa doktor, no? So di pasabot nga humagduha kasi mana wala na na siya. No, kung naapagihapon siya and then ma-diagnose na to labi na H. pylori infection, ipadayon na to ang mga pantoprazole o kanang mga antacids, lato nga mga acid neutralizer like kanang mga ALMAG, no? Aluminum magnesium. Kana siya atong i-take and then parisa na dahil nato og antibiotic na mapatay sa H. pylori nga kagaw kung mapositive ta sa H. pylori test.
1: So thank you kana Doktora Choi, no? So hinaot nga ato mga text resender karon, no? Na inyong nadungga ng advice si Doktora Choi kay murag mo gito sa akong giingon, sige ingon po ni Doktora, no, nga kanang acid reflux ug naay ulcer, murag maora gyud na sila, no, naay problema sa tiyan. Nga ang pinaka common jud katong H. pylori kung magpositive. So ayaw mo kuan mga higala, ay na lang mo kumpiyansa. So ipa-check gyud ninyo either no positive mo or mag negative para kung unsa man gani na inyong gibati din, ha, maulian jud siya, mawala gyud ang ngot-ngot sa inyong kuto-kuto. Then lami po kay Dok, no, unsa kay maayo nga vitamins nila, Dok? Kaning Mega Care, maayo man dyan para sa tanan?
2: Yes, o multivitamins lang sa tanan, no? And then, kana, i-assess dyan nila, pa-check up sila, no? Pa-H. pylori test, kung kinahanglan mag-endoscopy, mag-endoscopy. No, kay, dili mago na to na mawala sa ato ang mind po nga, basi na something problem sa ilawom dyan, no? So, nindot dyan na makita, no? Kung na ulcerating lesions, no? Piligro, biya ka ng mga ulcerating lesions, ang uban, anak mo, go into cancer, biya po na siya. So, kanang main-ani nga chronic abdominal pain, as much as possible, kanang i-further evaluate dyan na siya.
1: Bitalok, no? Ha, okay. Thank you, kaayo. So, sa mauna nino, salamat, kaayo, sa mga nag-message. Dali na po ta sa atong line nga texter sender. Ang last 4 digit kay 3650 sa 0997. Sa ato ani nga hotline, no? Ningon siya diri, good evening, ma'am, ug doc. Kaning dali kaayo ta makulbaan, mangurog dayon, unsa nang sakita. Salamat sa pagtubag. Kani doc, tagnaan na jud kaani doc. Dali kay siya makulbaan tapos mangurog po dayon.
2: Natay gitawag og medical o psychological nga mga sakit, no? So kanang itawag nato og mga medical sakit kung inani ang yang symptoms, no, nga mangurog, dali makulbaan. Very common kina sa mga pasyente nga naay thyroid problem, no? Labi na kanang itawag nato og hyperthyroidism or thyrotoxicosis, no? Kana main ana or thyroiditis, no? Very common kina siya nga inana, no, nga complain, no? Palpitation, dali makulbaan, no? Naputay kanang gitawag og psychological, no? Kanang gitawag natog anxiety, no? So kung medyo kuan ka, kanang dali dayon ka mataranta, no? Dali dayon ka mag-worry, mainan na. So psychological problem na po nang inana, no? So anxiety, labi naakay kanang mga fears, no? So ibang po tama yung dayon psychotic ka, no? So basin anxiety lang. And then, triggered na siya by an experience, no? Or basin stress ka sa work, no? Inana, no? So, pwede nga ka na po, nga dali ka makulbaan, magpalpitate ka, or basin mahilig lang jud ka o ka nang inom sige o naay coffee, no? Nga ka nang caffeinated nga coffee beans, nga mga kuan, drinks, no? Isa po na, no? Labi na ka. Labi itong mga patient nga naa sila heart nga ginagmay nga valve problems. Kana mga MVP, mitral valve, stenosis kana mahinana or regurgitation, usahay ko magsige na sila inom og coffee. Dali sila magpalpitate and more din sila mag chest pain, no? So inig patude ko na muna dayto sila anatomical problem jud, no? Either na ay mitral valve stenosis or kana mga prolapse inana. Usually kana mahinana nga klase nga patients gina advice po na sila nga dili sila mo inom og mga caffeinated drinks. No, coffee, cola, inana. So pwede sila sa atong kapikorn kay corn coffee man siya, no? Anyway, maana ra ka sa taste ko, butangan mo na siya og kanang milk. Ako inana ko mas ganahan ko nga butangan siya og milk kay may pagka creamy, no? So inana siguro, so change lifestyle. And sa ilaang kuan is magpa-work up sila kay base na siya ay thyroid problem or base na ay heart problem, no? Aside sa kana sigurong base na coffee addict na siya sa mga high doses na siya og caffeine, no? Kay daghan di kay mga drinks biya karon nga mga more concentrated kanang strong. Di ba kamatay kanang uban nga mga nasa lata, nasa mga bottles ba?
1: Yes, to.
2: Oo, naay ka ng mga tin cans. Oo, nga yung mga strong coffee. Pero lami siya, kaya naay mga milk, naay mga salted caramel. Daghan ang kaya siya flavor, no? Which is, di ba, naa sa mga 7-Eleven. Daghan di kang mapilian diha ang mga flavor, no? O ka ng mga brands, no? Labi na ka to, mga Starbucks, mga COC, mga UCC, no? So, maray mga inala nga mga brand, no? So, nahimo na siyang fad, no? Even akong anak, kumuinom ko coffee, mo appeal po siya, no? Ayun mo, timpla na po siya kape. Agi kay murag nahimo na siyang fad. But we have to be careful, labi na ay thyroid problem or na ay heart problem. Para main ana, dito na ka sa decaf or dito ka sa ato ang coffee corn.
1: Pinaka safe, no?
2: Inana, no? Mura siya corn, malunggay, mangustin nga coffee, no? Which is very safe and antioxidative pa dyan siya, no? So, muna nga, may pagka-health benefits po siya,
1: yes,
2: no?
1: Yes, Doc.
2: Dili lang kay murag ma-satisfy ang imo ang craving for coffee, na po siya health benefits para
1: yes
2: sa imo. So, ako wala po ni nga opinion, ha?
1: Yes, Doc. So, ato pa, Doc, katong mga gidili ng mga magkape, didan na lang to sila, pero kung bahin lang sa coffee corn, wala po yung problema.
2: Yes,
1: kana rajud ang klaro.
2: So, muna siya, we have to kuan gyud kanang confirm po, no? Through laboratory tests like mga thyroid panel, sa heart po, more on the ECG to the echo, no? Kay syempre di man po daingon nga magtagna-tagna lang, no? So we have to confirm kay harun ma-advisean po nato tarong ato mga pasyente. Do kasabot ko nga medyo mahal ang to the echo, pero kung naa sila mga insurances or pwede nila i-perform na sa mga government na mga hospitals, mas better nga naa sila yung mga baseline nga inaana ang mga test.
1: Dok. So thank you kayo Dr. Rachel, no? Sa imo ang pag-explain diri sa atong mga kuan nga yung advice nimo nindot po kayo to, no? Para sa uban nga magdahom sila, Dok, po labi na pag ma-check up sila eh nang sila nga na di na ka pwede mag-inom og kape, no? No coffee jud, pero mga higala di ta makalimot sa atong kape ang ato ang
2: coffee corn.
1: Yes. So safe gid na siya, proven na siya and tested na safe jud siya.
2: Yes.
1: Kay kuan man siya, gitawag man na siya organic. So bisag masakiton ta, ako ganit mismo do kay naman ko'y ulcer, no? Kung magkape ko sa uban, magngut-ngut jud akong kuto-kuto, pero ga coffee corn baya ko, coffee corn buntag gud to hapon, so okay baya siya. Wala namang yes paghibati sa akong kuto-kuto. So inana lang siya. Nindot gid siya. Okay, so naabta na po ta sa tong oras, Doktora Choi.
2: Yes.
1: Muna po ni time mga higala nato sa kahanginan nga magkita-kits na po ta. Hantod na po sa sunod na episode.
2: Yes.
1: Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinamdam ka natong tanan na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR.

Maayong gabi mga ka-FMR! Maayong gabi sa inyong tanan! Saan nilipitan na ito hanggang? Maayong gabi, ganyang tanan sa ito mga suking Tig Fami Now! Tig Fami Now sa ito ang programa! Sa ito ang programa din sa FMR 96.7 FM! Ang FMR Davao de Oro! May gabi sa inyo mga ka-vibes, ka-pamilya. May gabi sa inyo ang hurot nga karon nagbata pa karon mga orasa. Salamat sa inyo mga karon na yun nga pag-subaybay sa tanang programa dere sa FMR. May gabi na kanyang tangan. Natunta nga nata sa mayong panglawas. Nata sa mayong kahimtang mga ka-vibes. Unsa man ako ang Andrea? Paing gabi, diya kaninyong tanan, asaman mo karon nga nagapaminaw, nasa balay sa inyo ang mga trabahoan makaha. Masaktan. So mga nagtrabaho pa karon hangto nining mga orasa, night shift ha? Night shift ha? Night shift? Night shift niya, dili mga na to, batagan mga kabibes nga, ay mga iksuo na to, ay mga kapamilya o ka-vibes na to nga nagtrabaho sa mga gabi nga panahon. So, kay relax mo sila sa adlaw. So, bisan asa man mo karon ng mga ka-vibes o naginusara o nagpaminaw samtang nagtanaw sa tong live. May gabi na kanyang tanan. Welcome sa inyuhang paboritong tambayan mga istorya nga gitago sa kasing-kasing FMR Confession mga ka-vibes ha. Inatunta nga

Hinautong ta mga kabibs nga ako inyong ikauban karon. Ako inyong ikauban nga mintras wala pa ang inyohang mga bana. Hinautong ta inyo akong ikauban karon. Gabi po ka. Ito, samtang wala pa inyohang kauban o partner de sa inyohang panimalay, ako sa inyohang ikauban karon. Ang inyohang kauban karong gabi na, Kuya Torets, andam nga maminaw sa inyohang mga confession. Itong mga kaagi sa inyohang kinabuhi, di ba? Mga kasakit man ka na o kalipay, mga pagmahay ka, nganong siya pa man. Di ba? Doon ay mga panahon nga magmahay ta mga kabaybis. Pero wala tayo mahimo diya. Mga ano mo diya? Wala na kita mahimo diya. Di ba? Ako inyong makauban. Andam nga maminaw mga kabaybis. Hantod kita alas 10 sa inyo ang mga istorya, mga sikreto sa kinabuhi, mga gugma, mga pagmahay. Mga istorya nga lisod, isulti sa inyo ang nagkadaiyang mga ka... kanang sa inyo ang mga ka... Sorry, kahigalaan. Dili kayo komportable nga ka na mga istorya sa iha ba? So, dili na istorya sa ko mga kabaybis. Kaya ito ang programa... Masakta. Hangtod kita alas 11, ha? Alas 11! Alas 10, de. Andam kita nga maminaw si Kuya Tolets sa inyo mga istorya na isulti bisan unsay bisan unsay metabo. Andam nga. Matay andam nga Kuya Tolets ka mo. Kwan? Bitaw. Oras na ito mga kabibs, 18 minutos na human milabay ang ka alas 8 gabi. Dinis na ito ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa FMR Tabaw di Oro, kapamilya, kabibs. May gabi, hindi ka ninyong tanan. Hangtod kita alas 10 mga kabibs. Ayaw mo kalimot ni anak mga ka FMR.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
11: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
15: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay o kidney. kidneys. Plus, makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 37 minutos na humamil. Labay ang ika, alas 8 sa gabi. May gabi idea, kaninyong tanan sa itong mga sukuing tigpaminaw. Labi na sa may kanidkid, ha? Diya sa may kanidkid, Montevista. May gabi idea, kaninyong tanan. Good evening, kapamilya. Shout out po from Kanidkid Purok 1, Montevista, Davao de Oro. Ika ni Mario, Glinugo Abisilya. Kulang man siguro ni spelling siguro. Kasi ko di ba mao giga ni ang spelling. Abisilya. Mario, may gabi di kanimo. Gabi ko sa dia sa spelling sa imong konmi. Sa imong ganing kon. Imong spelling. Sa mga niya ko mga kung ano yung nga ni mo ay bro ang spelling sa imuhang apelyedo Abisilya tama ko siguro na ang tabi mo na kayo mong po yung spelling diya may gabi diya kaninyong tanan sa to mga sukitik paminaw labi na doon sa may barangay Kamantangan ha kanidkid Oging ano na sabi sa may barangay Bangkiro Hansor, Norte kanayin kuhan sa Montevista may gabi diya kanyang tanan salamat sa inyo mga kananayin kapag paminaw bisan pa man niining mga orasa sana akong kalimutan diya sa may barangay Mayaon may gabi diya kanyang urot nagaraan na kay mga kawibes, may kabila sa to mga suking tigpaminaw de sa may barangay barangay San Jose, Compostela de ay nilabi na de kay Dingkoy Arangko may kabila mo de ha, kuy

Siyempre sa to mga sukitik paminaw di sumayo parang kayo ugaw, may kabila ka ninyong tanahan. Dili kay Nanay Maria Tungko. O gingan mo sab kay Nanay Carmen Diaz. Sa mga Diaz o Tungko family, may kabila ka ninyong tanahan. Salamat sa inyo mga kanon. Nayon nga pag suportag pagpaminaw sa tanang programa dari sa FMR. Sa ato usab nga mga suki, usab nga mga nagapaminaw diha sa may mako. Kay Marlo Nabales. Sa mga Nabales family, may gabida kanyong tanan. Huwag yun usab diha sa may barangay Manat Nabunturan Davao de Oro. May gabida kanyong hurot. Sa mga Paraguso family, may gabida kanyong tanan. Wala lang sa tay kanan sulat sugilanon mga kabibes ha. So, wala yung nagpadala kanata karon kay gitugnaw siguro. Tugnaw siguro ato ang mga kaning listener ha. So ay greet lang tamo. Greetings lang sa ta. Oras na to mga ka-FMR, 41 minutos na. Human milabay ka alas 8 sa kagabihon. Dini sa taong pagpanag-uban. FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lang sa 96.7 FM. Kapamilya, kavibes.

Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibes. Ura sa FMR 58 na. 58 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa kagabi. May gabi sa ito ang mga suking tigbaminaw nga nagtanaw karon sa ito ang live. Ha? Ilibin na sa ito ang mga nag-comment rin, nag-react. May gabi diya kang Mario Glinogo Abiselia. May gabi din mo diya, sir. Good evening, kapamilya. Shout out po from Kanidgid, Borok Ono, Montevista, Davao de Oro. Okay, ang usap kang Ma'am Annalyn Parasol. Good evening sa lahat na nakatune in. Nagabihin mo diya, Ma'am Annalyn Parasol. Sir Antonio Colyantes, good evening. Sir Tulets, good evening, Ma'am Ruth Remolta Niyog. Gigreet itong kaning kwan, Ma'am Remolta Niyog. May gabiin mo diha, may gabiin sa imuha diha, kay gigreet itong kani, Sir Antonio itong na. Muna yung biliban ako ni Sir Antonio, mga kabibes kay nasa sa kwan, sa Cebu. Nasa Cebu pero ginagreet in town niya si Ma'am Ruth Remolta Niyog. Dili niya basta-basta. Ha? Laliman ka na. Sir Antonio Colyantes, may gabihin mo diya. Salamat sa mga pagtanaw sa toang live, ha? Huwag ingon mo sa kang Ana, kang Ma'am Annalyn Parasol, kang Sir Mario Glinogo Abiselia. Bida ka ninyo. Salamat sa inyo pagtanaw, ha. Puro sa FMR 59 minutos na human milabay ang ikalas 8 sa kagabihan. Wala sa tayo mga wala sa tayo ka ng sulat sugilanon ron karon mga oras sa mga kabibs kay kaya mo dili ka sure ang nagpadala sa tuawag ka ng kwan sulat kaya nga na siya nga island sa sir kaya mo na mali daw siya at yang gipadala ba nga sulat so ato sa siguro nung tagaan kung na to siya ka ng kwan tagaan po siya respeto kaya kutok masahon basi niya mali niya akong duda mo good kaya ang yang gipadala sa to mga kabibes nagkabulag sila niya murag karong gabi una murag action sila kabalik basi nagbalik siguro sila de. Para sa FMR alas 9 na sa kagabion hangtod alas 10 mga kabibes ha ay mo kawala de sa inyo pagpaminaw tune in de sa inyo ang radyo samtang nagapaminaw ka mo de sa ito ang programa ang gabi de sa ito ang mga suging tigpaminaw de sa mga barangay Ugao labi na de kang Nanay Maria Tungko. Sa mga Tungko family, may gabida kanyo ang Nanay Carmen Jess. Sa mga Jess o ganang Diaz family, may gabida kanyong Hurota. O diya sa may barangay Andap New Bataan, may gabida kanyong Tanan. Sa may Mira Mediatrix. Sa Tanan ng mga suki na itong tigpaminaw, may gabida kanyong Hurota. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaminaw dito sa FMR. Sa Tanan programa dito sa FMR. Ako si Kuya Tulens, makikiguban ka ninyo, hangtod kita, alas 10 mga kabay. Hinaw tunta nga magpadayon gyapon mo, mga kabay, ha? Sa inyo ang pagpaminaw. Hangtod kita, alas 10. Dinilang sa 96.7 FM, ang FMR Davao de Oro. Kapamilya, asarong to. Kapamilya, kabibes!

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mga to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakus gan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
16: Power 10 Pro Bio Capsule.
15: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
16: Power 10
15: Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town. Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
5: Tara na!
4: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
5: More than good pizza.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Bernardita Termes, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
10: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantodron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kahuna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakulong. Husgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
17: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
17: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

istasyon, favorite music radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtunga ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Kini ang FMR.
1: Favorite music radio.
2: May lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama niyo na tuwing morning ang DJ na bumulabog sa inyong natutulog na

Vibes Morning, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Isang napakalamig na umaga po, mga ka-vibes, mga pamilya, no? Ay, kalabi katog na, mag-idria, oy. Takbayan sa Davao Region. Mayong bungkag sa tanan, mga ka-vibes.

morning. Ayan. Isa't ka nating oras pa tayo mag-uwin. Uban, mga ka-vibes, mga ka-mamilya. Sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao. Ayan. O 89.5 FMR Davnor. And also, there's a 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan. Mayong buntag sa tanan, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ayan. More music. More kwentuhan. More kapalaran. More mga chika-chika lang. Ito ang programang Good Vibes Morning. Kauban DJ Batsoy po. Ayan, atong oras po, 4:18 in the morning.

si Snow White. Apo na igiingkit, nagka-love life na yun. Ako, fruit salad na kung ikaon, wagi hapon. Why? Hala no!

Vibes Morning. Itong oras po, 4:38 in the morning, mga Vibes, mga pamilya. Siyempre, ikaw ka pinaminaw sa itong favorite music radio, FMR. Ayan po, sayawin na niya, mga Vibes.

tugtugan, no? Gawa sila pagkasukarap. Yeah, kanungod gani nga tug pagkakanagatitian pag mga kabahin. Bungod sila nga niya, look. Didibat sila ron. O nga, no. O nga, ito ang kanang ginatawag nga ilhanan. Ilhanan nga, natingog nga tayo mga kabahin. No? Ayan. Nagdanog sa inyo ang kabuntagon ka rin mga kabahin. So kami, good morning po sa lahat again. October 8 po, 2026 mga kabahin. No? Ay, napakabilis ng panahon. Kapit naging Pasko. Eh, Pasko ane. Huwag yan po tayo partner. Ito'y pangutan na mga ka-vibes ko nga. Di good matubag. Anak pa din mga ka-vibes ko. October na. Anong single pa man ka? Ha? Oh, tubag na rin. October na. Anong single pa man ka? Patay! Isuda ba na? Oh, kanangan maapas kita ka ng December. Kaya na, bitin na ano. Claim it! Makauyab ka karong October! Nya. Yeah. Nag-claim it po katong September, makauyab. O saman yung bulana? O saman yung tuiga? Ay, nako! Mahurot na lang ng bulan sa 2026, mga ka-vibes. Ipita kauyaban na. O saan naman tayo niyo? Ay, nako ah. Sige lang. Ay, sa mga na-tunin karon sa 101.9 FMR Davao City. Ayan, good morning po sa lahat mga ka-vibes. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa mga drivers karon. Ayan, sa iyo nagpasada mga ka-vibes itong mga taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, single motor, yung mga delivery riders natin dyan. Sa mga private cars na nakaroon mga vibes nga sa yun yung biyahe yan mayong buntag mga vibes mga pamilya. Good morning ha, ingat-ingat na po sa pagbiyahe mga vibes ha. Dapat po sunod taog ka ng speed limit aron dito mga dakpan de sa kadalanan Dabaw na de sa Dabaw mga vibes ha. Very strict po yung ating mga city TMO. Kalitra ka po silon de ha o ka ng speed gun no. Bisan pag sa pagkanang official ka, dakpon niya pong ga. Walay pabor-pabor. Diba? Ayan, good morning sa talang taga-Davao City, ha? Naminaw ka ron. Good morning din sa mga taga-Davnor. Naminaw ka ron sa 89.5 FMR Davnor. Ngayong morning po, taga-Panabo, Carmen. Especially si Carmen Diaz Balutan mga ka-vibes. So, maayong pagpamina po. Ayan. Good morning din sa mga nakakaroon. Yes, Braulio Duhali, Santo Tomas, Kapalong, Asuncion, Sawata, Kanatan. Mas panadiha din mga ka-vibes. Maayong bungkal sa tanan ha. Odes Dakoyan sa Tagum City, Davao del Norte. Ayan, maayong buntag. Paminaw ka ron sa mga naa sa public market, mga buntay. Mata na. Oh. Mga kugihan di ang naa sa public market, mga ka-vibes. Sa iyo, gira sila tigmata, no? Alas dos pa lang, alas tres, wa na. Nagpwesto na lang sa des palinggi. Ayan po. Naas kapihan, naas karinderiya, mga ka-vibes. Mayong morning. Kapi-kapi di ha, sa guli ugpan, aron di makuya pa. Naman sa watay kwarta sus lamike ang pan turog ka ng natay kwarta at sus ito din love yan rin ang mga big shop oy, ito kos mga fast food diba? Ayan po ayan again ha may morning sa mga tagamino karon sa 89.5 FMR Davnor o sa mga namino karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan may morning. Especially sa itong kaubanan diyan ka naminaw karoon. Sa itong nag-hook up diyan sa FMR Davao de Oro. The station, FMR station niya. Boss Tulitz Rosales. May ang buntag niya, boss eh. May pag simulcast diyan ha. Salamat kayo, boss. Ang panungo ka itong tingog diyan sa 96.7. Ayan. Sa iyo lang siya mag-good morning sa kwa. Lahat na yan, good morning kay Like Zone.
Sa mo like so na, sinus tulit sa. Good morning, Diabat So. Yan mo na yung pasabot. Kumbati, boss! Yan, kumbati na rin to, no? Ayan, good morning sa mga taga Davao de Oro, especially sa Mawab, Nabunturan, Ostran Barangay sa Nabunturan, my morning. Mungkayo, Compostela, Laak, Davao de Oro, Mako, Davao de Oro. Ayan, my morning po sa tanan. Ayan, unya po, mga kabab, sa atangin ninyo ito ang binisayang horoscope para kaninyo inyong kapalaran for today. Today lang po ha, ang inyong kapalaran, mga kabab. Ay maghawa mga vibes sa tune in lang mo Drigia po sa itong paboritong radyong FMR favorite music radio Kapamilya ka vibes ng oras po 4:44 in the morning.

Vibes, mga kapamilya. Itong oras po, alas 5 yung punto na po. Alas na umaga. Ito mga isintante natin dyan. Ito mga chikiting dihana. Mata na mo kaya alas 5 na sa mga gano'ng pamuskwila ha. You need to wake up na mga chikiteng. Sa mga trabahante diha, no? Alayo pa o ganang biyahian. Pag kuwan na diha, pag mata na diha, oy. Tinapulan diha. Nabiuban mga vibes nga, layo pa yung lagigikana, layo pa ang biyahian. Okay. Dapat pag isa ka oras, pag umuabot sila ang mga trabahuan, naka mag-andam ka perminti mga kabag. Ito mga estudyante po diha, no? O, dapat mata na mo, alas 5 na. Sukura magpukawon. Pag mata mo, balik o gutog. Eskwila na po. Ayan, eskwila o eh. Ay, naku ah. Ayan po mga kabayam, isama sa kong gingon mga kabayam sa mga pamilya. Ang atuwang binisiya ang horse ko para kaninyo, no? Diara na may gawas na giyon. Ating binisiya ang horse ko po, diara na bebe.

0: na sugdan nga ito ang bilis yung horoscope para katin yung kapalaran for today. Pasa pa naman story ako eh. Madali ka. Ayan o. Ang ito ang banat si mong kapalaran. Parang adlaw, October 8. Sige, Bisaya sa October. Oktubre! Oktubre, o sa Bisaya sa 8? Aya! 8? Aya! Oktubre 8. Aya! Pangit man! Ayan. October 8 po mga kapangs, 2026. Ah, di kayo balong Bisaya. Good day. Siyempre, Tagalog sound na. Good morning sa mga Aries mga ka-vibes. March 21 to April 19. Ako, March 21 man ko, so Aries ko. Sige ba, sige ba, sige ba. Ayun pa tayo mga ka-vibes. Andam nakakarong adlawa. Oy, oy, oy, oy, oy. Tama gilay no, mangandam gilay ka. Ano mangan, long quest ako uniya. Bantog din ang andam ko. Tama gilay ng horoscope no. Nandam mo kayo bandi mo toan eh. Tarang siya, aragi ko, disclaimer ko no, sadyang katuwaan lang, wag mo seryoso eh. But ito talaga yung kapalaran mo for today. Narasi mo, muto kang sadili. Pero tugmagin mga ka-vibes, oh. Andam nakakaroon ang lawa. Siyempre ako nag-study man ko. Oh. Ikaw ko nag-study, nagbilaw ako study. Oh. Andam ko. Andam ko mabagsak. Nako. 249 po sa mga Aries yung lucky colors, color blue. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Ang imong pagka mapaubsanon kay makatabang sa usa ka sitwasyon. So, kwan ka kanang dili ka taas o garbo. Kanang kwan lang ka. Dili ka taas o pride. Paubos ang lugar perme. Makatabang daw siya sa usa ka sitwasyon. Loon mo po na. Kung ikaw magun humble mga kabayes, di kay ka mugiro, dili ka kanang kuan, sabton na rin mo perminti ang mga problema. Makatabang po na, no? Kaya di po na, o tayo, ikaw head ka. Kaya, manager ka. Pinili ka humble, magiro ka nga manager. Magkurog na yung mga tao kayo. Permiti ka saba. Kung ikaw mapayubsanon ka nga ko, nga head na, or saba ka diha. Teacher ba ka? Muraga, relax lang sila haba. Ay, di ba diba sa concert? Ba? 481 po sa mga Taurus, yung lucky color is lavender. Good morning naman dyan sa mga Gemini, May 21 to June 21. Ingon pa rin mga kababe, so makadawat ka o maayohon karong adlaw. Ako na lang ang tanong. Itong mga, ako mga classmate mo, nakadawat kag scholar. Mag-open na sila land bank. Paldo ba yung tag-city mil? Sana all. Ano sila? Nandaro sila pang shopping. Uy, isa shopping ha. Scholar man ninyo na. I-shopping ko ninyo. Uy, nako. Takara mo niya ha. Mga scholar na, i-bayad na ha. Dili na i-shopping ha. 537 po sa mga Gemini and lucky color is sky blue. Good morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ayaw dayon og salig sa saad sa uban.
1: Oy.
0: Ano may ngani na kabayo? Ano na kining kwarta ang sgutan? Kita ang mga Pinoy, mga naon kita kwarta. Oh, tinon na. Ano na yung mga asawa? Ano na sila kwarta? Pag wala kay kwarta ang bana, gusto kinang mga away. Pero ang bana na kwarta ay sir! Inaanahan. Inaanahan ko dali sa kwarto, ha? Andam na po magpaburak. Ayun doon sa salig mga kabibes. Kaya ano man. O, kaya mo na kabay. Payar mas ako gidus mila, baby. Kaya kuhan ba eh. Ay, salag. Salag mga kada yun. Promise, babe. Bayaran di ka katapusan. Ngayon, pag-promise. Ako ay mong Herman. Payar mo di ka, pero mag-picture sa tadaan. Silpita. Oh, maga 0.5 tang duha. Kung hirap ka kwarta sa kuha. Ano mang picture mo tabay? Alangan, di naman di ka makitaan. Maglikay-likay naman ka sa kuha. Una na. Lucky number sa mga cancer din, 925. And lucky color is green. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22, kalmado lang sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Oy, kuyawo. Lalo mo ganito mga... Kuyawo, pwede akong source mo hatawin. Lalo mo kagbisaya. Kalmado lang tayo. Isag na may na yung mga pagsulay, mga kabibes mo. Dapat kalmado lang dyan daw. Ito mga kabibes mo, kalma lang ka. Ano kayo ka-pressure? Dili ka dapat ma-pressure. Dapat kalmado lang yung galaw mo. Ay, mga ba na kalmado pero mapanganib. Oh, mga ano. 684 po sa mga Leo. And lucky color is navy blue. Good morning naman dyan sa mga Virgo. Virgo. Nakalagay po na Virgo. Virgo na siya. August 23 to September 22, mahuman nimo ang buluhaton nga dugay ng unsa man? Unsa sumpay? Ano wala man ni sumpay? Siguro mahuman na nimo ang buluhaton nga dugay ng natambak? Natambak? B, wa na human? C, pahuman na eh. Ano, magtanatag na, may resource? Tarong ni ha? Gawa, gisumpay yan, nakalimot ko nagsumpay ni. 173 po sa mga Virgo, and lucky color is mint green. Ayan. Umuha ka na to, first set mga vibes, napatay final set unya po. Natong oras po, 5:10 in the morning.

0: Vibes Morning!
1: Good vibes morning po mga ka-vibes. Mga pamilya, itong oras po, 5:18 in the morning. Siyempre, ikaw ka po naminaw sa ito ang paboritong radio ng FMR, favorite music radio. Siyempre, ikaw lang ang aking iibigin. Kanta man, good. Ayan po ah. Ayan na natin sa mga itong final, sa itong final set mga ka-vibes. Sa mga na yun noon. Ang last kay Virgo, so na natin sa Libra. Okay, dyan na sa Libra na tabi ha. Sige, Ben, sige, Ben. Ayan. Libra po, September 23 to October 23, adunay tao nga makakatag og maayong maayong ngano wa man ay sumpay tarong diya source ha so, maayong dalan sa kinabuhi kami so, wag yung sumpay oh. maayong yeah, ang sumpay kay swerteng ko. Ah, sumpayan na nato ni. Eh. Adunay tao nga makatag og maayong dalan gyud sa imong kinabuhi gyud. Oh. Or maayong opportunity or sobra o makahatag og ganang maayong kuan sa imong kinabuhi. Maayong tambag. Oh. Ara na lang siguro no. Sige, baby, tutak-tak-tak daon na nato ni. Sobra ako source. Eh. 852 po sa mga Libra and lucky color is brown. Good morning naman dyan sa mga Scorpio.
2: Good morning.
1: October 24 to November 22 mabalik ang imong gana sa kaon. Patay tanan. Nag-diet naman ito ni siya. Nga nung mabalik man ay gana ang kaon. Siguro nag-vitamins ka no? Vitamins din siya ba? Basig nag-vitamins din siya. Sabi na yung gana makabayos ka ng natay ka ng kaon ta mo kaon ta mawala tong gana sa kaon sabi na yung ano ka ng kuhan gana tong gana sa kaon mawala tong gana sa kuhan mawala parang karoon mo balik ka tong gana sa kaon yeah, sweating na mura po sa mga Scorpio that 396 po ang lucky color is yellow. Sa mga Sagittarius. Sagittarius po. November 23 to December 21. Daghan ang makaoyon sa imong batasan. Oh, buutan ni Lizzie Dio. Oh, daghan ka ng uwi ka ng kwame ng mga Sagittarius na ano. Makabasag pinggan. Ayan ba? Parang... Napayuban niya ang kwan. Soft-spoken. Soft-spoken. Ganyan. Swerte na mura po sa mga Sagittarius. Sagittarius is 714 and lucky color is purple. Good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Maayo ang adlaw sa pagpuyo. Pagpuyo diha ay. Siguro nagpuyo ka ng araw kay day off guro ni Moron. May uban no kay day off nila. O, muta na ko. Kung day off ninyo mga vibes, so may buhato ninyo. Ako, day off na ko. Okay, Sunday na kong day off. Simple, simba. Reset. Putlan ang mga kuan. Dapat putlan. Siyempre, Sunday mo na ko simba kita, no? Paano itong mga sala? Akong dakong sala. Diba? Uy, ayos ang kuano. Pagkita na human. Ino, mating pa kuano na yun. Be, wait lang, be. Uy, wala pa na human, be. Oh. Asa naman taat to? Sagittarius. Capricorn pala yun. 583 po sa mga Capricorn. Yung lucky color is pink. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Ang imong bagong plano kay makadawat ka og suporta. Wow!

Wapag ito ng mga kapag nakay plano mga kabayabis na dapat nene mo, suporta nene mo. Tayo, nakayasawa. Nene mo asawa, kay ka nang supportive sa imo ha. Nindot na mga kabayabis. Mga supportive ang imo asawa. O, oh, nindot na. Oh. Ay, magaganam na sa kwan nga ganan naka inspiration. 962 po sa mga Aquarius na lagi color silver. Mga mga sa mga Pisces, February 19 to March 20. Mulampos ka karon. Oh, ako po. Ako po dunta. Mulampos o ta ko. Mawaman ako yung eskwela. Mawaman ang eskwela. Bantay lang mong tanan. Mawaman lang mga vibes. Ay, congrats day sa mga bagong ni Pasar. Mga civil engineering. Mga PMA. Mga nursing. Mga registered nurse. Ako amigo niya, oh. Yung kayo amigo, kay ikalima siya ni nga take, oh. Pagkaunom, karoon pa siya ni Pasar, no? Oh. Iyahag yung time, mga kabayo. Ano yun? Sa Isaiah 60:22. When the time is right, it will make happen. Ano rin ang mga kabayo? So, sa time na gini mo, no? Talang niya, i-plaster yung kas ginoo, mga kabayo. Ano rin yun? Kasimple ang buhay. 475 and lucky color is color red. Huwag ka na tuwang ito ang binisay ang horoscope karoon mga vibes kapamilya. Walti yung oras! Yan ako manamilit mga vibes. So, salamat sa talaga mga vibes kapamilya sa pagpaminaw no? Sa 101.10 FMR Davao. Yan. Sa 89.5 FMR Dav Nor. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning po kang Tulis Rosales John. Ang Budoy Paz and so ako sa Jason Urbudo. So batas sa tanang kaubanan diya sa FMR station diya sa Davao de Oro. Good morning po mga uncle. Salamat sa pagpaminaw, no? Tanan na naminaw ko sa Davao de Oro. Ayan. Diyan po sa 96.7. Sa pag-hook up sa itong tingog diyan, no? Mga vibes, no? Wala ko igong oras baka minamilit mga vibes, no? Wala po po ang trigyapon sa itong programa. Good vibes morning. Ako yung makauban, DJ Batsoy po. Nakala sa mong station manager, Sir Billy Dandel Dulatres, na mayong morning, John. This is last song po, The Christmas in Our Hearts, di ba? Ganyan, Jose Marichan. Pasko na talaga. Bye-bye and I love you all.

0: Life EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po kani mo, Doc Bri. Og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usaks kini sa pinaka-importanteng butang sa tong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa tong physical apan maghatag og epekto sa kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: So ang atong health tips karon mao ang diabetes. Sumala sa statistics nga ang diabetes ikaupat siya sa cause of death sa atuang nasod sa Pilipinas. So dili basta-basta Doc Bruce ang diabetes. At the same time, according sa statistics, kada 14 ka mga Pilipino ang usa ana gi-diabetes. Diabetic. Kada 14 ang 14 ana ang usa ana mga pinanga gi-diabetes. Nganong kinahanglan nato likayan nga magka-diabetes? Tungod kay kung magka-diabetes ka, ang sakit sa kasing-kasing is 2 to 4 times more prevalent sa mga naay diabetes. Kung gi-diabetes ka, dako-dako ang imong risgo nga magkasakit ka sa kasing-kasing. Og dili lang sakit sa kasing-kasing, mutaas pod ang imong risgo nga mas stroke ka. Atakihon kag stroke, mutaas imong BP og ang diabetes mo na siya ang mo hinungdan nga madaot ang imuhang kidney. Madaot po ang atong mga kaugatan, mo na manginit ang imuhang mga tiil, na ay magtusok-tusok sa imuhang mga tiil. Lagmit po, madaot ang atong mga mata. Taas po ang atong risgo sa infection. Pag naatay diabetes, pwede po ta magkaroon ng erectile dysfunction. Dili na mo barog ang atong kinatao sa mga lalaki. Pwede po magkaroon ng mental disorder. Maapiktahan ang atong mga pangutok kung naatay diabetes.
1: Kining diabetes, na ay protection no, nga sa tuig 2030. Katong 2019, na ay 3.9 million nga na diabetes. Pero sa 2030, sumala sa statistics, nga mo increase ni siya almost times 2, Doc Bri, 5.2 million. Unya sa 2045, mo increase ni siya to 7.2 million nga Filipinos nga mataptan ni ningam balatian.
0: Basta di mag-usab sa lifestyle, no? Kaya diabetes, nabilong ni siya sa lifestyle diseases.
1: So, money Doc Bri, kining diabetes, no, usa ni ka sa imong gisulti lifestyle ning problema, usa ni ka long-term metabolic disorder, unya ang hinungdan nini tungod kay taas ang iyang glucose or sugar diha sa iyang dugo. So, mahitabo ni Doc Bri kun ang pancreas nga mo produce ining hormone nga gitawag insulin, dili na siya maka-produce or mo produce siya, pero ang ato ang selula dili siya maka-use sa insulin nga gihatag sa tong pancreas nga mo control sa sugar. So naay duha ka type ning diabetes Doc Bri, no? Morning type 1, morning ang juvenile diabetes nga gikan sa pagkabata nga nadaot ang pancreas. Kung napoy giingon nga type 2 nga naa diha ang lifestyle nga disorder nga 90% sa mga diabetes worldwide miapekta ini. Gani kining diabetes nga type 2 makita nimo ni sa napangidaron 20 paingon sa 80 anyos Doc Bri. So unsa man ang mga risk factors sa panahon nga naay diabetes Doc Bri?
0: Number 1 risk factor nganong magka-diabetes is ang timbang yun nato. The more nga overweight ta, the more nga maobista, pinaka main risk yun na siya nga magka-diabetes ta. Mao nga ang sign, mudako na gani imong tiyan, labaw sa imong dughan, mag-diet or mag-exercise ka na, ayaw na panihapon, og sudan, og daghang kanon, kumahimo ang imong number one goal, paggamyon imong tiyan, og dapat mas mudako ang imuhang dughan kaysa imong tiyan. Mauna, fat distribution. Nagko na ganyang batang nimo, balakang, imong tiyan, paggamyon na napinangga. Og usagyot sa inungdan nga mudako atong mga batang, mga tiyan nato kaysa atong mga dughan, maugyod ang inactivity. Kulang sa paglihok-lihok. Kaya ang physical activity, mga pinanga, mao na siya mutabang sa pagkontrolar sa atong mga timbang, sa atong mga tambok sa atong mga tiyan. Tungod kay ang paglihok-lihok, nagagamit or magamit ang mga glucose as energy. O ang atong mga cellula, mga pinanga, atong mga cells, more sensitive siya sa insulin. Kumbaga, makagamit kaayo sa insulin or makapenetrate, makasulod si insulin sa atong mga cellula nga makonvert into energy. Kanang family history, kaliwat ninyo mga diabetison, kaliwat na tong diabetison, dili kay na siya makaapekta sa mga anak kung ang mga anak dili musunod sa wrong habits, wrong lifestyle, or mali nga mga naandan sa mga ginikanan. So, mao na ka ng inactivity, mahitabo lang na siya kung magabi ipod. Mukaon kag karne, natulog ka nga wa pa mahilisan kaayo, makonsider na siya inactivity. Mao na nga managas ang atong mga blood sugar level. Mutaas pod ang atong blood lipid levels. Pag matulog ka nga, busog. Imong kolesterol, imong triglycerides, mutaas na pinangga. Mabitaw pagtaas imong kolesterol, mutaas po na ang imuhang blood sugar level. Nganong mutaas man imong kolesterol, nganong mutaas man imong triglycerides, gika na sa pagkaon specialist sa gabi nga wala matunaw. Wala magamit as energy. Mauna sa mga buntis nga matulog nga busog, managas na ilahang mga sugar. Mga babae, magkaroon ng polycystic ovary syndrome, managas po na ang ilahang blood sugar level. So, unsay hinungdan nga mga lifestyle in activity. Walay pasingot, unya magabi mga pinangga. Kung magpabusog kag mga kaon pa kag karne, kaon pa kag mga burger, even fish, even itlog, unya tingkatulog naman. Mao nga makonsider ka inactive kung busog ka nga matulog.
1: Kaya usahay Doc Roy, kanang mga pasyente nga na ay PCOS, usahay sila na sila gitawag insulin resistance. Although nga mo secret og maayo ang ilang pancreas og insulin, pero dili magamit siya tungod kay mo resist ang ilahang lawas sa paggamit niini.
0: So sagad Doc Bruce, natay mga pasyente kani mga na PCOS or PCOS mga pinaga, ako ni silang ginapangutana, ato ni silang ginapangutana, hilig ni silang mukaon pa og mga kinananay pa magabii. Mao ni ang mga practices sa mga naay problema sa polycystic ovarian syndrome. Okay, dugang mga simptoma sa diabetes, Doc Bruce.
1: So, kining diabetes, Doc Bruce, no, naagyo ni sila yung mga simptomas. O niya,
0: unsa man yung 3 P's of diabetes.
1: Yes. So, kining diabetes, tali gitawag ang mga simptomas nga na known ni siya o 3 P's.
0: 3 P's.
1: Yes. So, nai 3 P's. So, kining 3 P's, Doc Bruce, nga mo ay simptomas sa diabetes, mo ni siya ang polyuria. Usana is polyuria. Usana ni siya ka term nga gigamit, mas dagan ang atong ihi kaysa normal.
0: So, no? Nagihihi na ta?
1: Yes, sigigihi. Most people, Doc Bruce, mo ihi lang siya o mo produce lang siya og 1 to 2 liters of urine per day. Or 1 liter equals to 4 cups. Pero kung naakay polyuria, nga mo ang usa sa simptomas sa diabetes, mo ihi kag 3 ka litro kada adlaw. Kay kung adunay sobra nga glucose sa dugo, Doc Bruce.
0: Yes, especially sa type 2 diabetes.
1: Ang kidney dili makahandle sa
0: mauna,
1: sugar.
0: Mao na magihi.
1: O kinahanglan nga i-flush ni siya gikan sa dugo pinaagi sa pag-ihi. So kining naay diabetes, Doc Bruce, no? Nga taas ang lang sugar, no, mamatikdan na nila nga pagkagabi, no, mabangon sila matag duha ka oras kay upagawa sila sa ilang ihi. So may nahitabo ni tungod sa presensya sa sobrang nga glucose. Imo pong simhuton ang imong ihi, no, naa siya baho nga tamis, Doc Bruce. Mabito na nga amigason siya, Doc Bruce, no? So kini kasagaran sa mga advanced na nga kaso sa type 2 diabetes.
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andang na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. o live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
1: Unsa man ang uban pa nga
0: ang ikaduha, kaya gitawag na siya polydipsia. Ang polydipsia, mao siyang medical definition nga grabe imuhang pag-uhaw, excessive thirst. Grabe gyud ang imong pag-uhaw, abnormal ang urg nimo nga mo-drink kag fluids kada taod-taod. Tungod kay reaction na siya sa fluid loss tungod sa imuhang pag-iihi o sana siya. Pag once gyud kag iihi, ma-dehydrate ka. Mao na siya mo resulta na siya nga uhawon ka. Mao na nga duga nga tips sa mga giuhaw, grabe kaayong uhawonon kaayo tungod kay na symptoms diabetes, tangtangan ninyo or tangtangon nato ang pag-inom og soft drinks, tangtangon nato ang pag-inom sa caffeinated drinks, kape, ayaw og kaon og mga pan og biscuits magabi kay makapauhaw-uhaw pod na siya pinangga. Ayaw pod og tulog nga busog pagagabi kay mukos pod na siya og pag-uga sa imuhang tutunlan. Sagad, kining naay mga polydipsia, bantayanan kaayo tungod kay dili mobos 3 kalitrong tubig maihi ani kada adlaw, labi na kung moabot sila og 5 kalitrong tubig kada adlaw. Mao na nga bantayanan kay nato ang atong naihi. Grabe itong ihi, pero wa ta nagainom kag tubig, delikado ta sa mga pag-atake sa kasing-kasing. Unsa pang ikatulo nga P, Doc Bruce?
1: So ikatulo, Doc Bryce, sa symptoms sa diabetes is gitawag ni polyphagia. No, gikan ni sa Greek word nga poly is very much or many. Kanya phagia or eating or kining kaon, Doc Bryce. Kining polyphagia, nagkita ni siya nga nakay excessive hunger or increase ang imong appetite. No, mulid ni siya, Doc Bryce, no, sa extreme sa pagkaon o daghan kayo nga pagkaon. So, kining ilang gikaon nila, Doc Bryce, na build up sila hang blood o niya wala ni siya na metabolize o gipagawas lang ni siya diha sa ihi. So, tungod kay wala siya energy, money nga iyahang lawas, Doc Bryce, mo crave siya, no, gutumon siya o mukaon siya banat o pagkaon to compensate for the lost sugar para manaa siya inerya, Doc Bryce.
0: So, problem, ang gikaon niya para magamit niya sa kusog, giihira.
1: Mm.
0: So, mo na nga gusto sa mukaon
1: para na siya energy.
0: So, mo na may tabo ang ubang diabetison pag once grabe na magkapayat. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day sa di pa mukaon para mawala ang paghangin-hangin sa tong tiyan og layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinay kawala imuhang paghagok. No, kanang paghagok-hagok mga pinangga, bantayanan ang paghagok-hagok. Kidaghan ang mga nangadaot, nangaatake kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na diay. Hinungdan na dayto sa sakit sa kasing-kasing, sa iyang nervous system, sa iyang baga, o dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok, hala, inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinay-hinay giyog doon, kada adlaw, unsay hinungdan, nganong nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, nganong di kalibang kada adlaw, nganong nag-heartburn, nganong sigigtugab, o kanang mga, kada nga mga ilhanan, dili na dapat pasagdahan. Kana sig tugab-tugab, aslob ang tiyan, murag ludon ka, kasukaon, way gana mo kaon, especially every morning, nagalain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan na naasya, nga naay problema ang imong lawas. So, mag-inom o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakigibati buntag uto hapon, isa or duha kapsula buntag uto hapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwantahasa, pulo ka adlaw, hantud tulo ka bulan, para hantud ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas ug layo ka sa mga atake sa kasing-kasing, layo ka sa mga stroke ug mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha kapsul. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinanga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambo ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, nagahanginhangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto to kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana, pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinaay di ay nga nang hubag, ang tinaay di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang itang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw na to sa to mga tinaay, diri ni sa to mapurma. O niya, i-travel pasaka, paingon dahil sa itong kutukuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinaay, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now, ang problema, kung ang pinundo mo abot sa tunga nga bahin sa atong kutukuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kadaadlaw niya, kung kadaadlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mga pinaga. Naay tendency ma-imbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinai, nga dakong tinai, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinai, kanang dapit si mong kutukuto nga tinai. Pag mo clog up na siya ang kanang dagkong tinai nato diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no, kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa man ning mga glow foods? Number one, kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinai nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo nang kung hilig ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo nang dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka, and even money is good. Pero kung lili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas para nga ma-digest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig kag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni sa pag-digest mga pinanga sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni sa maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumin lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagop nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagop, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kuto-kuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga panghayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Purification Kitoga, taga San Rafael, 79. Sa dihan na katumar na ko, alam, ayaw kong katulogon, ayaw kong pagkaon. Sa una di ko kakaon,

0: sa EXL makabuhay. Maoy naghatag sa kuang kinabuhi na anakaayon sa kuwa. Digyud na ko biyan ang EXL makabuhay. Dagan salamat.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe ay anak na babae. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify ito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: Ako si Luciana Merto Apilar, nagakuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod o gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa kapag, mindot man akong paminaw, dili ko batiyo o kakapoy, abtik akong lawas, naa kanunay ako kadasig, buad ko sa uma buntag sayo, kondisyon na kayo akong lawas, apan usa mamahaw na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa usa ka adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas, o tanawa ko 76, abtik pa kayo, nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: EXL Makabuhay.
9: Basta healthy, happy!
10: Okay, wa naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Lost wealth may be replaced by industry. Lost knowledge by study. Lost health by temperance or medicine. But lost time is gone forever. Kung mawala ang ato ang kabdangan, pwede ta magkugi lang. Makita ra ng kwarta balik. Kung mawala ang ato ang kahibalo, o gusto mo ta makahibalo, makagain tag kahibalo, magtuon lang ta. Kung mawala ang kahimsog sa atong panglawas, ang tambal ana mao ang pagpugong sa kaugalingon. Unsay balance sa atong kinabuhi, mao na nga kinahanglan magtuon ta sa maayong panglawas. Walo ka mga balaod. Og kinahanglan na siya og time, panahon, para makabaluta, kinahanglan magtuon. Kinahanglan og oras og igong time sa pagtuon matag adlaw. Kay maabot ang time, masigluyan na ituon, wala na igong kusog ituon. Tungod kay atong gisayang-sayangan ang atong oras sa pagtuon og pamalandong, pag-eksperimento, pag-invest bahin sa panglawas. Mao nga ang pagreporma karon gyud magsugod. Karong adlawa, maginahinay na gyud tagtuon, magreporma, magpraktis sa atong mga nakatunan.
11: Mabita ang Bible text, Doc Bri. Ang Ecclesiastes 10 verse 17 nagingon, "You are blessed when you eat at a proper time for strength and not for drunkenness." Mas bulahan ta, Doc Bri, sa panahon nga kita mukaon sa angayng panahon, alang sa pagpabaskog o dili alang sa pagpatuyang. Kinahanglanon yun, Doc Bri, no, nga ang rule sa tuwang kinabuhi kinabuhi. Dili lang nato isipon ang ato ang tiyan permente. No, dili ni siya maayong guide nato. Apan ang pinakamaayo nga atong hunaw-naon nga akin iba kung gikaon alang ba ni sa pagpabaskog. Kay kung mukaon ta kay tungod kay gigutom og aron nga mo satisfied lang ta, mo cost ni siya, this course will lead to disease and numerous evils.
10: Numerous evils. Tubaghan ka yung mga kadautan or kadaot nga atong ma-experience yan. So sa ito pa, Dr. Bruce, kada kao na ito, ang atong lifestyle, atog yung i-check, ato ang yung balansihon nga ang imong ginakaon, mihatod ba ni mong panglawas or ang imong pagkaon or ginahimo, uy, nagka-diabetes man hinuon ka. So dapat, usbo na ito na siya pinaga. Ang Romans chapter 8 verse 6 nagdugang, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Kung karnal ang ato ang utok atong hunahuna, kanabitaw mo yung tag-karnal, sige taglapas ba sa maayong prinsipyo, sa mga nasabta nato nga kahayag, maayong buhaton niya, lapason gihapon, di nato tumanon, di nato sundon, karnal na siya nga mind. Di na siya muhatod og kalinaw si mong kasing-kasing o si mong hunahuna. Dili na siya muhatag og kinabuhi sa imong kaugalingon. Pagwa tay kalinaw, way kinabuhi. Aron nga makabatuntag kalinaw, dapat spiritual minded ta. But pasabot, ginauna nato ang kahayag. Unsa tong nasabta nato, unsa toy maayo nga buhaton. Ug uban stabang sa Ginoo, dapat sundo nato na siya. So ang formula mapinangga, ang success sa kinabuhi, dapat makabaton kag kalinaw sa imuhang kinabuhi. Pag na kay kalinaw, na kay kinabuhi. Kung ang taigong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
11: Kini si Doc Bruce Palangi.
10: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon, ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Ako niya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako niya si Natean po sa pag-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. O itong akong bana, palit siya EXL Makabuhay Plus. Inong ko buntag, isulay na kong duha ka capsule. Dahil hapon na po duha. Simana, kapin, nakalakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ako ubot akong paminos ang kasing-kasing. Kami sa paminos sa panglawas, imong ginhawa, imong pagbawas, okay po ako pagtulog. So ayun niyo ang EXL Makabuhay Plus.
2: Magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi,
13: it's
12: Emma
13: Kumar. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya.

at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

Kamusta mga ingala? Doon na nalaman gitay 78. O gadla una mag Pasko, 78 days before Christmas. Si Dodge Romantico na usap ang Dodge Romantico Tanduk na usap ang ginagawaban garon until 7 o'clock in the morning. Sa atong pagbarago na uman sa atong tulumanon, inyong tulumanon na itong saluhan garon arangkada sa buntag. O niyang taon-taon, mga ingala, inyong babati ang mga naguna o mga nagpungasin na itong mga balita ara-alang sa tuang arangkada balita sa buntag. Atong ihato din na ganinyo ang mga nakailab ng mga balita sulod sa 24 oras sa mga pagbanumay sa sulod o gawasan na sulod. Ang atong cellphone number 0905-047-9954. Kung balik ko na ito ang cellphone number mga kabibes, karangkada 0905-047-9954. Musta ang tanan, pahilo na may pagpanikasikay ng mga rosa karon sa iyo sa Kabuntagon at Long Webes. Ako magkabanan din sa studio mga gala sa technical production staff. Dari sa studio si Harrison Cirilio. Og dinausap sa Dabaw di Urug, Dabaw di Norte FMR. Nadin na dumagabanan sila si Pats Budoy. Pats Budoy? O Budoy Pats? Si Tolitz. Tolitz the Fire. Og siyempre si Jason. Lamat sinuhang ginunang panag-uban-uban sa tuwang programa ng mga kapartner mga gala. Madunggan kita usap magigala sa 96.7 FMR Dabaw di Uro na nuka din na sa lungsod sa Nabunturan. Maupo na ginapaminaw din ang radio station sa lungsod sa Nabunturan mga gabibes. Diapod sa syudad sa Tagum, ang ginapaminaw usap din na wailain ang 89.5 FMR Dabnor na din na sa Tagum. Dito sa Ricardo sa mga kagmusika, nindot ng mga musika. Balida o uban pa. Ayapon o takahatag o gluto, daghang nag-text sa tuwang, anong wadot na naghatag o gluto? Atuang luto? Kagabi, as of 9 p.m. mga kagapwa, mga kakapwa naman o. Mga ka-vibes sa kapamilya, kininiang karanggada. Sipiat usahay ni nga ito ang baba. Dugi-dugay po na dito sa itong mga kakapwa, no? 20 takatuig sa itong mga kakapwa, manang gigimalikian, masipiat po ta. Imbis kay ka-vibes na kapapwa naman noon. Okay lang. It's okay. It's very okay. Ang ito ang luto result. Gagahapon mga dagang tag-iskutan ba? Itong wala ito madaligyat eh. Pero kung nanday mga nindot ng mga iskutan na, no? Posibligin nga makalimtan na ito ng luto results mga gala. Wala man po nimo sponsor din sa ito ah. Pinawa! Okay. Diri lang ta sa kuan, diri lang ta sa ginini ang kanuna ay ginapatdan gud kining 4 digit. O ginini ang shortres mga gala no. Ang atong 4 digit kagabi as of 9 p.m. 2770. Again 2770. Tagsara manggoy kuan. Tagsaray, ginini ang mutayaan na ang mga luto. Ito ang 3-digit, 9 p.m. 595. Okay? 595.

0: binuangan laman tani surdress, no? Bali-balihon laman tani surdress. 595, unyan ng 2 p.m. kagahapon, 949. Na, gipatunga na po ng 9, pag 515. Ahay, Dudoy. Ayaw! Nagigumupatad, anay? Di nagigumupatad, kausa na lang.
1: Ayaw!
0: Boy, no? 9 minutos na, umanagalabay ang alas 9. Natisgutan, may gala. Ato sa ning labdikan. Ato sa ning labdikan sa dalikitan sa Magadali. Una, ang ato ang aksyon arangkada balita sa buntag, no? Kining nahimong kontrobersiya karon, pero kung atong tanawon sa balaod o sa naitabo sa impeachment court, mga gabibes, kinahanglan i-separate ang pagkuha sa records o ang pagpagawa sa publiko sa kining bank information, no? Ang AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura may testify kagahapon, no? So dagang nangutana na garon, may mga pangutana, transparency ba o paglapas sa bank secrecy? Kaya niingon nga nahadlok ng uban nga magpundo sa bangko. Kaya kaya naman dahil kayong ibulgar sa ganyan ang AMLAC. Okay? Kabayos, karon, mara yung pinakainit ng isgutan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao nga ang pagbutyag sa AMLAC sa mga transaksyon sa bangko nga mikabat og 4.4 billion pesos. Pero ang pangutana sa kadaghanan, transparency ba kini o paglapas sa bank secrecy? Now, atong klarohon, mga gabibes. Ang AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura may testify sa impeachment court nga dunay 4.4 billion pesos nga covered o suspicious transactions nga na-record sa mga account ni Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Nga matod pa, gikan adtong 2007 hangtod adtong 2025. Mani ang importante nga masabtan sa tanan, no? Mga kabayms, karangkada dili pasabot nga 4.4 billion pesos mao ang personal nga kwarta nila. Ang kantidad naglangkob sa inflows, outflows o mga transaksyon nga wala pa matino ang direction. Mao nga dili sakto o dili maayo nga moingon dayon ta nga 4.4 billion ang ilahang natigom. Di ba? O ang ilahang tinigom. No? Dili kana ang ipamatud-an sa AMLAC. Ang tinuod nga pangutana mao nga unsa ang gigikanan sa mga transaksyon, asa padulong o unsa ang legal nga katuyuan ini. Di ba? Muna'y sakto nga pangutana. Unsa ang gigikanan sa mga transaksyon, asa nagpadulong, o unsa ang legal nga katuyuan. Sa pikas nga bahin, adunay musupak kung miingon nga confidential man ang bank records o AMLAC information. Tama. Tinuod. Adunay kanang gitawag na itong confidentiality protection ng balaod. Apan, miingon ang ginini ang presiding officer sa impeachment court nga ang confidentiality dili absolute. E labi na kung adunay lawful particularized sa bina o ang impormasyon may kalabutan sa impeachment proceedings. Ang korte usab nag-ingon ngayong Section 8-A sa kinini ang Anti-Money Laundering Act, nagpanalipod batok sa leaks ug unauthorized disclosure. Apan dili kini mahimong sabton. Mga gabayibs karangkada nga makapugong sa amlak sa pagtuman sa legal nga proseso sa korte. Mao nga ang importante, ang pagtanaw sa impeachment court sa records lahi sa walay pugong nga pagkailap niini sa publiko. Kung legal nga nakuha sa korte o gigamit isip ebidensya sa impeachment case, usa kana kabutang. Pero kung mingutag confidential nga impormasyon, ipagawas nga walay legal nga basihan, lahi na usab kana nga isyu. Mga binantig, mga tigpaminaw. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Ang usa ka transaksyon mahimong ma-report isip suspicious tungod sa kantidad, sa pattern, o kinini ang kakulang sa klarong economic justification. Apan ginahanglan gihapon gini susihon mga gabibes. Ug ipasabot ngadto sa katawhan sa hearing sa kabank AML official mipahayag ang suspicious transaction reports gi-evaluate ug dili dapat ibase lamang sa chismis. Mao nga dili dapat ang publiko mag-una-una og hukom, no? Maingon nga nangawat gining mga Duterte. Di ba? Idako kay pundo din sa bangko. Dili ta dapat mo ana dayon. Diba? Magpaabot tag unsay gay resulta. Ang ngay pangutan-on, maunga, kung legal ba ang kwarta o asagikan ang maunga kwarta? Kung legal ba ang transaksyon o unsa ba ang purpose? O kung adunay sayop ang AMLAC records, no? Nganong nausab ang katong figures? Kay gikan sa 6.7 billion pesos lagi. Ngayon ang gisgutan sa House hearing. Nahimo naman og 4.4 billion pesos mga gabibes. Human sa gininiang validation og correction nga may kalabutan sa usa ka bank report. Mao nga dili lang ni istorya. Ha? Dili lang ni istorya sa transparency batok sa bank secrecy mga gabibes. Mga kaarangkada. Takong effects dara.

0: kinahanglan gud kung impeachment proceedings kinahanglan mahibal-an sa korte ang kamatuora. Diba? Ini nag-istorya sa balansi tali sa public accountability o katungod sa privacy. O na kinahanglan kayo ang proseso na magpabiling sulod sa balaod. Kaysa sa kademokratikong nasod lagi. Ang transparency nililisinsa sa paglapas sa privacy. O ang privacy, dili usab mahimong taming aron malikayan ang lawful investigation. O nang ang labing importante mga ka-vibes, ebidensya, proseso, o balao, dili chismis, dili propaganda, o dili dentang nga muhukom nga mali, o tama ang usa katao.
1: Arkada! Komentaryo! Arkada komentaryo!
0: Yes, 18 minutos na humanag kalagubo, antag na sa alas...

0: Ilo sa carbon monoxide. Ang usa sa gitan-aw nga angulo sa kamatayon sa tulo ka mga trabahante sa usa ka Iladong Hotel sa Dakbayan sa Davao niadtong Lunes. Ibuti ang ni Fire Senior Inspector Frances Marie Sen Rijas. Tigpamaba sa Davao City Fire District nga sa inisyal nga investigasyon dunay taas nga level sa carbon monoxide gas sa sewage system sa Dusit Atani Hotel. Di nagapahigayon unta o maintenance activity ang mga biktima kinsa sagop sa engineering team sa maong establishmento. Apan giklaro sa mga otoridad nga wala pang hingpit nga matumbok at rason sa trahe niya. Sumala ni Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspar ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Ginahulat pa nila ang autopsy report sa mga lawas sa mga biktima kinsa nagapangindarog 26, 27 o 30 anyos. Presuhan ang isang kuan sa usa ka lalaki human siya gireklamong naniun og pusil og nang hulga sa mga tao sa usa ka parke sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte ni adtong miaging adlaw. Sumala sa New Corilla PNP, nadakpan ang suspek nga si alias Darren human siya giingong nang hasi sa mga tao sa Senior's Park dito sa Purok 5, Barangay Poblasyon, alas 9:20 sa gabi. Dihang girekisa na kumpiska gikan sa suspek nga taga Barangay New Sambog ang usa ka kalibre .38 revolver nga pistola nga dunay 5 ka mga buhing bala nga gisuksok sa iyang suot nga belt bag. Walay napakita ang papeles ang suspek nga legal ang iyang paghupot sa armas. Gihikay nagkaroon ng pagpasaka sa tukmang kaso batok sa dinakpan. Dugang detalye sa balitang lokal na pukot sa mga otoridad ang usa ka matudpatig pagtigpadagan sa usa ka balay suyupanag druga. Diyang dirunda gini sa mga otoridad dito sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro ni adtong miaging adlaw. Sumala sa Mabini Police Station, nasikupod ang duha ka mga parokyano sa drug den si alias Gao, 21 anyos, dito sa mga lungsod. Na-recover sa operasyon, pipila ka mga sasay sa gituho ang shabo, mark money, weighing scale, improvised glass tube, sling bags, o uban pang ebidensya. At umangon sa mga suspek ang kaso tungod sa gingong paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras mga karangkada, mga kabayem, sa doon na nagkita'y 27 minutos umanag kalagubo ang takna sa Lasay sa Buntay. Katapusang detalye sa balitang lugar. Dakpan ang usa ka kolektor sa small town lottery kon STL human napalitang gidiling druga sa mga otoridad dito sa lungsod sa Padada, Davao del Sur nitong Martes. Dumala sa report Padada Police Station nailhan ang suspek nga usa ka alias Primo, 49 anyos, minyo ug residente sa Linda Village, Barangay Harada, Butai, pasado alas 7 sa gabi. Matod sa mga otoridad, nasikop ang suspek sa gilusan nga by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa Padada PNP. Dito mismong sa balay nini, yung napalitag ito ang druga sa usa ka undercover agent. Nagkumpiska gikan kang Primo ang 12.5 grams sa gidudahang druga nga may balor sa 85,680,000 pesos o mga drug paraphernalia. Ipasakarag tukmang kaso ang naisgutan nga dinakpan. Wala ni piyansa, 12.5 grams, wala ni piyansa, luya. Sa atuang balitang regional, mikasah kagahapon sa hagit ni Interior Secretary John Vic Remulla nga magpa-drug test ang controversial nga Vice Mayor sa lungsod sa Rina de Mercedes Isabela. Tumala ni Vice Mayor Harry Respicio Kinahanglan yun nga mo refund kaniya si Secretary Remulla. Sanglit na kabayan siya 28,000 pesos aron lang. Matud pa pamatud-an nga wala siya nagagamit og droga. Nahimong controversial sa respesyo. Kinsa lunod pantay nga supporter sa mga Duterte. Tungod sa init nga konfrontasyon, batok sa pipila ka mga kapitan sa iyang lungsod sulod sa sesyon sa Guniang Bayan. Hinoon, daw giagi lang og komedya ni Remulla ang pagpamatuod ni Respesyo nga wala kining nagadruga. Sumala sa kalihim, sanglit wala man di ay nagadruga si Vice Mayor. Nagpaila lang kining nga dunay problema sa pangisip ang lokal nga opisyal. Gitaho nga girekomendang tangtangon sa iyang pagka Vice Mayor si Respesyo tungod sa naimong aksyon ini ngadto sa iyang mga kapitan. Nagpagawas na po si Remulla og istorya nga wa na po pwede nagadruga niya mingon na isayad niya og niya karon magpatan-aw na muna sa gininiang doktor, psychiatrist doktor og wala isayad mubayad na po kaana na Remulla. Oras, 30 minutos na humana galagubong dagda sa Lasay sa buntag. Dito naglanggob ang balitang lokal, regional. Sa ato niyang pagbalik, mga ka-arangkada, mga ka-vibes ka-pamilya. Ang balitang national, international, balitang sports o balitang showbiz. Kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum, gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador B. Okay, senior. Sa Nusay, Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng kukmagnum si Capsule o Kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minting yun ang kanainom, kadadla yung friendom. Kasi sa karnaw, kapag kawinom, kalima, aning, Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, showa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip toppings Sumponga, Hallelujah, Mozzarella, All Meat, at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualified buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Rector Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya, sana all Angel's Pizza.
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Yes, detalye sa balitang paugnat sa Kusog. Taktak na sa World Tennis Association Finals ang Pinay Tennis nga si Alex Yala tungod sa iyang pag-apil sa Asian Games. Kinihuman wala siya mag-apil sa World Tennis Association 1000 China Open. Aron unta siya magparang. Sumala pa nga gitangtang na ang pangalan ni Yala kinsa World number 17 sa listahan sa mga musalmot sa torneo. Mas gipili sa 21 anyos nga si Yala nga musalmot sa Asian Games sa Nagoya, Japan, diin siya miabot sa semifinals og naka-bronze medal. Sa atong balitang showbiz, question sa kanhi journalist nga si Lindia Humilia. Ang daw lapel microphone nga nakapilit sa mga suot nila Aiko Melendez o ni Juan Mig Bundok diyang nag-propose ang actor-singer kang Aiko. So, sa ka-social media post, gipangutanan ni Humilia kang kung lapel mic ba ang mga naa sa sinina sa duruha atol sa surprise proposal ni Juan Mig nga gikakilig sa mga netizen. Daghan sa mga netizen ang mipasabot nga sanglit vlogger si Aiko og si Juan Mig lagmit wala gipahibalo ni ini nga magpropose siya samtang miduaw sila sa lubnganan sa papa ni Aiko o giagi lang sa pag-vlog. Sumala ni Aiko nga na-overwhelm siya sa emosyon o halos dili makatuong nga after sa halos 29 years nagkakuros paghapon ang ilang mga pagbati ang ilang dala ni Juan Mig Bundok. Bitaw, no? Say, ako nagtanaw ba? Nag-propose si Juan Mig. Surprise, ha? Surprise. Pero na ay lapel mic silang dughan. Matugingon nga, isurprise ta ka ugma. Pero, pahibaloon ta kadaan.
1: Ay, ah!
0: Ha? Oh. I-surprise sa kauma. Ha? Nga mag-propose ko nimo.
1: Ayaw!
0: Di ba? Sumurap. At katik pa ko si Aiko dito. Makita mo na ito na. Di ba? Makita na ito sa video nila nga. Murasig nakurot ba? Surprise ko nga. Na may lapel sa mind. Na may lapel. So meaning, giplanuhan, nagsabot sila. Okay, vlogger man sila. Vlogger man si Aiko. Sige, sabot na. Nag-propose na kasi, buta ka itong lapel para klaro ang itong tingog. Ngayon na ba? No? So, so ginuoin tao na yun. Atikon pa mga tao nga, surprise! Surprise! Surprise! Surprise, pero buod na ka! Ha? Gisurprise ni Juan Mig Bundok si Juan, Aiko Melendez. Pero, iyang gipa, ibalong. Yes, kabayos, kapamilya, karangkada dito ng Glangkop ang ginitibukan sa itong karangkada balita sa Bundang. Adlaw kita karon nga Webes, pizza 8 sa bulan sa Oktubre 2025. Sa ngalan na lamang sa ginitibukan pwersa sa FMR Network News Center, kauban nga mo ang news writer Princeton Lim. Sa akong mga kaubanan sa technical production staff si Jason, si Patsug, si Tolet. Ingon man si Harrison, si Rilly. Ako si Yugsako ang moang station manager Danriel Billy Dulatre. Ako si Elmer Dude si Romantico Tandog Magingon na pag mabinantayon o magpagkabana sa mga samtangang isyo o mga nagunang mga balita. Mayang buntag sa makausa Davao Region, Tibuok, Mindanao, Mabuhay, Pilipinas.

0: Yes, balik na mga gabarbs ka gabamilya o gabagagaranggada. Pagpadayon sa kaduhang segment sa tuwang ranggada sa buntag. Doon na nalaman kita ay 12 minutos ang nahibilin o namudangat ang alas 7 sa buntag. Ito nang daginuton, kining 12 minutos, sayang pod. Diba? Ito nang daginuton. Ano yung alas 7? Ayaw galimot, inyong magkauban si Kid Libunaw. So, iyahang programang Labo-Labo. Again, ito cellphone number 0905-047-9954. Baligon ha, 0905-047-9954. Okay, na yung mga nag-text din he. Good morning dudes.
1: Makoy?
0: Ano? Si... Oh, si Makoy gid eh. Makoy La Corte. No? Itong maabot nga kapitan din na sa barangay South. Barangay South, poblasyon sa sudad sa Tagum. Ang taon eh. Man akong giingon ninyo kasaligan eh, mahimong kapitan magigala, dali rin yung makitaan. Besa gasa pa ni mo tago, dali rin yung makitaan tungod sa kadako sa iyahang lawas. Ako na yung amigo kaya nago, no? My friend of mine, no? Muntag ni Madamar kung sa imuhang partner sa kanunay. Butan po gayo, si Ma'am Leah. Si Ma'am Leah La Corte.
2: Pinawa!
0: Pakasal na mo, Mark, para may muna na siyang La Corte. No? Oh. Ana man na. Pero na may balaod dron nga pwede po ni mo dili dalahon ang apelyido sa imo sa lalaki. Di ba? Pwede nga imong og kanay labi na kanang kuan ka, ilado doktor ka, ilado na kay kan doktor sa dalaga pa ka. Di ba? So, kanon na limo ipadayon niya, di na na pwede na limo dalahon sa buto ni imong banan. Na pwede po himuon imong kuan idas. Di ba? Para nang Leah. Sa may so kanay apelyido ni Ma'am Leah gani. Toto Gonzales, Leah Gonzales Dash La Corte. Nga na ba? No? So, depende na sa imo ha. Pwede na ang asawa dili magdala o apelyido gadto sa iyahang gabana. So again, mang buntag Mark. No? Sa so, man ni Mark nga wak may kasiguruhan madayon ang eleksyon sa barangay o dili. Di ba? Babot lang tani. Bitaw say update. Update. No? Maki-update ha? Ano tayo? Usay update! Ako naman yung nangutana. Dapat ka mo ang mangutana, no? Kung unsay update. Ako sige, bitaw kong monitor nga ako magpagawas ba ang Supreme Court o TRO. Hindi lang siguro ako. No? Labi na itong itong mga political-minded person. Di ba? Labi na itong nagkisikising amudagan. Katong mga barangay officials, nagmonitor po na sila kung doon na ba iti araw o dili. E wala pa sila kasiguruhan kung ba dayon balagi ang barangay o iska eleksyon. E mingon, di na lagi na ba dayon. Diba? Luto na na, luto Macau na na dito sa taas.
2: Sino ka?
0: kung inga na ang inuhang istorya, sa ito pang Korte Suprema, maluto na dahil, maluto di ay. Pot siguro, no? Ay ako, naghuwat ko unsag yung final, no? Kaya final siya lagyan eh, ang kuwan, ang Korte Suprema mga kabarbs. So, latest update sa BSK, ikarong adlaw, no? Wala pa. Wala pa gihapon, nagpagawas, og, nagpagawas ang Supreme Court o TRO. O... kining tawag na itong status quo anti-order batok sa gining Republic Act 12326. busa sa pagkakaroon, wala pa'y BSK eh. Karong November 2026. Ang nasa balaod, mao ang eleksyon sa November 2028. Diba? Nahimot namang balaod, ganipirmahan naman na sa itong presidente, pero, no? Wala pa yung hingpit nga na-implementar, hangtod wala pa yung final nga desisyon sa Korte Suprema. Diba? Yung ganito rin Makalintal, padayon sa paghangyo siya sa TRO, no? Yung ganito itong November, October 6, nagayo siya pag-usap sa Supreme Court nga pugngan ang implementasyon sa Republic Act 12326 o paabton ang kumilik nga ipadayon ang preparasyon alang sa 2026 election. Namulag itong tubagpot sa Office of the Solicitor General ngayong October 5, nagsumite ang Office of the Solicitor General o 64 o 64 page nga kuminto nga gihangyo ang Supreme Court nga i-dismiss ang petisyon baruganan sa gobyerno. Ilagi daw ang Republic Act 12326 usa ka term fixing law din gipataas gikan upant nga wa pa na implementar ang upant, gihimo na pud nila og 5 ka tuig ang termino sa mga barangay officials. Mga ka-vibes, ang pagbalhin sa eleksyon ngadto sa 2028 usa lamang kuno ka-consequence sa maong term extension. So, tuo po gid mag-consequence. Gituyo, sa tinuod lang, gituyo nga gipalaman ang gagadong postponement sa barangay o SK election. Agada! Komentaryo! Agada komentaryo! Karong kay naan naman po'y naan naman sa ikaduhang petisyon. Kining usa ka grupo sa mga kabatanunan, mga ka-vibes, lagip ang youth organizations o pipila ka mga incumbent aspiring SK officials. May petisyon usab sa Supreme Court batok sa postponement o nangayo o TRO. Preliminary mandatory injunction sa una ni karon sa Supreme Court. Unsa karon ang hulaton? Mane pangutana, unsa karon ang hulaton? No? Ang pinaka-importante nga sunod nga lihok kay ang Supreme Court ruling sa TRO Gistasco o sa kining constitutionality sa Republic Act 12326. Ang Supreme Court unang naghatag sa respondents o non-extendable 5 days aron motubag sa Makalintal petition na nakasuminiti ang gininiang Office of the Solicitor General. Tubag sa lakto ng pagkasulti. Nitubag ang malagan niya. Kabibs ka pamilya, karangkada, sa yano ng pagsabot, no? Dili pa canceled forever ang BSK. Gireset kini sa balaod nga doon sa 2028. Pero gi-question kini sa Supreme Court kung mag-TRO o status quo ang Supreme Court, mahimong mausab pag-usab ang schedule o mahimong mabalik ang preparasyon sa COMELEC. Wala ang insaktong pizza depende sa order sa korte. Agada! Komentaryo! Agada komentaryo! Naya dahil mo dito yun nga, wala nag eleksyon, wala nag yun, no? Pabot lang kita niya sa korte, di ba? Unsa man, Jodod, dayon ang eleksyon o dili, ready na kayo ko. Ready na kayo na si Max, no? Ako, 100% mark na ako si Muhang likod. No? Suporta si Muhang mga plano. Dugaranin mo ng mga plano. Mahimo kang kapitan din sa Barangay South. And bisan wala pagkagani, nahimong kapitan pero wakaduod na agig kagawad pero ang imong gipakita, no? Rag sobra-sobra na. Nga mahimo kang gininiang barangay official din na sinuhang gininiang barangay. Anong mga naminaw karon, no? Nga barangay official sa mga aspiring managan. Klaro ha, sa yano nga pagkasulti ha. Wala pa'y klaro kung mapostpone ba o mapadayon ang barangay o SK election. Ang atong buhang doon ganon, nita kumpiyansa, mangandam sa kanunay. Gawas ni Mark Lacorte kay kanunay man na nagandam. Kanunay man na makita diya sa barangay sa tanan, di ba? Pero katong mga last termer ng mga kapitan, nag-ampo sila garon nga gining madayon ang eleksyon. Kaya kung ma-postpone, hindi naman sila kadagan sunod. Duhan na lang katuig kay 2028 sa tuba, duhan na lang katuig lang servisyuhan. Mas may man itong eleksyon, yung mudaog sila, kaya napa sila itulog katuig. Okay? Malagi na. Ano magiging barangay, sige rin magiging extend. But anyway, minute before mag alas 8 o magit alas 7 sa buntag. Wala tayong oras, mga kabayabs, kaarangkada, kapamilya. Salamat na lamang ganyuhang paglanog-lanog sulod sa kaoras. Gikan kaginang alas 6, sa ito ang arangkada balita sa buntag. Hangtod sa sunod nga ngayon sa mga tagna sa mga istasyon, dili lang sa naglanog-lanog nga 101.9 FMR Davao. Salamat usab sa mga taga 96.7 FMR Davao de Oro, 89.5 FMR Dabnor. Diya sa may Tagum City, thank you very strong. Doon sa romantiko tandog, magingon walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness.
5: Ugyo!